0: Okay, mga higala, kumusta may buntag? Welcome sa mga kaigsoonan ng lain nga Martes kabuntagon. Ng atong pagpanag-uban ng atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sa gihapon mga higala, nanukanta live dag Sibya live from the heart of City U Tuboran Campus. Nukantas labing lanog, labing kusog ug mas labing tinaw. Klaro yung tinaw mga higala. Ang nanukad live gikan sa City U Tuboran Campus 98.1 FM BC Radio mga higala. Sa gihapon inyong makauban, inyong pubring igsoon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto ug pagmahal si isig ingon Juriel Ascendiente.
1: Juriel Ascendiente, serbisyo, way liberty.
0: Makiguban ko yung mga kaigsunan sa gihapon hangtod tas alas 9 kabuntagon. Nga akong usbon o bani og sawi og sundi. Kining tibok ko sa kaoras na to karong tulumanon nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor C.D. Javante mga higala. Yasod ning tibok ko sa kaoras nga tulumanon. Umani ko ninyo mga higalas paghisgot-hisgot karon mga higalas mga kalambuan sa tuang lungsod sa Tuboran mga igson. Ingon man mga higala to ipadagat karon tatod kining mga nagbaga og mga labas nga balita karon. Ngani ama patik sa mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo. Unsa nay update karon mga higala? Sa kahimtang sa tuang nasod mga igson labi na gid karon sa padayon mga higala natong giatubang krisis. Nunot mga higala sa pagsaka sa produktong nga petrolyo mga igsoon. Sa mga balita karon, update karon sa mga petroleum products mga higala. Mapadayon mga kaigsoonan karong wa pagyod ni mo kunhod mga igsoon. Unsa ba mo padayon ba ni mga higala sa pag-us-us og mosaka ba mga kaigsoonan sa mga umaabot nga adlaw mga igsoon. Kini ko ban pa mga higala may atong hisgutan hangtod sa alas 9 sa kabuntagon mga igsoon. Wala na yung mga higala sa Japon. Gawa sa ining ato gabagabalita mga kaigsoonan ato sab na mga higalang ipasalupit ng inyuhang mga greetings no. Mga public service and announcements mga higala pagka shoutouts diha gusto ninyong mga mensaheng inyong ipaabot sa kahanginan. Ato dang kapatalinghugan usab karon mga higala. Labi na gyud sa mga inyuhang personal nga gipadangat ato diri sa Facebook live Juriel Bihasa Moreno Ascendiente mga kaigsoonan. Diri mga higala sa akong Facebook account naka-live ta karon mga higala. Ato ang early bird mga kaigsoonan nga nagpadangat na siyang mensahe Kapitan Idol Dexter Clarity. Good morning ni mo diha Idol. Dasi mo karong Mildix no, dasi mo ang itiri karon das may Atmos Police Station, may pagpaminag may buntag ni mo diha Kap Idol. Samta mga higala no sa ato ang usab nga Facebook page there is DYPS Beto Radio 98.1 FM mga igsoon. Pwede po ninyo mga higala ipadangat ang inyong mga mensahe mga higala. Through comment mga higala sa Facebook live no, kay naka-live ta karon mga higala sa DYPS Beto Radio Facebook page. Nagawas ni ini mga higala. Ginini ang madungog sabta ninyo mga higala. There is 98.1 MHz mga higala. Nga gilabay na to mga kaigsoonan sa tibuok ka probinsya sa Sugbo 5,000 watts mga higala. Gikan sa power nga 5K mga higala watts mga igsoon. Dili fibra ha. Itong fibra mga higala lisod po kayo. Aratas tukaran ko to mga igsoon 5K yun mga higala. Bunal mga kaigsoonan 5,000 watts mga higala. Ang power nga ato ang frequency karon mga igsoon. Sa ito, Sibya, at is 98.1 FM, Beto Radio. Anak, kakusog, mga higala. Lukop, lungsod, Tuboran, mga higala. No? Wa na gyud mga kaigsoon ay lugar sa Tuboran nga di maabot niya ito ang Sibya, mga igsoon. Ug ingon man sa mga kasikbit, mga higalang, mga kalungsuran, like dihas Danau, Carmen, mga higala, Katmon, Sugod, Tabuylan, mga igsoon, dito sa Asturias, Hangto, dito sa Tulidog, Pinamungahan, mga igsoon. Diri sa norte nga bahin, mga higala, na, kung balihon, Tumas, mga igsoon. Okay, ni ato mga higalan, 3,000 pa ning ato ang bunal mga igsoon. Pag ato na Kusbantayan Island, kusog og tinaw bata dito mga higala. How much more karon no? Nga ning bunal na tanga to sa 5,000 watts mga higala. Oh, so okay. Anyways mga kigsuran, 11 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Sugdan tanayin mga higala, mga balita. Dinhi karon mga kigsuran, ang sitwasyon karon sa ato ang panahon mga higala. Dirilagyan sa ito na sinati karon mga kaigsoonan, kalisod mga higala. Turing ipadangat karon ni balita, kumatod pa mga kaigsoonan, na ay presyos, pagsaka sa presyos lana mga higala, matod pa, masinati na usap mga kaigsoon, sus kapahit mani eh. Sometimes di pa nato ni hingpit nga ipadagat ting katawang mga balita mga higala. sa itong pagpangay katahuran usab no sa ito ang mga opisyalis nga ito galong sustumuran pinanguluhan of course mga kigsunan nga ito sa ito ang amahan o founder o sa ito ang mga kigsunan mayor sa ito ang galong sustumuran mga higala no? Mayor CD Jamante mga igson atong batanon makugihon mga higala madasigon mga kigsunan o labaw sa tanan very humble na itong municipal mayor CD Jamante mga igson. Datang Vice Mayor mga higala tong ever supportive Vice Mayor Danny Jamante mga igson. And of course atong amahan o founders kalambuas lungsod Tuburan may pagpaminog may buntag Tuburan former Mayor Aljon Jamante. Naman mga higala sa mga konsehales mga higala. Napinigit mga kaigsonan diha karon ni Kuya Konsehal Eugenio Eugene Arigo mga igson. Ang ato ang mga top performings nga mga councilors mga higala, SB members mga igsoon. Kuya Cons Fred Jamante mga higala. Sila gaha si Kuya Konsehal Marvin Monterola. Ato ang mga bituons konsiyo. Ati Konsehal

0: dugang balita pagkakigsuunan din hey karon sa The Freeman, The Banat News mga higala. Suhiyon tayo pagkakigsuunan. Ang line balita karon sa The Freeman Banat News. Good morning, may pagpaminaw karon ni Kapitan Idol or ni Doc Idol Garner Verano mga kaigsuunan. Igong mga ato ang mga idol mga higala. Kini ni ang daghan magudi sila. May mga cup idol na to mga kaigsuunan. Luna sa tayo Doc Idol. Nga, luna sa tayo mga agaw idol po mga higala. Kung mag-isgot tag Doc Idol mga kaigsuunan na si veterinary medical doctor na to diha. Garner Verano. Diya sa ihang veterinary clinics Barangay 5 o naba karon si Han Dormitory diha sa Barangay 8 sa Greenville Subdivision mga higala o di baka karon sa Yus Buntag mga higala ang may servisyo may alagad matag kagsuuna na to subuan nun kaya di malang nistuburan iha mga higala hasta mas mga kasikbit na to mga kalungsuran mga higala sa iyang servisyo pinagi sa iyang pagka-veterinarian mga igsuon. Inyo mga livestock o sa inyo mga binuhin kahiyupan na binigis inyo mga pets. Okay, pagpaminaw ba yung buntag, Doc Idol Garner Verano. Si Agaw Idol, amigo sabnako diha mga higala, Arlon Parilla Munaris mga igsoon. May pagpaminaw ba yung buntag di mo diha Agaw? Diha karoon si Muhang, ananan ron po diha sa Barangay 2, no? Kaoban si Agaw Marlisa Malinaw Munaris. Doon ang balita, mga higala matod, pausap mga kaigsoonan sa Department of Energy. Upalapad sila sa fuel subsidy program sa gobyerno. Gipalapdan ang fuel subsidy program sa gobyerno alang sa mga public utility vehicle kung PUV. Diin kapin sa 13.4 milyones pesos nga mga fuel subsidies ang nagamit sa 12,688 ka mga PUVs sa tibuok nasod hangtod sa Mayo 14. Sumala pa sa Department of Energy. Si Rino E. Abad, Director sa Oil Industry Management Bureau o sa DOE, miingon nga ang programa nga naghatag o 10 peso per liter nga fuel subsidy gipatuman sa hiniusang paagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB o sa Land Bank of the Philippines. Iyang gipadayag nga ang pinakaulahing alignment meeting bahin sa programa gihimo ni atong Huwebes sa miaging simana. Diin gipresentar ang mga update sa rollout sa subsidy o mga gasolinahan nga apil sa programa. Ang fuel subsidy initiative aduna initial nga budget nga 200 milyones ka pesos. O gilauman nga magpadayon samtang ang gobyerno nagtinguha nga muabot or maabot ang target nga 141,000 ka mga PUB beneficiaries sa tibuok nasod. Isip kabahin sa implementasyon gi-report ni Rino nga 4,299 ka gasolinahan sa tibuok nasod ang nabutangan na og station codes nga nagpasabot nga mahimo silang nga muapil sa subsidy program ni ini nga ihap. Ang mga 938 kagasolinahan nga ang aktibong nagpatuman sa programa. Iyahang gipatinaw, iyang giklaro maghigala nga ang ihap sa mga apil nga gasolinahan nagpadayon sa pagtaas. Gikan sa 600 lamang ni atong gamiaging simana ngadto sa 938 na karon. Samtang adunay kapin sa 4,000 ka mga gasolinahan pang girehistro na sa Land Bank alang sa pag-isyo sa station codes. Yawag usab sa DOE ang mga gasolinahan sa tibuok nasod nga muapil sa fuel subsidy program gawas sa gawas kung sila adunay technical nga problema o uban pang mga makatarunganon nga rason nga nagpugong sa ilahang pag-apil. Samta maghihigala 20 minutos man kalabayan alas 8 kabuntagon magigso na itong i-checks bro Alcer Dungog maghihigala siya hangga mga balita mga kegsunan ako kabildo boy maghihigala Alcer Dungog diha karon sa si Bico 2 maghihigala atong sosyo na pasdi pa na to siya mga kegsunan hingpit nga dawaton maghihigala may pagpaminaw may buntag karo diha di Agaw Glenn Pahis maghihigala good morning ni mo diha Agaw. Diya siya hangga itlogan karon o diya siya hangga banukan diya may mga nag-displigkal diya may highway diya sa Barangay Mangga mga higala. Kauman karon diya sa Nui Imi mga higala sa Nandora Bardoquillo. Ay pagpaminag may buntag usab ni Ma'am Felicidad Montejo mga higala. Diya karon sa Barangay Apalan diya sa Salustianas mga higala siya hangga itiri karon diya mga higala. Luto na ang mga lamiang sudan diya lutong bahay mga higala. nga sudan nga giluto nila na karon ni Dong Leo Babs Baod Jumante ug Diday Maricel Dias Bergiapalan Dias sa Luciana mga igsoon. Ah, abdi na aron sila diharong mga orasa. Na yung pagpaminag may buntag pag-usab, Ma'am Felicidad Montejo Dias sa Luciana Iterino. Nga samta maghigala di ana sa ato aga pikas linya. Nag-andam na mga higala si Bro Alcers pagpadagat siyang report. Kuya I, Daku Kabildo Boy, please come in.
1: Yes, Bro Jiril, may muntag ni mo. Ni DJ Roland Motoyog sa tanang nagsunod sa programa ang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Dalaga, balik, bakasyon, sunod sa Silda. Na stick up sa Joint Bypass Operation sa Kapulisan ang usar kababayeng giila nga high value individual kon HBI o kanhinang nakagawa sa Priswan atol sa operation nga gipigayon dito sa Sitio Upper Central Abure Street, Barangay Bulacau, Talisay City, Cebu. Pasado alauna 15 sa hapon ni atong Mayo 17, 2026. Ang nadakpan giilang si Jennifer Madrigal Asibutsi alias Jinjin, 46 anyos, dalaga, walay trabaho o residente sa Haud Compound sa Maong Barangay. Gipanguluhan sa Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit o sa Cebu Police Provincial Office kon CCPO o ban sa Talisay City Police Station. Na sakmit gikan sa suspect ang bukabat sa 20 gramos nga ginudahang shabu nga adunay standard drugs price nga 136 mil lakip sa mga na-recover mao ang usa ka medium sashi sa ginudahang.

0: o mga kasikbit nga mga lugar basis sa investigasyon nga kaya niyang makabaligya o bukabat 50 gramos nga shabu matag semana depende sa panginahanglan sa iyang mga customer. Ibuti ang usab sa kapulisan nga usa ka alias Orsing gikan yapon sa Talisay City ang giila nilang tinubdan sa illegal nga druga sa suspek og padayon pa kining gipailawom sa validation o monitoring. Idala sa Talisay City Police Station Custodial Facility ang suspek samtang gihikay na ang pagpasaka sa kaso Bato Kariya tungod sa paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Article 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act o 2002. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, radio program sa 98.1 BT Radio, o nanukan na lang diri sa Cebico 2, shout out ni Hildo Galliero, kini ang inyong tigbalita. Dagkukar Bildo Boy, Kuya E. Alcer Dungog.
1: Nagkasalamat ni Kuya E. Dagkukar Bildo Boy, Alcer Dungog, mga higala. Ang kinaam ko na siya ay programa po online, mga higala, sa Facebook, no? Ngan na niya kukabildo or kulukabildo, mga higala. Sa Cebuano term, ano, mga higala. Kini-ingon, Cebuano term. Simura mo siya, panbro, kaning Spanish term. No? Kaning kulukabildo ni Alcer Dungog, mga higala. No, arita bang higala, 25 minutos nang nakalabay alas 8 sa kabuntagon, arita baga igsoon karon no, sa tawag isgutanan, sa kalambuan, sa lungsod, sa Tuburan. Arita bang higala kay di mga kaysoon ay ipadangat ato karon nga maanindot bang higala, usab ka balita na post diri sa Tuburan, Cebu, the Spring of Success, bang higala. Inaagi diya sa tuang municipal PIO, mga kaysoonan, si kinini ang Miss Shanmay Villaronte, mga higala. Gabi po kabisi karon mga iso, no? Muna nga, panagsargig kayo po mga higala. Kinini ang makabisita sa ato ang tulumanon. No, niya, sa di pa mga higala. Ato ni mga kigsuunan karong hinabion usab, no? Si Consiel Cristino Tino Lukmayon, mga higala, diha sa Barangay City, no? Atong Consiel sa Barangay City, kutaka sa daan, kung ano sa siyadaan. Maripinga sa siyadaan sa atong setup diri sa ato ang interview, no? Basin makalitan niya siya mga higala, wa siya rabay monitor mga kigsuunan. Kaya niya maklaro mga higala.

0: no? So mura lang gihapon no kini nag-istorya ta cellphone nga igala, no? Murag natural nga nagtawganay, no? No? So di aspikas linya na to karon, so si Konsyal Cristino Tino Lukmayon mga igala. Pan di pa na to siya himpit kadawaton mga kigsunan. Doon natay 150 na kabenepisyaris karon mga higala, no? Ang ato ang napaubos mga kaigsunan sa Sustainable Livelihood Program SLP Recalibration Training mga kaigsunan. So ato ni silang giandam mga higala duha ka adlaw ni mga kaigsunan maongga aktibidades or kining maongga kalihukan mga higala intended for the newly formed associations under the referral of Senator Bam Aquino mga kaigsunan. So muna ni ang ato ang gihisgutan mga higala nga 20 milyones or ako ba sir atin pa adi day 200 milyon sa pila ba to gua ko ba sa iyo pag higala okay no kuan day no 20 milyones mga higala 8.1 kay kining kalimot mga higala wag igahom ba limot ta usay mga higala 8.1 milyones ka pesos ini mga kaigsoonan dinhi sa tuang lungsod sa Tuburan. No, sumuna ni sila. Kining 8.1 milyones ka pesos mga higala i-intend ni mga higala alang sa tuang bag-o nga napurma na itong mga asosasyon sa Sustainable Livelihood Program. Si Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala ni bisita usab no sa mga partisipante na ito maong kining gitawag na itong recalibration training mga higala sa bag-ong mga membro na ito sa SLP. Bisita siya mga higala o may padangat o mga mensahe pag-encourage no sa ito ang mga umabot na ito mga membro niya ano mga igsoon. No? So, muna kong giingon mga higala, ang ato ang SLP mga kaigsoonan o sa nag-conceptualize na mga higala ng mga initiative, former Mayor Aljon Diamante, na karon mga higala, pinaagis iyang konsepto mga kaigsoonan na himong nagbaniog no sa tibuok. Nasod mga higala. Muna nga karon mismo ang DSWD mga higala ni ana mga kaigsoonan nag-benchmark sa tuwa. Di ana misuon, di ana mga higala mi inong tanga nagtuon mga higala sa tuwa. Giunsa na to pagpamaagi nga. Inod anay good nga nakatabang mi-sustaining mong programa mga higala ug nakatabang sa mga tao. Now ato ding istoryahan karon kauban together with Konsyal Cristino Tino Lukmayon mga higala. Atong dawaton sa mga kaigsoonan aron nga mas munindot ang atong istorya mga higala kay Kinirbas Konsyal Cristino Tino Lukmayon mga higala. Purti po din mga kaigsoonan ka aktibo mga higala ko maghisgot ta sa pagsuporta sa pagpalambo din sa ato ang lungsod mga igsoon. Kaya usan is ako ang partner mga higala sa ato ang tuburanong pagtinabangay mga higala. Usan is ka voluntary mga kaigsoonan natong programa mga higala. Magtinabangay tang mga kabos mga igsoon. Nga panahon sa dunay problema mga higala, labi na gyud og dunay mauyamot sa pamilya mga kaigsoonan kay di ra ba gyud lalim ng problema ha kung mamatyan ta mga higala og membros pamilya. Akong usbon nga ang kamatayon mga higala usa ka labing siguro nga mahitabo sa tao mga higala. Ang kamatayon di kita kalikay mga kaigsoonan mo na nga sugutag sa di mga higala doon nagay mutaliwa na to sa kalibutan puli-puli lang mga igsoon. Ang uban mga higala di na to mahibawan sa lingkod nga panggidaron antod ang uban mga higala sa taas nga katuigan uban maabot 80 90 doon nagay uban sa gatos kapin o sa pamamatay mga higala no. Pero ang ato ang gihambin nga problema kung once nga doon ay mauyamot sa itong pamilya mga higala o doon ay mamatay dubling problema. Problema kay naguulta mga kaigsoonan kay namatay atong membros pamilya ug ang problema sa pagpahipos pagpahilona sa namatay mga igsoon. Muning nahimugso ni ang atong programa mga higala together with former Mayor Aljon Diamante ug pinaagi sa pagtabang mga higala Konsyal Tino Lukmayon mga igsoon. Nahimugso ning programa nato mga higala alang sa mga kabos na itong mga tuburanon. Now atong i-welcome mga higala ang inyong konsyal diha sa Barangay City mga kaigsoonan. Kapitan Tino Lukmayon, kapitan ba konsihal, konsihal Pulbida. Inyong konsihal ya, sa Barangay City, mga higala. Good morning ni muda, Kuya Tino. O welcome sa tuwang tulumanon.
1: Kuya Daryl, may buntag. May buntag yung kaya niya. Niyaga, may buntag po sa kinatibukang staff sa BT Radio or Buluan ng Tinubdan Radio Tuburan. O ingon man sa tuwang former mayor, Mayor Aljon Diamante, sa tuwang current mayor, Mayor CD, o sa tuwang vice mayor, Mayor Danny Diamante, o sa tanang membro sa tuwang programa, at tuwang

0: Tino.
1: Yes, Kuya Jeril. For the meantime, ani, ato ang gihinihinig tiwas ang ilahang mga IDs niya. Fortunately, nakahumanta sa Barangay 1. Ato ana pong napahibaw ang ato ang officers sa tupag sa Poblasyon 1, Kuya Jeril, niya makuha na nila ilang ID dito sa atong opisina. Ang kula na lang ato, isang ilahang pirma. Ang ilang one by one picture. Pero kung gusto nila nga di na lang makagastog yun o 10 pesos pagpa-laminate, pwede rasad ta makapalaminate dito sa ato ang opisina.
0: Okay, so ato pa sa ato pa Kuya Tino, wagid ni bayad ning ato ang pagpamembros tinabangay. Kay sa ID palandaan, wagid sila bayaran bisag piso. Labi na gid kung magpa-picture siya ato sa imo ha.

0: kay Ilaharg yung huwaton dito sa opisina. Magdaalang sila one by one ID picture. Ilaharg ang pirmahan ng card. Og usap po na Kuya Jeril, pinaagi sa imuhang tabang. Salamat sa kayo nga katong imuhang nisgutan gahapon nga naka-schedule na tanoog kaning orientation dito
1: yes.
0: sa cluster 2.
1: Og mang adlaw.
0: Yeah. Ugma, Kuya Jeril, mag-una ta sa cluster 2, unsa tong barangay, Kuya Jeril?
1: Sa barangay Aguaya, unya, ato ra ba tong pahibaw ni Kuya Ruel nga alauna sa hapon, unya, gi kuani Kapitan Jewel Montibon nga arila ta sa alas 9 bis buntag.
0: Okay, alas 9 sa buntag. So, ugma, alas 9 sa buntag nga ato ang rotation sa Aguaya cluster 2. Unya, mag-ato dito, mag-abot ang tanang barangay, so, sunod sa cluster 2. Kuya Jeril, sakto ba?
1: Kamagin ka Tino?
0: Kanang bali ugmang adlaw ang atong orientation sa cluster 2 sa barangay Hagboya, tapos adto mag-abot ang mga barangay nga nalangkuban sa cluster 2.
1: Kutob lang no sa makalugar, pwede gid silang mo adto dito sa ato ang covered court ya sa barangay Hagboya, labi na gid ang kasikbit ya nga duldol ra baning walking distance man ang karidad no, o kinindres may mangga, labi na gid sa langtad, pwede sila mo adto lang dito sa Hagboya no, katong taga Portalisa makaya pa nila, pwede rin gid kayo, pero ato gyapon na sila ang tagsa-tagsaon pagbisita dito, depende no sa gidaghanon sa ato ang meeting ugma diha sa Hagboya, depende sa gidaghanon sa mga ubang barangay kung kompleto na to lang officials, okay ra no, pero ug mas mayo ato gid silang mabisita po dito kay ang barangay Caridad ra ba nagpa schedule po yun si kuan ni si kinini ang Kapitan Aldrin Olivo nga sa katapusang Miyerkules no ning buwan sa Mayo. Unya ang barangay kuan kolonya kuya basin makalugar karon ug mahuman imong tuyo das munisipyo ni opisina ni Atty. De Carlos, pwede ta mo kuyog ron dito sa ilang sesyon no sa barangay kolonya kay totoo na hinabi ang mga opisyalis dito nga pwede ta no nga mo bisita ron sa ilang sesyon aron ta makasit in or atong matagaan pud og ideya nga atong mga opisyalis das barangay kolonya kuya.
0: Sige. Nindot kayo na kayo. Makalugar ata na arong adlaw. Hindi ka humansa akong katuyuan to sa munisipyo. Arong maskedulan ang ilahang kuan. Sunod nga orientation. O maora man to ato ang update sa pagkakaroon kaya. Ang ato ang opisina di ay abligyod. Kanong adlaw ikan Lunes. Mm-hmm. Antod Bernes. Nya, alas 8 sa buntag at alas 5 sa hapon. Nya, naaragid tay mupibaw de ko, habit ko makalimot kaya. Na-adit tay bagong kauban na sa itong bitina. Nga nisugod na kita gahapon og duty. Parihura sa gahapon ni siya na ito. Voluntaryo sa gyan. Yeah, ang ato aning president dere sa Barangay City. O ato apong gi-appoint nga secretary sa overall sa tupag. Si Anros Nobisio Kalida.
1: Okay.
0: Or MM Kalida.
1: So kuan day kuya no, ako dang ipahibaw nimo or mangutana sab ko nimo kung wa bay nabisita diha sa ato ang opisina kagahapong adlaw kay do na manggoy ning chat nako gani mitawag gito no nga nagpahibaw nato nga matod pa dunay usas mga miyembro nato, ipahibaw sila nga usay dunay usas miyembro nato das Barangay Kugon nga mitaliwan. I don't know diha sad sa ato ang mga presidente atong presidente das Barangay Kugon ug mga opisyales og ni pahibaw ba nimo des opisina kay ako urban tong gi instruksyonan kagahapon ani atong Domingo kay Domingo mo gusto mitawag nga bisita lang no diha sa ato ang opisina diha sa Tupag office sa ato das sa

0: Rural Public Market aron nga atong ma-check dito no ang membership ani sa to ang membro na to sa cluster 1 nga matod pa ni Taliwan kuya Atino.
1: Ah, oo kuya, kuan gino ga grabe gid ka unfortunate ana nga panghitabo. And sa pamilya di ay ako ang kasubo gid para ninyo. Sorry jud kaayo sa inyo ang pagkawa sa inyo ang members pamilya. O ga man gani wala may naka-report dito sa opisina gahapon sa parte sa panghitabo. Pero sige lang, kontako na ko ang ato ang officers dito sa Barangay Kugon para makikoordinate ko nila kung kinsa ning membro ang nitaliwan o kung membro mong gidgan na ito siya, ato din siyang paabtan sa ato ang tabang.
0: Yes kuya no kay kuan manggod kana na ang ako magitong gipasiguro jud pag kuan natong Domingo nga bisita gid mo dayon dito kay pila ra baya no ang pagtuyok sa semana unya may na nga malihok dayo nato aron at least no ma tagaan day nato og suporta ang pamilya sa aning ato ang membro nga ni Taliwan kuya nga moy nagsagubang karon sa problema kuya kay mo dito mo tuyo nato sa ang programa nga makatabang ta no sa kinang nahabilin nga pamilya sa ato ang mutiliwan nga membro nito ang tinabangay kuya.
1: Yes kuya makasaligin sila na after aning tawag na to kuha da yung i-coordinate ang ato ang officers dito sa tupag sa Barangay Kugon.
0: Sige lang kay karon human after sa kong program mo bisita ko diha no sa opisina ni attorney basi maabtan pati ka diha or di ba ka dito sa opisina sa tupag ato lang ta siguro magabot aron nga maistoryahan nato ni ato ning makuanan no sa maklarify nato ni kung sa gid ka tinuod no or asa gid siya nga napa membro or as di ini siya nga barangay naka-appeal nga orientation ning nga gikataho nga matud pa nga kaw masagi ko ang angon ang donare ni tawag nako ba nga basin pamilya to siya no? So ato ning maistoryahan unya makasabot sa karon no ato pa ingon sa dito sa Barangay Kolonya aron nga maka sit in po ta sila hangga session dito kuya.
1: Okay, sige kuya, salamat kayo.
0: Onya kuya no kuan na ko nimo kay naghisgot mangod ta kuya no naghisgot mangod ta ani karong bag-o na usab nga mga gipurma nga mga asosasyon mga asosasyon kuya sa kinini ang SLP na to kay duna manggoy kuya tay umaabot nga 20 milyones ka pesos no nga pundo sa ato ang kuan no sa ato ang SLP. So nya ang kini siyang 20 milyones ka pesos kuya dito gikan gini siya ang nagkuan ani ang nagkamot ani nga makakuha og pundo gikan sa SWD sa office ni kinini ang Secretary Gatchalian si Senator Bam Aquino na convince ni former Mayor Aljon Diamante ang mga staff diha ni Senator Bam Aquino nga makakuha tag pundo 20 milyones ka pesos diha sa SWD mo na nga mahugog ang brainchild ani kuya aning 20 milyones pesos kuya si former Mayor Aljon Diamante. Kundi in, ihatag ni dinhi sa ato ang mga lugar dere sa Region 7. Apil na niini andito sa Sikihor, dere sa lungsod sa Asturias, sa Balamban, o doon na po dito sa Bohol, unya, siyempre dere sa tuas lungsod sa Tumburan, doon na tayo 8.1 milyones ka pesos yun karon nga kundi in intended ni sa bag-o lang gimiting kagahapong adlawa no ni sa tuang taga SLP unya gibisita gid mismo sa tuang ga Mayor CD Diamante. So ako nang gisgutan kuya together nimo kay kinini ang siyempre no kanini ang medyo sinati man pud gyud mo si former Mayor Aljon Diamante about si iyang advokasya sa pagtabas mga tao gani kini nga tuang programa tuburan ng pagtinabangay gihinganlan gini niya tuburan no wa gini niya gihingan si iyangan yon or siyang bansagon siyang apelido gihingan gini niya tuburan gumikan ang tuburan pinangga man gini niya kuya.
1: Tinood din na kuya. Nya ka na grabe gid ka fortunate sa tuburan no nga naghuna-huna gid ang ato ang amahan sa lungsod ani nga para matabangan pag yuta pag extend og tabang diri sa ato ang mga lumulupyo sa tuburan. O kini mga kwarta sigurado ko kuya nga makabenepisyo ani ang mga tuburanon ra man gid. Tinood. Iba yes, ko ani ang mga pamaagi ni Mayor Aljon Diamante wala gid ni maghuna-huna sa iyang kaugalingong welfare kundi ang welfare gid sa iyang mga constituents.
0: Kay ako ra ba nakita diri kuya no gipost diri sa Tuburan Cebu the Spring of Success kuya nga ang mga miyembro nga kuan ani no matud pa diri the training includes discussion tipa sa participants of the training are composed of 3 associations of tricycle drivers, 1 association of tricycle drivers and 1 association of ACRO members kuya. So sa ato pa Apil ini ha, kining ato ang pundoks mga kuan ato, kining fraternity nga akro, no? Ang nabutan ato nga mga members akro kuya, nagahinan og apil ani mga aning ato ang sustainable livelihood program kuya Tino.
1: Mm-hmm, sakto kuya, kaya nakita mangod sa ato ang mayor ba nga ang ato apong mga membro kabatanunan labi na sa kining ato ang brotherhood or fraternity, abtiksad. Abtiksad mo padangat sa ilahang serbisyo na pakita sa gid silag interes nga magpagtabang sa tuburan or sa LGU para mapalambo pagyud ang ato ang lungsod.
0: Yes kuya, no? Kay at least matabangan sa nato ning ato ang mga membro sa kinini ang kuan ay ang ubang mga lugar kuya ang ato madunggan aning mga fraternity gubot-gubot, no? Pero tungod diri sa liderato sa tuan lungsod, diri kuya sa tuan lungsod tuburan, nausab nato ni ang kinini ang mindset sa ato ang mga membro sa fraternity, ang ilaha puro sa gidi

0: scholarship, makatabang ratana nila, makakuyog ratana nila, makapadangat sa mga impormasyon, pero bali dili good o limitado ra good ang ato ang mabuhat diha sa Committee on Education. Mao na ni divert ta og dito ta sa kana infrastructure kumbaga o sa development sa ato ang barangay city. Ya sa sunod ana nga project pod ang katong gi personal nga purchase ni former mayor Aldon Diamante nga dalan dito sa Puro Bombil, ato siyang isunod nga project igahuman diri sa Puro Imaculada nga road or road development.
1: Okay kuya. So sa Purok Imaculada to or sa kuan sa Purok Bombil?
0: Bali ang atong project kana kuya, tulo man na siya ang kining Purok Violeta, ang kining dalan pasulod or kining na ay culvert og dito pod nga dalan parong sa Imaculada katong putol nga semento nga dalan ato sa ipahuman og ang sunod is ang Purok Bombil, which is ang katong passage dito or katundalan nga ilahan nag yung permanent nga kagian ato ipatrabaho dito kuhon.
1: Okay, so at least kuya hayag na gyud no at ato gyud na tagaag katinawan diri sa kahanginan nga kuana na karon no gipangitaan na nato nagpamaagi og of course ato ang pangagamhanan diri sa lungsod sa Tuboran. Mas nindot man gyud na kuya nga ang usa ka konsehal so sa kabarangay nga kanana ang gyud magpuyo no kanana ang magkugi gyud no og duol diha sa ato ang mga leaders tuang lungsod nga aron pud nga makakuha tag ayuhan nga makatabang ta diha sa imo mga constituency diha sa Barangay City kuya.
0: Yes, dinood na kuya, wala ta muhunong ani o kuano hikay sa papilis ng itag mga paagi para gyud matrabaho nang dito sa Purok Bombil kay naapagitay gamay ta trabaho una na parte sa ining kasikbit nga dalan, pero wag kita muhunong. Wag kita muhunong ani, dili kita mo give up diha napita. Kay gamay na lang gyud kayo naglutason nya puhon makaloy maloy ang Ginoo ato ano gyud nang human.
1: Okay kuya. So daghan kay salamat kuya ha sa imuhang mga updates no sa imuhang serbisyo dili lang diha sa Barangay City kuya. Ug ingon man sa tuang lungsod sa Tuboran ining imong pag-abag. Salamat kay kuya sa imong pag-abag nako kay sus porbida na problema biya ko ani kuya pag ingon gyud pagpatabang ni former mayor Aldon Diamante nako kung sa man ako nagakurang usanya labi pa gyud sa pagbutang pag-encode atos mga data in town anang computer wagi koy kalibutan. No mo na nga. Salamat yung kay kuya nga murag gasas kitasan nga ikaw mo'y gihatag din ni former mayor Aldon Diamante aning nga programa pagpalapad ni programa stupag nga naagid ta na no ang kahanas ni mo diha sa paggamit po diri sa to mga kahimanan mo na nga. Salamat yung kay kuya sa imong panahon ug sa imong abilidad nga pagtampo ni mo libre ni no ang voluntaryo ni mo nga pag kuan agig serbisyo ni stong kigsona mga tuburanon nga kinahanglan kuya Tino.
0: Salamat sa kayo, Kuya Jiril. Ako lang din ni kuha ang oportunidad today para magpasalamat ni Mugdako. Gikan pag yun sa una, nga ikaw ginag-introduce po na kuha niya ang grupo sa Eagles. Dito yun nagsugod. Ang ako ang kaalam, no, paparti o pagpanderbisyo publiko. Napalapdan yun ako pag-ayo. Kaya nakita man ako ato ang mga kiksuunan sa Eagles nga mutabang sa gyud sila. Mao to nga napagsugod na ko sulod isip konsehal sa Barangay City dito nako na padangat ako ang mga plano diri sa ato ang barangay. Salamat sa jud kayo ug kini punto pag ikaw pod ang nag-introduce nako ani dito ni former mayor Aldon Diamante. Daghan po kayong salamat karon wa gyud kami nibiya pod na apo ka dito sa opisina firming muabag.
1: Okay kuya, salamat kuya Hanya. Nagpadangat rin og mensahe ng murag taga Purok Bombil gyud siguro ni nire sa to Facebook Live si Ma'am Jima Bicada matod pa niyang morning cons. Salamat kayo sa imong pagtabang sa Purok Bombil, no? Morning constituency day siguro dito kuya. Nag-comment kayo dato sa Facebook Live kuya.
0: Yeah, oo, bitaw. Kini siya Ma'am Jima o kini ato ang presidente si Ma'am Fatima o si Ma'am Bia. Naagad ha, pero may pagyan na sila mo contact nako parte sa status sa ito ang project niya. Niya, usap po na sila sa nitabang para mapatuman ganyan ito ang permanente nga dalan niya sa Purok Bombil.
1: So daghan kayong salamat kuya sa imuhang panahon kuya sa pagiguban-uban na ito ni ato ang tulumanon kuya niya amping sa makanunayon diya sa imuhang servisyo kuya.
0: Kaya ikaw po kuya, amping kanunay, God bless kuya.
1: Okay mga kaigsunan, Konsehal Cristino Tino Lukmayon mga kaigsunan. Mukad live gikan dito sa tuang munisipyo ni ato Galungsod sa Tuboran mihayagan ang gumikas way undang way hunong mga igsoon nga pag pangita og mga kwan dito mga kahigayunan aron makaabag no sa pagserbisyo sa barangay o ingon man Dias Barangay City o ingon man dinhi sa tuang mga benepisyaryo usab or mga miyembro dinhi sa tuang tuburanong pagtinabangay. Ya, ako din ipaybao dinhi nga kitong kisab to atong nagtawag nako no sa atong nakalabayng adlaw palihog ta og kanang isa main town kay aron tagtungo din ta nato kung sagit gani ka tinod og naka-attend ba gito sa atong orientation or na miyembro ba gito nato dito kay sa pagkakaron gud ang ato man gud nga pamaagi ini kung dunay mo taliwan nato nga miyembro ang usa sa ipakita ani nga requirements nga matabangan is ang ID ra gyud no wala nga duna gitay gipang issue nga ID but sa pagkakaron nga wa pa man gid nato ni makompleto atong ID kay kung gumikan sa pagkalit nga pagdaghan gyud no sa nagpamembro mo na nga di maato no pag inimprintahan nato

0: anong pagtinabangan. Sumunay ato ang susihon karon aron ato podayon nga mapadangatan og tabang kining ato ang membro mga higalas tupag. Okay mga kegsonan, diyan na lang ta mga higala, 7 minutos di pa ang alas 9 kabuntagons, di pa tahimpit bupupos mga higala. Dato sa ring igahin mga kegsonas, mga nag kuha na to diri sa social media or diri sa Facebook mga higala. Si Ma'am Amelita, matod pa niya, good morning Sir Jeriel, pasensya sir, karon pa ko nakabalik og lantaw sa imuhang live, kay ako pa man gipaayo ang ako ang cellphone. Bisan pa man sir, nga nagpaminaw, jud mi. Okay, no, dahil si ato rin nga tubagon mi. Saam na ito ni hantin pa. Okay, si Ma'am Fee Romero Capuyan, no, mauna kayo, nagpabinaw siguro ni Karon. Ma'am, kanini ang kung pwede, ma'am, kung okay ni mo, ma'am, mutawag ni mo si Roland Nueva Butoy pag palihog o connect mo sa messenger kay ato ta sa aron nga makuha na ito, ma'am, no, matinawag yun ang ato ang tawag din. Kaya kinin ako ang cellphone, medyo karat, ba din, tawag, kaya marag isda na nang bago, daan naman ko na yung cellphone, no. Si Ma'am Fee Romero Capuyan, ro, no, palihog ta o contact ni Ma'am Fee Capuyan Romero, be. Okay, no, Fee Romero Capuyan di Chos, dahil pag yun eh, no. Okay. Okay, mama. Itong tanahan pag-usap eh. Okay. Balik ta sa to Facebook Live mga higala, no? Pero di maputol mga kaigsuunan. So, ato ning naginoto ning oras kay mintawag yun mismo, no? Si Ma'am Fee, okay ni. Yan, mauni bro. Palihog ta bro. Kay, aron kay siya man ko din itawag na to, no? Kalabot atong usaka membro sa kuan, no? So, at least ba, hinabi na to mga higala, no? Kamu, pwede mo makatawag ha kung doon mo mga concerns, mga pangutana, aning ato ang tupag, pwede gud mo makatawag diri sa ato ang istasyon, sa ato ang tulumanon mga higala. Ayaw lang mo diri sa kuang messenger kay gigamit pa nato na Facebook Live, maputol man po na ito ang live. Aris ha, ato ang messenger sa inyuhang muamua chup-chup kada alas 4 kadlawan mga higala. DJ Roland Butoy mga higala. Okay, dana ito mga kingsuna, nakontak na nato sa Ma'am Fee Dichos. Hello Ma'am Fee, hello Ma'am, good morning, kumusta? Hello Ma'am, Ma'am Fee, good morning, kumusta ni mo diha Ma'am? Live na ta karon sa BT Radio.
1: Hello sir, good morning. Panang okay ra gud sir. Panang ko answer sa pagtinabangay nga ko answer. Asa dapat ang office ato?
0: Yes ma'am, naara sayo na kay tultulon ang atong office, no, naara gyud sa Tuburan Public Market, no, kung magatubang ta diha gyud mismo sa tuang merkado publiko, anha ta nang may Montecillo Park, anang may terminal, anang may pirihan, di ba? Nang pirihan ron diha. Anha ka sa right side anha kanang maligya diha bugas at bang anha do na ta dihay bagong opisina diha sa tupag. Palihog la tag kuan diha ma'am, bisita.
1: Tupad.
0: Hello ma'am?
1: Oh.
0: Madungog ra ko ni mo ma'am? Ma'am Fee?
1: Madungog ra sir, nadungog ra.
0: Oh, so ang atong opisina ma'am nara diha sa kilid yun sa merkado publiko na to ma'am ha, na sa merkado. Unya kanana ang palihog ko ma'am, no? O kanana ang bisita dayon dito kay

0: Meron at least to nga makalihok dayon ta kung kuan maka kuan dayta sa to mga kaubang miyembro sa tupag no aron nga makahatag day tagtabang aning gisama ni ma'am ang kinini ang gisama nga aning miyembro na to in taon nga ni Taliwan ngayon mo hang gi pahibaw nako
1: ako ka na ang si Francisco Largo sir.
0: Mhm.
1: Maoy gi beneficiary okay ra man ka na. Gibinipisyari niya sir ang miyembro gid ani sir kay si Bisinta Juan Laborte niya bari gibinipisyari niya si Francisco Largo.
0: Okay. So kini ma'am, ako lang ipahibaw ha nga katong nga katambong ito sa orientation ang ato ang kining ato ang sa tubaran ng pagtinabangay. Kuan siya individual gini siya ma'am nga kuan. Sige lang pabisitahan lang siya sa opisina ma'am. Pabisitahan lang siya sa opisina karon or kinini ang bisitahan lang ninyo ang opisina sa pagkaroon. Ato na to, no? Ma-istoryahan po doon kuan.
1: Okay, sir. Salamat kayo, dako, sir.
0: Mm-hmm. So, kadumdum rin maghamo, no? Sa itong merkado publiko, sir. Kinatundum itong merkado, eh.
1: Kisa gali pangitaon dito, sir. Kay nangita ko no siya gahapon, sir. Bakay, ni ana man siya nga. Ako siya nga, kanang ingnan nga, kanang... Kaning naara ka dito. Iya pong giingon nga kanang opisina ni Jirel unya ingana pud ang gipangutan-an kuno niya nga kanang ay ang opisina ana naman sa sitio. Kisay atong pwede pangitaon dito sir.
0: Ah, kuan lang, pwede ra ninyo pangitaon si Consul Tino Lukmayon og si Ma'am MM, no? Ina lang naabas Ma'am MM og si Consul Tino, no? Pero ako akong opisina dahil naara dito. Kinindiri sa Biterijo ato istasyonan kada alas 8 ako dere hantot alas 9. Nag-after ana, mo ato pong kumusibog, bubalhin po ko dito sa opisina desto pag...
1: Opisina sa tupad.
0: Opisina sa tupag. Ana ha? Sa tuburanong pagtinabangay, no? Dili na tupad ha? Tupag. Okay ma'am, salamat kay ma'am ha. Kay gamay na lang rabatag oras, no? Bisitahan lang yan dito aron nga sa dugang update na ni ma'am aron masabutan na to dito ma'am.
1: Okay sir, daghang kaing salamat po guys sir.
0: Okay, maghigala no si kwan to to sa ning matinabangon po nga kwan kay magpamimbro lang po pagkulunan siya tinabangon kasi sige nagpahiba po yun na to aning adunay matod pa ni Taliwan no nga mimbro na to mga higala no mimbro or iyang kingor ba nga binipisyari war ba tayo binipisyari aning ato ang kwan no aning ato ang tuburan ng pagtinabangay kung magtiayon mo individual yun no imimbro ni mong bana imimbro sa di mo imong asawa dahil lain mong membership no so inana na siya kung dunay mo Taliwan jis-jis sa manatong hatag so ninyong duha ka magtiayon bainti inyong ihatag no kung doon natin tabanganan mga higala. Ya, akong klaruhon, ha, nga kinitong tinabangay, watag yun, mga higala, ingon aning membership, registration, unsa pa na diya, monthly dues, wala yun. Ato, ginanggilimpyo tanan, nga aron sa dakong kasayon, mga higala, nga mamimbro, mga tinabangay, mga higala, unya, sa dakong kasayon, nga makatabang sa tas, mga tao, mga igso. Why, bayranan, ultimo, ang ID, mga higala, ang gasto niya na mga kaigsunan, gitubag, gina, mga higala, ni former Mayor Aljon Jamante. O gani sa dunay mo Taliwan nga miyembro na to tulo katag 500 pesos mga higala ang ihatag pod mga higala ang itabang pod mga kaigsunan gikan ni former Mayor Aljon Jamante 500 Mayor CD Jamante 500 Vice Mayor Danny Jamante 500 mga higala so sa ilahap na dalo na 1,500 na bro so plus pa sa to ang tag-gis-gis na to sa cluster mga higala. So kung usbon ha, ang cluster to, paabot na mo kay nagsibog na may paingon diha si Kuya Tino. Gani karon mo ato Miss Colonia, ugmang adlawa, anha tas barangay Hagbuaya mga higala. Wala kita igong oras mga kaigsunan, may pagpaminaw, may buntag na lang diha sa Skina Cards ni Marimeri Arnado, diha ni Putat Glass, Kunsyal Raul Alnicule, diha kanhi kapitan diha sa Barangay Bagasawi, Bunji Lanterna, diha sa Barangay Apalan, Ma'am Jema, Sarlatan, ugingon man si Ihang Gabana nga kunsyal dito sa Bulwang Abner kinini ang Arnejo. Sa tanan na lang mga higala, Sir Chito Isidro mga higala diha sa Barangay Silang Fishing Supply, may pagpaminag may buntag. Ni Dung Hilito diha sa Duwak Inasal, may pagpaminag may buntag, usab ninyo diha. Manamilit na sagko mga higala, rariyo na sagko manamilit, mag-ubanta o mapuhon, sige po kinyong pubring igsoon, pubring silingan na panadunahan sa respeto o pagmahal sa si King Ongeriel Sindiente, manamilit sagko mingon inyong adlaw. Nga Martes kabuntagon magbabunguhag magbalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Mayong buntag pag-usap.
2: Serbisyong walipod-lipod. Serbisyong wal... 98.1 BT Radio.
3: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una,

0: tatlong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kitakits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BTV.

0: Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Kadaylo isa lichen medog lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparegiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois lichen manok lichen belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo hang mga okasyon.
2: Patron, subok na.
3: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron, subok na.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumar sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
13: BT 98.1.

0: gas, un catul-catul?
1: E DTX 500 na!
0: DTX 500!
1: Adun na kini antimicrobial properties
0: nga makatabang sa pagkuha
1: o pag-ayo sa bugas-bugas.
0: Un catul-catul!
1: DTX 500!
2: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong gas.
3: Gusto ka ba o Glitzon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
4: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
4: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Lamian na, barato pa.
4: Lamian na, barato pa.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
4: Siguradong magpangita ka.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
4: Tara na!
5: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Pangalan o address, ma'am?
7: Alis Makabasag, Tagalinabo. Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na po. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Bahay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
5: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
10: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
11: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahanglanon.
9: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Derek.

AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblacion, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 kakilong bugas humay, cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat og kita-kits mga katulad.

0: baby. 98.1 BT Radio.
1: Si Ate Perez, kuna ko ang pasulti hon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kutis Gold Celebrity Artista ka.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Dili sayandong sa pasakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay busaon. Pag gamit nila, gakaon na.
6: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
5: Oh, dili, pero kaon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
6: O sa ka tuig?
5: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
4: Vitron! Subok na!
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Home.

0: ミティ・ラディオ大体 .1FM 大体 .1FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy DTX 500
1: ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay
2: kadungog nako sa radio ang DTX 500
1: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na
2: pag 1 month kape
1: naayo na ako
0: DTX 500 mabalik sa mga butika DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw sa
4: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag
6: tulog pod ka kapsos sa gabi
5: simana lang nawala jud ang sakit
6: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi
5: epektibo jud kayo ang DTX 500
0: mabalik sa mga butika
3: simple ra jud ang atong approach to live longer doc ilimit ra ang imong exposure to radiation toxic chemicals added sugar cigarette smoking alcoholic drinks katulog og sayo unya likayi ang stress
4: ganahan ko lang tulog sayo
3: ang pinaka importante inom jud DTX 500
4: mo na importante
3: oh si mong antioxidant.
4: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ugmao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-oran imong gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
4: Manaw sa'yo maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa'yo bata o mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.

0: Kinahanglan ngang imong source is good fats.
1: Mm.
0: Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak.
1: Mm?
0: Unya ingon nga siya nay bahala mag-save og magpadako.
1: Mm.
0: Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
1: Oh.
0: Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na.
1: Mm.
0: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir GP. Muna sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunsay mahitabo, mabankrap, Sir GP.
2: Bankrap jud.
0: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants nga gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
1: Ugali,
0: sige man ni kahurot.
1: No.
0: Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit.
1: Mm.
0: Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals ug antioxidants. Wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
1: Mm. So doc, wala dyo tayo igong oras, ani?
0: Mm.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Huwag kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: PTN.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: 对罗伊斯李春梅的李春梅里奥格里安波那给你们不当是一面都是 street 是不是给观众都不然西风奥那奥萨迪里米斯莫阿杜邦安是西迪奥都不然干波萨那奥萨西拉萨塔布埃兰阿斯托里亚斯奥格萨巴兰班西风Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adi ano usap, ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, na alagini mahimutang sa barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa lichan medog, lichan beli og yempo. Katailo isa lichan medog, lichan beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
2: Ang tatay Lois, litson manok, litson belly o lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga.
5: Ah.
4: Mamansay ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule unsa na siya ka tinuod
5: sa Hagunoy Capsule pag tumara ko nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas dili na ko kapuyon
4: kasi una kapuyon day ka
5: oh kapuyon to.
4: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Hindi na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mo lawas na eh, ma'am.
5: Okay na.
4: Oh, sige, salamat. Ito nga lang sa mo, ma'am. Monching?
5: Monching.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan

0: arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is the Morning Drive.
3: Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 98.1.
6: Every day.

0: the VT Light Rock. VT Light Rock.
1: 98.1 VT Radio.
0: Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigol, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawag, mga 5 minuto, sir, ah. Minuto ka po, kwan yung kaplasok. Salamat yung kong dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
5: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebeco 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venue.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The Morning Drive.
3: Morning Drive.
5: BT 98.1.

0: it up, buck it up.
1: 98.1 BT Radio.
2: Bring health into your home.
3: Marami na ang believe sa lactopuffing.
4: Sa lactopuffing.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
5: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga andam...

0: Proof. Ang Gatan Insurance Services, mabahibong magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Gatan Insurance Services.
1: Ang Gatan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: The best buy imong gipangita, suka nga makafulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdress Vinegar.
2: Dogdress Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdress Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdress Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdress Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Vitron, subok na!
4: O si Mercy Villar, taga Imelda sa Mongga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog mga gabi, ya. Dayon, dilisad kayo mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron syrup, dayon. Karun yan, uyon naman kay maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
3: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa din na aan kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot ganan na gamiton kaya tagay ko.

0: available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo? Palihan ko ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive. BT 90.

0: 101.1. Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Oh, madungog ko ni mo?
1: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
0: Okay ra kay. Ako raman ang ikuan, i-record naman ni namo.
1: Ah, i-record, oo. Oh.
0: Oh.
1: Kanang gapasalamat, Diyo ko, sir, nga.
0: Ah, kisay nga lang na to, gani?
1: Altea, yes, sir.
0: Ah, sa man, ma'am o sir?
1: Transgender.
0: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
1: Yes po.
0: Ah, sige ma'am. Ma'am Altea, no? Ma'am Altea?
1: Opo.
0: Ah, sa ganin nyo ha, ma'am? Sa bais?
1: Sa low off, sir. Sa low off.

0: hagone capsule.
1: Mm.
0: Nga mo man na ginainom po niya, then try po kuha na, sir. Munang, nang sa tawag niya, munang okay po siya sa kuan sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ito yung ibatiyag ni mo itong una, gas.
0: Kapoy siya kaya akong lawas, sir. Lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas. Nga, mura ko ka ng, mura ko gas. So, kan ako ato. Nga na, kalibanga, kung nga na ba, nagkuan ko ba ka ng nagkalibang kog dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo.
0: Mm,
1: yan, nagpa-check up ka na, nagkalibang kag dugo, wala.
0: Wala siya, kung kapa-check up, sir, kaya nga man sila na ko, operahan ko no ko nga, wala ba ako part-time taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto, nga? Moto nga na hadlo ka. Hadlo ka nga madog, doktor. So, ang imong giinom?
0: Ang Hagonoy capsule, sir.
1: O, so, ning sulay kag inom sa Hagonoy capsule kay ang giinom
0: sa... Ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, o maayo ba ko, ano bang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, mara mag... Tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ninyo ko, sige mo, palit na dyan ko, nagdagan mo na, nipalit na ko tag-unom, tag-pito.
1: Mm, unya karon, sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dyan ka na imong ibatiyag?
0: Oo, sir, yan. Ganiya guys, sir, niya, ito kong merkado galing, nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan, sir, niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galing, kay kining kulang po tas budget po taon, kay 14 ba ang usa, sir.
1: Oh, onya ga picture, ga picture ka pagkuan. Ga picture ka.
0: Tawagan niya nana ko ang resibo, sir, pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
1: kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato, ma'am.
0: Na ako, sir, dili jud ko magduwa-duwa, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan, ito dyan kayo ang Hagonoy capsule. Mm-hmm. Kani akong testimony, dili dyan niya siya ingon nga, kuan, tinuod dyan niya siya. Una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umanang usay, wala ko'y kwarta, mangulos regalik ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para na dyan makapalit kuan na ba.
1: Mm. Ah, sige, ane na lang siya, Ma'am Altia, ang imong buhaton, wato ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka, no?
0: Asa man ang opisina sa
1: Baez? Naasa may kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So wato ka dito kay... Para, ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba nimo, tagaan ka na mo o bugas.
0: Salamat sir, thank you kayo sir. Kaya kaning karon sir, akong uya, akong guan sir, wala dito tayo panagat ron sir. Kaya kanang kabalun, de karos balita ron sir. Kaya tungod aning na kaning atanol na ay guan kaning mga isda town. Kaya ako bayang uya baya, mananagat baya sir. Nga ako kung
1: may noon kay
0: kapod, marapod tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng na-appel kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baez.
0: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa second floor na diha among opisina.
0: Opo. Anara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nga unsa man akong kwento to sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin pag balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Inaw lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
1: Okay na okay problema. Junior, dahi ka?
0: Junior ko, sir.
1: Okay problema na, okay problema.
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
1: Sige, salamat,
0: sir, kes. Sir, mga unta ko, sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... Maintenance sa Hagonoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga.

0: Medyo kumawala sa ka ng mga ayota ko.
1: sige lang. Pangayal lang dito. Kaya ako lang teksan ng in-charge dito para makawan makainumpog ka.
0: Sige, sir. Salamat yun kayo, sir.
1: Sige.
0: Kaling kuha na testimonya, sir. Dili dyan siya yung nga kuha. Wala ba? Inuo dyan siya. Manang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon. Dili dyan siya yung baka. Kung dili ko ni siya yung nga gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, dili man ta kailag yun.
0: Mao dyan. Ako dyan. Nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na room dyan sa number nga. Mingi akong uyag nga. Na kay dali nga sa kadua man ni balik niya sa malimot man kun ko man kuha na kay naputay sa kit nga lintanan pud ta nga dali ra man kay mag discuss ang radyo mo nang god apik ko ganiya jud dahil pag kadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta ko mutawag gud ani jud sir kay mo na akong nakaayon sa akong gibati good daghan na ba kung gipanginom jud tambal sa tinuo jud na sir.
1: Sige Ma'am Altia, adto lang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po kayo. Pinalan dalhin mo sir?
1: Si Mama Rusty ni, Mama Rusty.
0: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
0: Sige, dyan may paminaon na yung anak sir. Nadyan may, mudyan na yung paminaon ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, nadyan na. Kauban po na sa lulumasyong sir?
1: Oo, kauban na na sila.
0: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige, salamat kayo.
0: Thank you to kayo sir.
1: Bye-bye.
0: Salamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Bit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time, 3 minuto makalipas sa alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration, umabot na sa halos 9,000.
0: Headlines.
4: Pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ang consumers sa pagkawala ng kuryente, ipinag-utos ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Fuel discount subsidy para sa higit 140,000 Jeep at UV Express drivers inaprobahan na ng LTFRB.
0: Headlines.
4: Department of Finance at Japanese Ambassador nagpulong para mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan.
0: Headlines.
3: Pangulong Bongbong Marcos iginiit na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pag-uusap ng China at Estados Unidos. Pangulo, dumistansya naman sa isyu ng tensyon sa Taiwan.
0: Headlines.
4: Senado, opisyal lang nag-convene bilang impeachment court. Impeachment trial ni Vice President Duterte, posibleng simulan sa Hunyo.
0: Headlines.
3: At Malacanang hindi makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. Ganon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bilang ng mga barangay na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Marcos Administration, umabot na sa 8,700. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga assistance program ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, personal ang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na kabilang sa programa upang mamahagi ng ayuda at ibabang tulong sa mga benepisyaryo. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod dito sa Metro Manila. Sa naturang programa ay pinagkakalooban 200,000 piso kada barangay. 100,000 piso rito ay nilalaan sa community development at yung kalahati naman ay para sa scholarship assistance. Pakinggan natin si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ng mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktibo ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ng NGCP na magbigay ng full technical and incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad sa power grid.
6: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
4: Yan ang pahayag ng DOE na ibinahagi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinusulong ngayon ng Department of Energy o DOE ang ilang mga hakbang upang magkaroon ng electric power independence ang ilang critical facilities sa iba't ibang industriya upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang operasyon oras na malagay uli sa alert status ang mga power grid. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentemelia, may mga ikinasalang hakbang ang Energy Utilization Management Bureau ng DOE upang tulungan ang mga factory at iba pang industry stakeholders na makatulong din upang mapatatag ang power grid ng bansa. Sa tulong kasi aniyan nito ay makakaroon ng independent electric capability ang mga critical na industriya na magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon.
2: Ano ba ang SOP na hindi sila basta-basta mawala ng kuryente or well-coordinated sa distribution utility? Pangalawa, ano ang mga option na nabibigay sa kanila bilang consumer? Kaya ba nilang magkaroon ng own-use facility ng kuryente or magkakaroon ng net metering na capability? So yan po ang mga options na binibigay natin para makatulong din ang ating mga industriya sa pagpapatatag ng ating grid.
3: Ang pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentemelia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Posibleng mas marami pang rotational brownout ngayong taon dahil sa banta ng matinding El Nino na maaring magpahigpit pa sa supply ng kuryente sa bansa. Dahil dito, naghahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagtaas ng yellow at red alert status sa grid. Mahigpit naman ang koordinasyon ng power generation at distribution companies para ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng kuryente ng bansa. Samantala, plano ng DOE ang mas marami pang green energy auctions, partikular sa Visayas at Mindanao. Isasama rin ang renewable energy facilities tulad ng solar plants sa mga battery energy storage system upang mas mapatatag ang supply at mas maging matibay ang grid laban sa biglaang pagtaas ng demand o posibleng aberya sa supply ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang dapat ika-alarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng fuel inventory ng bansa. Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Guarin na nananatili pa rin namang matatag ang supply at malayo pa sa critical level. Sapat-aniya ang 45.33 days na kabuo ang fuel inventory batay sa kasalukuyang consumption levels.
7: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state because we are assured of supply from other countries.
3: Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Guarin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Energy Secretary Sharon Guarin, hinihintay pa rin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpalya ng dalawang main transmission lines sa Luzon Grid. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Chad. Inaantahin nga ng Energy Department sa pangungunahan ng Energy Secretary Sharon Guarin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil wala pa itong paliwanag na naging dahilan nga, no, o yung pinag-ugatan ng malawakang rotational brownout sa Luzon, particular din sa Visayas Grid. Ano niya, na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin nila ang paliwanag ng NGCP dahil nga sa mga nangyaring pagpalya ng dalawang malaking transmission lines na nagkokonekta sa iba't ibang bahagi ng Luzon Grid at dito rin sa Visayas Grid. Dagdag pa niya, dapat malaman ng taong bayan ang naging punot dulo nito upang mabigyang linaw ang mga nangyayaring rotational brownout at pag-aberya sa mga transmission lines. Sa huli, muling siniguro ng kagawaran na pananagutin nila ang sino mang nagdulot ng pagpalya ng natura mga transmission lines upang mas magkaroon ng mas magandang supply sa buong Luzon at Visayas Grid. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, alas 11:12 ng umaga, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 peso per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 na ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Balak din itong palawakin upang saklawin ang iba pang public utility vehicles o PUVs. Bukod sa 10 peso per liter discount, inaprobahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment o oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan ng kagawaran, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang

0: Digang Merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
1: This has been the practice for the past 4 weeks. In order to have more predictability and uniform changes in among all oil companies, this, although we determine the value based on the reported practice of the companies, which is the replacement cost.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Wala pa ring patid ang isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash assistance ng mga public utility vehicle drivers sa buong bansa. Sa panayam ng programang Boses, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sumampa na sa 1.4 million PUV drivers ang naserbisyohan na at nabigyan ng cash assistance ng DSWD. Katumbas ito ng 7.3 billion pesos na kabuo ang cash assistance na naipamahagi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang payout sa mga jeepney driver sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan, gayon din ang payout para sa mga TNVS, MC Taxi at Delivery Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda.
4: We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So, this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa noong Enero, kung saan nasa 4.2% lang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pulitong Mayo a 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una lang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi anya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ang Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pamansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ang mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey mula March 19 to 25 kung saan naabot sa 1,200 ang respondents.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mataas na trust at satisfaction ratings na nakuha nito sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Welcome nga sa Armed Forces of the Philippines. Ang naging resulta ng tugon ng Masa Survey ng Okta Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, particular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo. Patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas.

0: sa Paco Public Market kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa bentahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan ipinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot ng nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
1: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil sa iba. Iba.
2: Diba? So this is imported.
1: Ito local.
0: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Layo ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbay ay linsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Labatid sa ilalim ng patakaran, ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng ₱5,000 hanggang ₱1,000,000 o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapalob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagan detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:26 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si senador Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
6: Ang dapat na managot ayon nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipon ng Senado bilang impeachment court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din namang mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagitiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit nakabreak ang mataas na kapulungan.
8: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan nakabreak. So malamang yan, maka araw-araw kami, pero may kumitigilin. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want it to minority because they are statesman and professional enough, nagkausap-usap kami na while we don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
5: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ay kaugnay pa rin na paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng articles of impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa panggulong ng impeachment trial.
9: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng paligid. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nanawagan para sa hustisya.
4: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate

0: Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay
1: panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong Impeachment Court.
0: Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni de la Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
4: Galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap.

0: tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya ang mga hinihinging dokumento ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. Pa niya, ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't iba ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang katihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
4: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun talaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
3: Ang pahayag ni Secretary Vin Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
5: Larangan ng Palakasan, Regional Training Center para sa Swimming at Gymnastics, inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
6: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa Swimming at Gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Macho Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ang mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge

0: Gala, ngayon eh kuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kasamahan o mga kasamahan sa Luzon. Mga benepisaryo ng Department of Agrarian Reform sa lalawigan ng Batanes, aktibong nakilahok sa ARB Summit 2026. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas Batanes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Aktibong nakilahok ang mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Batanes sa ginanap na ARB Summit 2026 na pinangunahan ng Department of Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo.

0: munisipyo sa Batanes at upang makilok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan nito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, walong OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagdalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province. Nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang Oktobre 5 ngayong taon. Ito ang payag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election at nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Montok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako tayo sa Bicol Region. 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child Fight System in Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Kabilig, Albay na nilohakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlyn Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pagmumonitor sektor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan. Ipinaliwanag ni Noble na mahalaga ang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na ang mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Manggaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10 hanggang 13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing idinarao sa Manggaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaaring kumain ng walang limitasyon ng matatabis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Manggaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Department of Agriculture Central Visayas ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 Compound upang makabili ng abot-kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot-kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA 7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Kambinokot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDUP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 Compound sa Tagbilaran City, Bohol, Linggo-Linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao, Ease of Doing Business Fair sa Lalawigan.

0: transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Arta ng Pamahalang Panalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa bansa na formal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim ng naturang MOA, magtatatag ang Arta ng isang division sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaingkaw na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagda ang kasunduan na mabawasan ng red tape, mas streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pampublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bangong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Sharinami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026 sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa Buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanyang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga sirena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangkal Area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Estadong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.
2: Bring health into your home.
1: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus food supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan mahimong mo inom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.

0: Nga sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring

0: Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Digid sayon ang pagpananom.
3: Ato kining himuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lacto Plant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani uban sa Lacto Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lacto Plant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lacto Plant.

ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.

0: Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo og pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
0: Kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado.

0: sa FDA.
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Lactopafi Health Alert. Likayin ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and bring health into your home.

sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Time check na to karon alas 12:16 sa udto. Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, another episode na punta karon sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Mayong adlaw kaninyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kininaunya ang inyong mamahimong paboritong oras sa pagbiniloay og opinyon og panahon gikan sa mga isyu sa katilingban nga angay nato nga tukion hangtod nga naatay guest no karong adlaw. Nindot kayo atong adlaw kay bisan sa iyang kabisi gitagaan gyud taniyag igong oras no. Late na ta naka-start karon kaya gikan pa mi dito sa among barangay no, akong gitsekahan diri among guest nga gikan mi sa mong barangay gym kay naa dito nga to ang mayor sa siyudad sa Sugbo kuyog sa ato mga e-bike drivers sa barangay Punta, Tisa, Kalamba ug Labangon, kuyog sa ato kapitan nga si June Andales ug among god focal nga si Christine Andales. Pero karong tungura kauban nato karon ang usa ka leader kansang karera, usa ka ehemplo sa pailob ug serbisyo publiko. Gisugdan niya ang iyang journey diha mismo sa kasing-kasing sa komunidad isip usa ka barangay kapitan sa barangay Cugon Pardo, naminaw sa pulso sa katawhan, pinaagi sa katuigan nga pagpaningkamot ug makanunayon nga pagsaka. Gidala niya ang maong mga mithi gikan sa grassroots ngadto na sa hawanan sa magbabalaod sa atong dakbayan. Palihog atong dawaton Cebu City Councilor Harry Iran. Maayong buntag. Maayong udto cons.
2: Maayong udto cons Grace og sa atong mga kadagkuan dinhi sa Pantay Radio ug sa atong programa na Chika Advokasya. Hilabina sa atong mga suki kaayong tigpaminaw sa mga programa. Maayong udto ka natong tanan.
1: Yes, maayong udto ni Maria Cons. But before ta mo dig deep no sa atong Chika karong udtoha, atong tagaan si Cons Harry sa ato ang weekly question of the day. No, unsay question of the day nga gihatag sa katawhan? Da. Nami pa vote ba? Unsay a question of the day sa atong guest? So ang pangutana, nindot daw kung ang konseho nga anaa sa syudad o munisipyo nagagikan gayud sa kabarangayan, agree or disagree? But later na naniya to bagon. Okay? Karong tungura, atong ila-ilahon kung Cebu City kaila niya tanan. Pero natin mga hook-up stations, no? Muna atong ipla-ila si Kutsil Hari, atong i-acknowledge first-hand atong hook-up stations, 98.1 DYPS BT Radio. Maayong udto. 107.1 Real Radio. 100.7 Power Bisdak. Power Radio Bisdak. Ug 95.3 DYAJ One Heart Radio. Atong ilailaho ng ato ang kunsihal karong udtoha. Kinsa si Harry Iran? Sa wala pa sinihimong Cebu City Councilor.
2: Once again, my ode to Grace. Una, it is my honor nga gitagaan tag-higayon nga maka-appeal sa inyong maayo kayong programa. Harry Iran is a typical person coming from the barangay of the city of Cebu. Diha, Jimmy, nagtubo sa barangay Cugon Pardo.
1: Nice! Yeah.
2: We belong to a clan diha sa mga Abarkis clan, no? Sa poblasyon, sa Pardo District. Nahimo tang konsehal sa barangay in 1994. 21 pa tong edad.
1: Ay, very on young. Uy, started very young.
2: Sayo kay gisugo sa serbisyo. Onya, in 2013, nahimo tang kapitan. July of 2013, but our first election as a barangay captain in October of the same year.
1: Second term na ko na.
2: Yeah, unya re-elected in 2018.
1: Okay.
2: Then last 2023, my re-elected election as kapitan. Then in 2025, itagahan taghigayon sa atong kaya kahigalaan din sa syudad, they considered us as one of the candidates sa saka partido, and in God's will and the support sa mga tao, nahimutang usa sa mga konsehal din sa City of Cebu sa South District.
1: Yes, deserving sa kayo. Oy, no ka nang gikan yun ka sa pinaka grassroots bitaw nga all the way up to the City Council. Kanus ani mo na-realize ko na kani, pwede na ni nakumbiyaan ako kung pardo in the good hands of the elected ones karon. Kanus aman ka nang okay na mo. Okay na ako ang kugon pardo.
2: To be honest, in 1997 pa lang, I really wanted to go out in public service. Kay di gyud lalim, I started at the age of 16. Ug ako yun na experience unsa ka demanding ang public service. You tend to deny your personal growth tungod kay di ka gusto nga ma-failure ka sa expectation sa imong mga katawhan sa imong barangay. But siguro gihatag yung kahigayunan siguro nga maabuta sa atong posisyon, no? In 2022 gihangyog yun ta sa atong kadaguan sa City of Cebu then Mayor Edgar Labella and Vice Mayor then Mike Rama nga i-appeal yun ta sa lineup in 2022.

0: time, Manggod, our number one counselor is not belong to the same group, and we are into a conclusion nga dili ni pareha og advocacy og agenda in delivering the services sa barangay.
1: Correct.
0: That's the fortunate ato. Unfortunately, what I serve sa entire city of Cebu.
1: Yes.
0: But this time in 2025, nakaabot yung number 8, no?
1: Diba?
0: Number 8.
1: Pagyud na hinay lang.
0: So money na atakaron din sa atong siyudad, naning kamot nga maka-deliver what was expected by our constituents diha sa hawanan sa atong konseho.
1: So meaning kani si anhing Edgar Labella ug si former mayor Mike Rama mo gini ang nag-push nimo na to run, or ikaw mismo murag gusto na gyud ko ani, ganahan ako mo serve in a wider scope na di lang sa barangay, gusto ko makatilaw ang Cebuanon sa serbisyong hari iran.

0: Ana.
1: Again, as I said, I really wanted to go out in public service. But, as a good soldier, then, so, ilan mo yung nakita ang atong contribution sa atong community and the other neighboring barangays, we were considered then. So, wasad ta kabalibad because usasad sa atong gitanaw na makatabang sad ta sa syudad, of course, sa candidacy sa atong mga kauban, especially sa atong incumbent Congressman Ed Rama, usag ito siya nga nag-awag na ako nga, take a try, no? Take a try, tanaw na toon sa pulso sa mga tao at that time. So, diagigikan nila ang akong oportunidad paghatag nila nga kinikahigayunan nga naabot ko din sa Cebu City Council.
0: And ang syudad, no? Ang katawhan, wag yun ang mahaykons. Makita yun ni mo unsa ka diha, no? Sa iyang chairmanship na Committee on Public Services. Kung makahinumdum ako mga followers dire, kani si Konsari Iran, nag-guest din ako sa una sa barangayan, kapitan pa siya ato. Bit-bit niya yung pito ka mga konsihal atong tayma. So, wala nag-huot yun sa stasyonan na ito, no? Pero malipayon yun kay ko kay maski pag naana siya karun, no? Higher level na. Highest level na ang iyang iyang posisyon karun. Pero down to earth yun gihapon kayo. Hinaot ni ka mausab, Kons, ha?
1: Siguro. Tungkol kay kahibaw man ta sa atong purpose why we present ourselves to serve, no? So servant yun ta.
0: Yes.
1: Servant yun ta. At the same time, leader, but we will serve yun to the best interest atong katawhan ganisalig na to.
0: Yes, follower yun, no? A good leader is a good follower. Mao ka na si Konsihal Hari Iran. May buntag Konsihal Pichi Abejo sa Barangay Pastil. Yes, good morning, good afternoon. Hi, Cons, watching from Liloan. Yes, guwapaha, oy. Kapitan Jerome Lee, maayong pagpamina o pagtanaw. Guwapo kaya kong guest karon ka. No, karon mag-isko ta, Cons Hari. Unsa mang gyud ang nalakip sa gitawag natong Committee on Public Services? Kabaw na ta, basura, unsa pa mang gyulain nga inclusion sa Committee on Public Services?
1: Practically, wide ang coverage sa public service. It encompasses all other committees. Mm-hmm. Appeal man ka sa education,
0: yes.
1: Peace and order, health, utilities. But dinhi sa Cebu City Council, set up na to, ang imong committee na specific nga rule.
0: Mm-hmm.
1: What is presently the mandate of our Department of Public Services, mamao na ang atong focus sa legislation.
0: Okay,
1: no?
0: Okay.
1: But of course, di lakotobi ang atong gipang advokasya. We can pass proposed legislation diha outside sa imong committee. But balik sa public services, kada sa DPS, na itulo ka divisions.
0: Okay.
1: Sa atong solid waste management, sa basura, na sa atong tubig project,
0: okay.
1: O naasa sa atong street lighting program.
0: Oh, under gid na sa public services.
1: Sa setup na to diha, we are collaborating that department of how we can improve or sustain the service of the city of Cebu in that particular department sa city government.
0: Karon, makahatag ka course bisag duha ka mga legislative priorities karon nga currently naa karon sa konseho.
1: Yeah, daghan kayo. Number one sa atong committee.
0: Liman ka, daghan ka ayo.
1: Sa atong committee alone, we have proposed legislation mandating, requiring na kining atong plastics, all types of plastic na atong ma-generate, dili ni maabot sa atong final disposal o landfill. Importante ni tungod kay that would reduce the tons of basura nga atong i-dump dito. Consequently, maubos atong gasto sa tipping fee and collection. So, importante, mubalik ta sa atong RA 9003. Segregation at source.
0: Yes.
1: No? Segregation at source.
0: Diha pod, importante ang pagtinabangay sa mga kabarangayan. E, siyempre, example na ko ako among barangay, no? Konsari, nami program ang ilang mga plastic bottles, ilan ang isuro ko sa kasako, pulihan na magbugas. So, magkugig yun o tapok o mga water bottles, mga plastic, any kinds of plastic mo, abot ka na ko sa kasako, among pulihan na magbugas. kay para makatabang ta sa syudad. No nga gamay na lang ang plastic nga o in fact di na gyud dapat wa na gyud plastic na atong ilabay dito sa asa ta maglabay.
1: Does the gist of our ordinance mandating all barangays nga kolektahon gyud na at source. Yes. No? So in that ordinance gi-required na to ang city, mm-hmm. ang barangays and private establishment nga mag-set up yun og plastic receptacles, labi na spit balots.
0: Puro sa gyud ko ang plastic.
1: Then, atong i-implementa yun to katong EPR law. Mm-hmm. Manditing large establishment nga i-recover yun nila. Nagyo sa circular economy nga ila i-recover, i-reuse, nga mo-convert into a resource.
0: Yes.
1: Up to the last cycle sa paggamit. No? Importante na tungod kay makita na to ang plastic yung contributory kayo sa itong basura plus the source or rason sa atong flooding usab sa syudad.
0: Baha. No? Grabe yun. Murag, di na ba yun kay basura rin manglutaw, no? Sus pa ita.
1: Going back, another proposed legislation na ang importante kayo, kini atong amendatory ordinance atong scholarship program. No, controversial na ba ni?
0: Yes, kayo, usad yung kuhana sa reactor.
1: There was a proposal from the chairman of the Committee on Scholarship nga atong i-revise or improve ang atong implementing rules and regulations sa scholarship program.
0: Mm-hmm.
1: Sa ako pod, nagpasar po kong amendatory ordinance para additional inclusion sa membership sa committee tungod kay presently, ang membership sa committee wa ma-include ang aton chairman diya sa konseho sa Committee on Scholarship sa Scholarship Board.
0: So
1: every time na
0: discussion
1: with respect sa scholarship, none of our members maka-articulate, maka-defend or maka-unsa pa diya
0: o
1: mag-expound. So usa na sa importante kayo nga legislation nga atong ipaabot nga mo move forward. That's on top of the new ordinance nga nag-increase sa atong scholarship subsidy sa mga estudyante from 10,000 to 15,000 pesos na nakaroon. Just waiting for its implementation once budget is properly allocated sa programa.
0: Sus, wa na kita yung rason mo. Wa na yung rason nga di ka humag-skwila kinaatay programs initiatives to kaning scholarship program. Cons, gamay lang yun, kanina ng utana din eh. Humanon lang na to ang abaw sa basura. Nga naman itong ang binaliw nga, naka-open man sila, unsay stand ato sa council ko no. Nga utana din, nga naman naka-open man ang binaliw, wa nila kwinta ang mga biktima. Shed light please, Cons.
1: Yeah, we were surprised last Tuesday during our executive session. Natos lang i-imbitar. We learned nga naka-start na din sila.
0: Since when?
1: Last Friday pa. But we will still look into about it kung sa katinood. Kaya nga itong reklamo, kita'y may sige patawag nila.
0: Oo.
1: Na ngayon nag-update sa investigation tungod kay nato'y nakalas. Kinahanglan ta makahibaw sa ilang rehabilitation efforts. Kinahanglan ta makahibaw on sa resulta sa investigation sa DNR. Gusto ta makahibaw kung kanus ata makabalik. Considering ang City of Cebu mo ay

0: member Garganera is on top of it.
1: Okay.
0: He in fact, he even asking the executive to review or revoke the permit of the operation for whatever reason. So ato siyang ipaluwa po niya kung unsa na status sa iyang pagpakisusi with respect sa mong operation.
1: Yes, ato na makuha ang tubag from Councilor Joel Garganera next week kay siya atong guest. Okay, so ato nga ipadayo na ato ang chika humananing mubong pahinomdom.
2: Kipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadto na siya. Oy, nga nungo taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Piligro ba yanap, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sa'yo naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lacto Bacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
3: Oras karong taknaa, alas 12:36 sa udto. So, atong gibiyaan ganina, no, ang about sa katong legislative priorities nga gihisgot ni Cons Hari. Karon tungura atong gisgutan, infra na pod og utilities. So, ambot ko nakadungog na ba mo about aning 4 billion nga offshore ramp project para makuhaan ng kahuot sa trapiko diha sa SRP. Cons Hari, please enlighten us kung unsa ning initiative sa kuan karon, Cebu karon.
4: Yeah, thank you again. To be honest, I'm not very familiar, but nakabasa ta ini karon og sa mga milabay, importante nga component sa atong CCLEX. If this project pushes through, certainly makaluag yun sa atong na experience nga trapiko diya sa South Road properties, and it will transcend abot man sa atong Padus Guadalupe siguro. It's very important nga ato ni ma-discuss pag-ayo sa council. And rest assured, we will always support initiative sa atong transport sector. Kay sigurado ta, di lang kini makahatag og economic activity, makahatag og economic boom, makahatag yun convenience sa atong mga motorists day-to-day using the road. So hopefully, ma-realize ni nato, o dili ni makasugat og susamang problema sa atong CBRT.
3: Yes, okay. Karon bito pag ingon og 4 billion offshore ramp project, ang reaction sa mga tao, nanasad o pag ganina human ang CBRT. No, so ingon ana, so at least ka mo nang offshore kay para wa kaayo ma-displace ta families, no. Kay kung ari maguta sa inland, magbayad na po tag right of way. Diba nga, gasto na sad kay imo na po nang i-relocate ang mga pamilya nga maapektuhan sa road right of way. So, kaning 4 billion offshore ramp project, hopefully 18 months man kuno na, sakto ba Cons? 18 months usa mahuman.
4: Yeah, atalang yung siguro nga ang City of Cebu maka kuan yun, maka collaborate sa mga proponents. Yes. And all aspects sa implementation. Correct. Including the displacement, relocations, inconvenience ma-address yun before any actual implementation started.
3: Yes, no, sakto yun. Mayong pagpaminaw ni Carol Gariano di sa Barangay Punta Princesa. Shout out to you. So, mautangan yung sa mga taga-barangay. Basta dili na to announce, no? Karon Cons, arita sa tubig o kurente. Giunsa man pag-coordinate sa syudad sa ato ang providers, no, MCWD o VECO, aron matubag ang seguridad sa tubig o kalikon sa kurente. Okay na ba ni atong MC? Wala problema atong MCWD board, ha?
4: Yeah, this is one of the topic nga ang syudad kuan gyud kanang focus kay ini labi na paghuman sa Bagyong Tino.
3: Yes.
4: The council have been very kuan active in asking, calling the attention of MCWD. Mm-hmm. Tungod kay after Tino, grabe man to atong kuan sa tubig kay nga putol man ang connections. Dito sa Kabukiran naguba po ng atong service provider. And number two, ato yung emphasize nga, we have to work hard in resolving sa non-revenue funds source, no?

0: mga source kada mga liquids na to.
1: Yes.
0: Kidako ka nagkumpulin sa ilang losses. Nahadlok manggaita kay di announce nga na ay posible nga water rate increase.
1: Mm-mm.
0: No?
1: Bitaw.
0: So,
1: katong nga hisgutan nga 23 pesos per cubic meter nga pagsaka.
0: Yeah, some of our officials have been pushing for the rate increase just to save MCWD.
1: Mm-mm.
0: Otherwise, maproblema yun ang City of Cebu. No? So, with the leadership karong bag-o, they're doing their best nga makasustain yun ta sa atong servisyo diha sa katawan sa atong tubig. Kagawa tayo tubig perting problema. Kay bauta sa challenges sa MCWD, we are buying at a higher rate and we are selling it to the public at a much, much lower rate. So, kung napay non-revenue diha, mga buslot, mga leakages, di matiman, musamot yun o deplete ang resources sa MCWD. That would result to non-good performance.
1: Lisod kay way tubig. Uy, mas may pa way kurinti kontras way tubig. Ligo, laba, hugas, sus paitag way tubig. Noon niya, lisod kayo, simbako no, ibatanta, mawa ang MCWD. Musamot ang ato ang inyong problema ko, kaya anha ang gina padong ninyo. No? Ah, noon, una diri sa barangay, nga kabis barangay, ato na sad mi magyango-ngo sa mga kusihal sa syudad, no? What about sa kurinti cons? Naabatay, unsay update? Wala. Di na ba madayon tong giingon nga saka sa bayranan sa kurinti? Kamuro ba nag-iat na sa itong mga listeners, no? Ayaw yung tanpa saka ang bayad sa kurinti.
0: Any increase, ma-apply man sila sa ERC.
1: Mm-hmm.
0: Kita siguro sa city will just monitor and probably participate actively to discuss about any increase. But regulated man sila, di ba? Sa ERC. So, magpaabot lang yun na. Ang controversial siguro kayo nga isigutanan sa kurinti, kining ato nabasahan nga all consumption sa ato mga poor piece, libre daw sila o niya. I-subsidize sa mga regular consumers. Nakabasa ko, daghan ni reklamo. Ano mga consumer man? Why not government subsidize? If gusto yun na itong tagaan o kanang tabang ang ato mga poor peace beneficiary.
1: Tinood, nakabasa ko, ana, na iniingon. O saan ni pag-apply sa poor peace? Gigigapur na kong trabaho. No, baita. Ayaw in town pasaka. Bitaw, tinood, no? Ayaw yung tapagsaka, bayad sa kurinti, alimuot na rapat yung ka-icons. Biski nga ka sa aircon, alimuot yun kayo. Shout out di ay ni Sally Boyet Magno diya sa Barangay Punta. Okay, ano na takaroon sa? Nagsugod na ba kon sa inyong 4-day work week?
0: Yeah, I think 1 month na takaroon. Nakadungo ta, basig, i-leave na ang implementation next month. I'm not really sure. Mm-hmm. Wala pa sa takadawat o memorandum.

0: Kama siguro, 5 days la kutob siguro.
1: Pero siguro ko ano?
0: Mo start 8, mo sold sila og 12:30.
1: Oo.
0: Mo end at 6:30.
1: Ah, okay, okay. Kamuha ba? Tsaka inyong gibalitan ako. Charing. No, so, pero karon naka 1 month naman. Tanaw ni mo, effective siya or better we go back to the usual Monday to Friday, 8 to 5?
0: At any, whatever kawan nga scheme, it will run down to discipline. Kaya gusto nyo ka mo conserve of energy, there's a point sa office hours nga pwede i-shut down ang mga air conditioning unit, ang dili kay gamit nga suga, kana mga appliances na diha or mga kan i-unplug kundi kung necessary ba.
1: Oo.
0: Bisag mag 40 work pa ka or 5 days still maogi po ni mo i-practice, you can conserve energy.
1: Di ba mao man na appeal man na sa inyong mando karon nga kung mag lunch break pag mo ng aircon. Murag,
0: yeah.
1: Nakadungog ko na sa Cebu City nga murag initiative sa atong mayor, no? O sa konseho ba na nga if mag-lunch break, pag mo ng aircon.
0: Kanang yun, ta,

0: example, kay nag-break man mo, wa may tao ta sa office, mm-hmm. kay mag-lunch mo, di ba? Mm-hmm. So, it's very simple discipline. Mm-hmm. Kung nakaibawag yun ta, problema ta sa atong kuhan, maningkamot yun ta, whatever initiative nga makakontribute to reduce our consumption. I think all offices have been doing, unya, sa Cebu City Government, naaaman sa kuhan-kuhans, nasa mag-monitor, mag-inspect po na sila.
1: Roving!
0: Nai-roving o roving. Roving yun. Sa udto, sa hapon, gabi, mag-roving sila. If the offices had been complying with the directives.
1: Yes, no, sa mandate good sa syudad. Karun kon, siskuta na to ang pag-modernize no, sa task force sa pag-monitor sa mga presyo sa merkado alang sa mga basic goods aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa inflation. Kons, naabatay pagsaka sa presyo sa ato mga palaliton. Kabawi ang bugas, pertig yung mahala. O,
0: yeah, ato nang na-fail kay makadungog ta sa ato mga ordinaryong katawhan. Way tag 20 pesos kun si Halcop kay mahal na kay bugas. Naam gay li barato diri sa may tabuan, limited ang supply sad. Yes. So I think one way we can monitor kanag yun atong digitalization yun sa price monitoring system.
1: Yes.
0: Nga makita dai nato ba, no? Unya mas regular ang deployment nato sa atong task force to the different markets, dili lang during calamities. Mm-hmm. Monitor yun para makabantay ang ato mga tindira, mga negosyante nga, this lang kapabinuang yun sa presyo, especially during calamities, no? Now, of course, coordination nato sa DTI and Department of Agriculture, it has to be constant para yun kapanalipdan ang interest sa mga tao nga mapiktuhan panahon sa kalamidad.
1: Katong Kapitan Pakakons, naapon mo ang problema ha about sa presyo sa basic goods, good.
0: Di yun malikaya. Naagyo yung mga bintahuso.
1: Okay.
0: Naagyo, no?
1: Kaya naagyo tayo mga small, medium na mga tindahan, no? Nga, naa-under sa ato ang jurisdiction.
0: Correct. Naagyo mo na importante kayo ang constant monitoring, pagpasabot nga, they have to share the responsibility. Dili tiwasa na ito ang ato mga yes. naglisod kayo mga kaigsoonan panahon sa kalamidad.
1: Gabaan ba yata?
0: Huh? Nabiga ba?
1: Naigi comedy interactor na to no si Merjolin. Ingon siya nga na ay sani? Na ako noy tag 48 per kilo sa tisa. Kami po but limited ra bitaw. O na ay barato pero limited ra. Katunggi share ni Governor Pambari 4 katong 48 pesos kana sa mga colonnade stores. Naapasan hanto drone. Ang katong benting bigas na to sa city, naapa ba?
0: Yeah, project man na sa atong NFA, managed by FTI. Ang problema lang kay, naman yung mga requirements, you have to submit mm-mm. IDs, tungod kay naamay limit ang atong i-share or ibaligya sa senior citizens, mm-hmm. mga informal sectors,
1: PWD,
0: solo parents. So, langan kayo kay, pass kag requirements ID, encode nila, before nila ibaligya. But, this is like a baligya, this is like a hatag sa ilang stock to anybody, sila gyud mo dispose. Mm. Sila gyud mo hatag sa bugas, sila mo daw sa bayad. So, langan kaayo, considering the manpower pud nila.
1: Mauna nga, na ay mga nanguli, gika sa mong barangay, tadugayan mo na human dito, Kunz. Alas city pa mi, alas 3 na minalangkat. So, ingan ano kay naay mga proseso, kinahanglan pa mo submit. Pero natin interactor diri kon sa ingon siya, kung bugas, nganong kinahanglan pa man nga certain sectors lang ang makapalit. Nganong di kuno tanan ang pwede makapalit, total tanan man apektado.
0: Actually, tanan. Sa ato lang mga vulnerable sectors, mm-mm. maximum of 30 kilos per month.
1: Okay.
0: Sa dili, 10 kilos. Muna, importante nga mag-encode sila to determine kung wa baka manobra.
1: Yes.
0: So, ang problema lang yun nato, if not the stocks, ang manpower nga ilang i-deploy sa matag kadiwa centers or barangays.
1: Mm-mm.
0: Kuwas lang tao niya na, in fact, ang Cebu City nahunong. No? Giuna na to ang mountain barangays and hopefully, I read sa newspaper reports, statement from the city nga next month, mo resume sa 20 kilong bigas. Hopefully, ato nang ma-spread out yun to all barangays tungod kay kahibawa man tatanan yun na ngayawat.
1: Uy, mangyawat yun. Uy, maski katong mga sweldado gani, mo-chat pag yun. Kung na na ang benteng bigas sa itong barangay. Kanang mga wala pagin maabtan sa benteng bigas, magwatuwat na kita. Kaultimo akong barangay, wala pagin maabti. No, karoon, napas sila sa mountain barangays, but for sure, by next month, hinaot, mabalik na na, no? Iklaro na to, ningon si Konsehala Hari Iran, katong vulnerable sector, seniors, PWD, 4Ps, o sa panadiha, 30 kilos ang ilang mapalit.
0: Kada buwan. Every month. But not one time.
1: But yes. Ah, staggered. Mubalik na po mong linya. Ay, Ginoo. O niya, kung di mo appeal sa vulnerable sector, pwede mo 10 kilos. So, magdaan mong 200 pesos. Ha? Ana lang. So, katong mga naghuwat, please, sa benteng bigas, di mo masigit pangulit, ha? Kaya, pwede baligyang bugas, ha? Okay, so, karong tungura ko, sa arita maghiskot sa public accountability. Mga common nga mga reklamo, akan ayaw na ni kalangay sa basura, no? Kaya ato naman na naiskutan ganina. Ari na punta sa suga sa kadalanan. Which is, appeal ka na, no? Sa Committee on Public Services. Update on street lighting na to, Karuna, Cons.
0: Yeah. Ang ato siya sa Sugbo, kanunay yun diha. Natay pila ka teams diha to respond sa mga requests coming from the barangays.
1: Mm-hmm.
0: Usahay lang, mahot nag-stack atong DPS. So, it is very important. Like me, coming from the barangay, every barangay has their own budget.
1: Yes.
0: They can always prepare the necessary program and allocate funds for their street lighting program. Kaya kaso ang Cebu City Government mahutdan naatay mahatag sa atong constitution. That's very basic services nga di pwede natong langayon sa itong mga tao. No? But at any rate, kung naamgay concern sa street lighting, they can go directly to the barangay to report. If the barangay way kapasidad, manawag sa city hall or adto sa buhatan sa matag city officials to assist, or murag ready na nga itong online one-stop shop pag-report sa atong mga concerns sa services sa Cebu City Government. No? Ato itong i-approvean ang budget nga diretso sa mayor ang tanang reklamo para ang mayor's office nasa ideya kung unsa niya itabo. Kay basig ang mga ubang departments nga nakadawat sa mga request, complaint, wasad mo tagad. So nindot na nga mechanism, feedback mechanism, no? Number one, barangay, mga city officials, then mayor's office, then department concern. Kay sigurado ko, kung naalang yun, mo responde yun ang atong siyudad sa Sugbo, Diana.
1: Correct, no? So, syaro di mo masugan. Pero, muna, no, sakto to gingo ni Konsari. Kita sa kabarangaya, nagitay budget, ana. Kay, in kasug, Kons, gitirador na po na mong suga di rin, naaop na po na mong solar, nagitay ikadiga, no, nagitay ika-responding nga pagtaon o suga. But, kumahot...

0: ating rilisan. Na aware ba ka na cons or kabaw na Canada?
1: I beg to disagree.
0: Okay.
1: Na dili daw aton ang request or complaint.
0: Mm-mm.
1: Probably na instances nga during implementation usay musud ni ang politika.
0: Yes.
1: Nga imbis adto sa atong legitimate
0: nga barangay,
1: barangay officials duly elected and trusted by the people, adto na sa laing yes. mga personnel nga why accountability sa government.
0: Correct.
1: So mo na ni ingon yun nga all services from the city cascading to the barangays, it should be our barangay officials headed by our barangay captain. Para malikaya na ito ng gubot-gubot niya, lalis-lalis, intriga. Why not sugo na ito itong kapitan?
0: Mm.
1: Mga opisyalis nga giswilduhan, gisaligas katawahan. Di ba? May tabo na. But as to the issue nga dili dawaton ang request, dawaton yun na.
0: Dawaton.
1: It's the implementation magka problema.
0: Sakto. Dawaton. Dawaton pero lain ang tagaan. Detaunoso.
1: Sumay ka, sumay ta na.
0: Oo. Kadisik ko sa hari. Sweet to kay ni. Kaya ka sa benig barangay, no? So, munang kami diri ang among among radar. Pariha sa nagigid ang radar kay. Maski konsigal na ni sa syudad ang iyong heart, no? Naragigihapos ka barangayan. Muni pirmi na mong bunog din.

0: bunogo ni namo pirmi sila kani mga dali na masampit no. Munang shout out sa ato mga kusihal uban diha no nga gahi kayo pat patubagon pa reply yon laha pantay gid mo. Okay cons, last na lang gyud, if ever magka problema regarding committee on public services mga serbisyo under sa imong committee ba, open ba ang imong opisina nga direkta ming makaadto ato mga katawhan no, kay kabaw mo ang opisina ni Konsari. Kuha na siya dito, daghan kayo nagtaw. O, daghan kayo tao. Nangilangutan na sila biya gahapon na. Di ba na siya stricto? Iko nga, niingon diyo ko, kani, kaila na diyo ko, ani, kapitan pa ni siya, kay 2010 man ko na ko si Hal, no? Kaila na miniya, BCLP ko. So, manakan ako, sus, grabe. Layo pa gani, gasagit na na siya, no?
1: Aya, thank you sa pangutan na. Public office is a public trust. So, tanan siguro nga mga client nga maadto sa government office deserve the most nindot nga accommodation. Di ba?
0: Yes.
1: Sa ato palang staff, magpahiyom na. Unsa problema, unsa mahimo. So, my office is open. All type of services, if you think my office can extend help. Yes. Labi na sa committee yung public. Tubig, yeah, suga, basura, health services, tungkol kay naa mo sa tayong mga proponent nga pinanggapunta nga one text away, mutubag sad sa mga medical assistance, mga services sama niya na malipay yun ang mga opisyalis sa City of Cebu nga inyong pahibawon nga nanginhalan mo ana, because the mayor most of the time daghan sa nagyatiman.
0: Yes.
1: Malipay na ang mayor nga ang iyang mga konsehal and departments mo function yun as expected. Samot na kami din yung mga konsehal nga siglag lali sa konseho, malipay po mimudoon mo na mo dito niya, magpatabang ginagmay. Ginagmay, no? Coming from the barangay, mawag yun akong gi-master. Nga dili yun mo gawas ang client. Nga dili kontento. Not necessarily atong mahatagan sa iyang ipangayo, but nakontento siya kung unsay angay buhaton. That's the kind of service nga atong i-appeal diha sa atong legislative work.
0: Yes, no, kung ako dili ko konsehal karon sa barangay, ning apply na ko sa iyang opisina. Pwede jud ko dito sa kuan front desk. No, so naatay interactor diri. Good morning, good morning. Good noon from Auntie Gigi Baquero. Jinky Alcontin sa atong barangay health center, maayong pagpaminaw ninyo din ha. No, nya katong mga interaction ninyo. Bitaw kita ko ana niya. Kung smiling kayo. Smiling jud siya. As in, kun tan-aw na baski pag katong di pa siya kusya sa syudad. Hinagad gud kay na siya as in. Karon, iya nagtubagon ang question of the day. No, ato question of the day atong balikon. Nindot daw kung ang konseho nga naa karon sa munisipyo o sa syudad nagagikan sa kabarangayan. Agree or disagree ka, Cons Harry?
1: Daghang salamat sa question of the day. I cannot disagree. No, tinud man na tungod kay coming from the barangay, nya mo padung ka sa usa ka konseho sa municipal or city is an advantage.
0: Yes.
1: Tungod kay either you're a barangay councilor or a kapitan, you already exposed sa legislative work. Passing resolution, proposing ordinance, kaibaw na ka. Mm-hmm. And sa executive side, kaibaw na ka on sa problema sa imong community. Garbage collection, tubig, street lighting, peace and order, sports. So you can articulate diha sa konseho kung unsay priority legislative agenda nga imong iduso tungod kay diha sa barangay nagagikan ang tanang concern sa atong City of Cebu.
0: Diba? Ing anak kanindot kung gikan sa barangay atong mga leaders kay di na nanimot miste pa nimong seminaron. Oy nga, muni karag kasagaran atong problema kay siya mismo 1990 kanu sa nagsugod?
1: Bago pa 1994.
0: Tumabago pa, 1994.
1: In addition, ay Congress, for the information sa ato mga avid listeners, diha karon sa 17th Sanggunian, there are 15 legislators coming from the barangays. But no, some legislators nga dili barangay pero mga abogado sad ug naasay mga expertise sa ilang field of advocacy.
0: Yes.
1: So diha sa konsehyo karon makabantay ka diha nga maningo gyud no? Maningo gyud.
0: Believe jud ko. Nindot ang in fairness to nindot ang ilang combination karon barangay Pangkoy, Philip Sapra, Winston Pipito,
1: Arganera.
0: Arganera.
1: Andales Harold Go.
0: Arcelia. Halos di ayo.
1: Garganera, Franklin Ong.
0: Oh, ABC na to. No?
1: Iski Federation President.
0: No.
1: Konsehal Nis Archibald. Oh, Iski. Diba?
0: Nindot ka. Nindot gyud ang ilang combination karon. Ingon dire ni Marjeline Bulgado, more power ni mo Cons Harry. Good health unta pirmi para continue ang serbisyo.
1: Thank you. Continue to pray for us. For the city of Cebu.
0: Yes. Karon, final message ni mo, Cons Harry, para sa ato mga tigpaminaw sa imong advokasya sa Committee on Public Services ang pagsiguro nga ang matag lumulupyo sa atong syudad makatagamtam sa dekalidad, paspas ug makiangayong serbisyo gikan sa gobyerno.
1: Once again, daghang salamat sa oportunidad to our constituents sa city of Cebu. Is assured this representation would continue to find ways nga makakontribute for our development sa city of Cebu. Dako kita problemas basura, but our mayor together with our executive, together with our legislative department have been work hand in hand. Lately, we successfully passed an appropriation ordinance supplemental budget number 1 and the bulk of it para sa atong basura, sa atong solid waste management. 400 million. That statement emphasized our support yun sa atong public services. Manginaot ko nga padayon na inyong pagsalig sa atong mga opisyales sa City Hall, sa kabarangayan, and hopefully all stakeholders will contribute for the betterment of our nag-inusarang Cebu City. Daghang salamat og maayong udto kanatong tanan.
0: Ha, grabe mo ra man ang panya, oy. Hindot kayo no ang message sa ato ang ako si Hal sa syudad sa Cebu, Hari Iran. Salamat kayo, Cons. Kay Bao ko, gigat pa mo session pag Martes, pahuway lang City Hall karon na po diri laglaag kaya sana kanang magpaambit sa katawhan sa serbisyong Hari Iran, no? So dili lang din hinatapos ang atong advokasya. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban namo karong adlawa sa chika og advokasya. Hinaot na ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutok-kutok.

0: Color MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang atan insurance services. Anda musam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV.

0: 90.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pag matuod sa kayuhan sa Seth Marketing Products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko umtuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat yun sa si liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Seed Marketing.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
5: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA Mega Diamond Sebago 2. Atong ipahigayon ang ika-40 nga tinuig nga panagtigom o 40th Annual General Membership Assembly karong Mayo 30, 2026, alauna imedya sa hapon. Aron mapaduol kita kaninyo, atong mga pinalanggang membro konsumidor tag-iya ang atong agma pagkahimuon simultaneous o dungan adto sa tulo ka mga venues o lugar. Una, adto sa Don Celestino Martinez Senior Sports Complex, Taytayan, Bugos City, Cebu. Ikaduha, sa Danao City Civic Center sa Poblasyon, Danao City, Cebu. O ikatulo, adto sa Tuburan Covered Court, Barangay 4, Tuburan, Cebu. Adunay iparipa ng mga premyo nga bahin-bahinon sa 3 ka mga distrito. Consolation Prizes: 10,925 bags sa 5 ka kilong bugas humay. Cash pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes: 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes: 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes: 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog og dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya, na

tinanay na Wonder Herbal Coffee ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon, o uban pa. Wonder C+, na isira para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato ning Balakan! Mga taob sa kasakit, milantong nining dugay. Poros sa kamingaw, may kamog ni ining balatian. Bulog sa mga luha, may buhagay ni ining kaapingan. Kaywa na ang pinangga sa payag ni Taliwan. Padayon sa unahan, tipon sa mga adunahan. Haruhay sa kahimtang sa gugma piniutan. Lantaw ang timawa nga imong tinalikdan. Hain ang kaluoy sa gugmang

Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw! Kadatong, miss kita. Si brothers. Atod kaninyo sa Huander Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal

0: Herbal oil ang haplas nga walay kaparehas. Epektibo kay paminawa on ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nagamit gid ni ana sir ang Wonder Oil. Daga na kay natambalan na nga kuan ning among gipamati diri mga panakit sa lawas then pangguol.
0: Mhm.
1: Dayon katosang kuan gitabang sad ko nila kay ning nagbaklay ko ba padulong sa moa.
0: Mhm.
1: Kay ang motor di man sa ako kay lubak-lubak.
0: Mhm.
1: Nga pag-abot sa unahan kay 1 month ni kalitlag kalipong ko ba
0: nilipong ka unya.
1: Mhm. Unya din ka nang naaman ko'y dala-dala lagi sa kong bag.
0: Unsay magidala ang
1: Wonder Oil?
0: Wonder Herbal Oil.
1: Oh, Herbal Oil.
0: Mhm. Unya.
1: Unya di kuan ning nangit-ngit akong pananaw ato sir unya. Kauban ako akong mga bata at mga duha kay nagmotor mami, tagsama migmotor sa kumbana kay gauli lagi na sambalay ato kay nanarbaw kay medyo sa Lorogan sa Balintia. Kaya na hindi na ko pagkakita sir, ngit-ngit magiging akong pananaw.
0: Gayon?
1: Nagi, kung ano sa kumbana kaya nangyaring kong di kulkog niya kong baba din yung di kuhan sa Wonder Wheel at kung di
0: gipatakan?
1: Painom.
0: Ah.
1: Oo, ipainom ko niya yung di kuhan kong baba. Kuan sa sir, dili lang kay kana ra, dagang kay siya gagamitan sir, kay katong sa una gyapon, agisagataan kong tiyan, mo gyapon to, nag-CR ko.
0: Mm-hmm.
1: Alas din ako makatindog, na nagnawag na lang ko sa kumbana nga, kanang padala ko gininit, patakan sa kanang Wonder Wheel ba?
0: Mm-hmm.
1: Kung giinom, mora to, pagka, pinakaminuto, wala na.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Oh, inigpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawaw, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
2: Kaya na ito po na
0: Tangi o kaplido na imong Brian para nga makaibaw ta
2: kay Brian Militar.
0: Brian Militar, taga?
2: Taga Porokono Silae.
0: Porokono Silae, malay-malay. Bray, istoryahin mo sa imong experience sa kuan, Bray? Sa Animal Vita?
2: Akong kuan, para po ay kuya, walay ka na mukhaon.
0: Dayon?
2: Akong gilipat sa Animal Vita, matong suwa na yung makarangaw na kumpuan, baboy.
0: Ano naman tong, din mo siya kailangan mukhaon?
2: Pwede ka nang

0: manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Imong pangitaon who wonder animal vita. O, ayaw mo patuo-tuo anang mga switching kay na may maingon good nga parehar mo ni vita mga yapo ni ayaw to anak. Imong pangitaon who wonder animal vita yun. Wonder ba na ba plus? May po niya na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod o ihi, galisod o bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ano kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Wonder ba na ba plus?
1: Ano sa'yo pangalan na ito, ma'am?
2: Miritin Bautista, taga doon ang siya kiri, manukan, sumbangga din yorti. Iti ko itong ba na ba plus, andi... Kali ako nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, na kalitrokalikong, then akong kutukuto, day akong siyan, then sa UTI lagi, itong ihi, no, kutuputol, nagsakit akong baan, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, din ako ko yung mga bukol-bukol po sa suso. Boto, we tried, sanitay ko, matagadlaw, hantod na, ayaw ko, kagawin sa shoot na ako, narawa na na kayo, nagwalik-walik akong sakit, maratay na ka, ayun ako, katong Wonder ba na ba plus?
1: So, ma'am, unsay mong ikasulti sa ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder ba na ba plus?
2: Inaw punta ko sa mga naminaw diyan ako na mo

0: ay, pagkira ako inuman na. Kaya ka ng produkto ha, dilito na duwa-duwa, makaayod dyan na sa tanong itong kagalatian.
1: Okay. Kinsa gani ni pag-usap, ma'am?
0: Ako dahil si Mary Jean Bautista, taga doon ang siyari ng upan sa Manga Tinorte.
2: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder Banaba Plus. Karay ko akong lula nga si Duray, si Papa nga si Julito, o si Tata, o ang akong manghod nga si Bimbim Salaman. So, kay kadri sa Luzon Valley, Pagadian City, Sambuanga del Sur, si Bong Fernandez, ni. Karay na ko akong mga silingan, rin sa Mabuhay, Sambuanga, Sibugay, Tulirio Family, Florino Family, o Gandak Family. Labi na kay Nur Am Daud, apang nagrit dimpol. Kung pamilya, labi na sa isoon nga na sa gawas karon unta mag-amping siya kanunay. Salamat! Maing pagpaminaw sa mga Lamusti Family, Pastor Prun Santa Cruz Magsaysay, Misamis Oriental, Lars Naminaw, Gigunimo, si Rosel Tamparong, permiti ko yata ka Del Monte, dahil salamat sa pagbasa. Garay na ko, ako ang mahal nga si Bernie Casimero, niya sa Republic of Kasanyangan City. Amo na pita ni Sambuanga, og love you always from your mahal, Annie Hard of City of Pagadian. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong na tao, no? Mga bata nga bagong na tao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Vitron Drops, maligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
3: Ako si Gina Pardillo, taga Malapatan, poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak, gipa-testing ako kung anak, painom, tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo maghilak-hilak. Kung anak kaayo siya, baspog na kayo, dali na siya maglihok. Dali na po siya patulogon, kuya. Makalihok-lihok na jud ko. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops, palihog, pamalit na mo kay tinuod jud siya kayo, makitibo jud siya kayo sa bata. Daghan kayong salamat jud sa Vitron Drops. Mauray nakakuan sa kong anak.
2: Unana kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, lindot po eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
4: Ako si Glenn Ortega, taga Kasisang, Malaybalay City. Ako tong nagkasuway ko paggamit sa Vitron, vitamins nga para sa akong mga anak. Sa una, problema ko magpakaon sa ila, o sa dihang ipainom na ako sila ang sugod sa Vitron, mga pila lang kaadlaw, nakita na ako ipikto, sila nag-mismo mga ayo sa pagkaon. Dili na ka maglisod, di na nimo gamitan o kuan, hinadlok, nabunal, karon ng bata mo kaon. Kung nakainom sa Vitron ni mong anak, anak sila, mga ayo na natin ipagkaon. O dako kayo kong pasalamat sa Vitron nga vitamins nga para sa mga bata. Kaya ipiktibog yun kayo. O maura na ako kay story about sa Vitron.
2: Ingunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no, gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no, unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniyang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung na kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
5: Ma'am, kinsa gani atong pangalan?
6: Si Emilia Floy Abueva Morante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo del Sol.
5: Okay. Ma'am, kining nakadawat niya sa imuha nga text dres sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? O gaunsay na kayo ani?
6: Kanto ang nag-text na to akong anak, kaya ako di man ko makakita. God, kuan ko, diabetic ko, nanay katarat akong dahil ka mata.
5: Mm-hmm.
6: Then, kining diabetic, dili man jud ka makatulog ani, makatulog ko mga sa ka-oras, to nga sa oras, niya makamata ka rin na katabalik o tulog.
5: Mm-hmm.
6: Manang mupayat pag-ayo ang lawas sa ka-diabetic. Niya so, karon kay...
5: Diabetic ka, o niya, giswayan mo paggamit ka ng Vitron tablet, kaya dili ka katulog?
6: Oo, Okay, di man ko katulog niya, sige man ko paminaw aning Vitron tablet niya, daghan dyan ko madunggan mo to ni testing dyan ko palit niya mo to nga, ang akong tulog yun, mag-inom ko mga 9 p.m. sa mm-hmm. 8 p.m. sa gabi eh, pagkahigda dyan ako mga 9 p.m. tulog na yun ko pagka, pagkabuntag, uguntay porman ako paghigda, maura po'y porman ako pagmata. Nindot na yun ang akong tulog, tapos ang sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas, kaya maglisod, magbawas, lagi ng usa ka diabetic.
5: Mm-hmm.
6: Manang masamot taas ang sugar, nag-normal akong bawas niya. Dililuya akong lawas, lagsik akong lawas karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
2: Una na kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Kuya, pag-aray na ko kay Jenny Roy Camino, kay Dimit nga Kalbo, Miss Dalumpinis, and Los Pamela. Listening from Aliusan, Kawilihan. Salamat, kuya. Garay lang ko nilang Yulin family, Roger de la Cruz, Roy Pobadura, from Adil Pacquiao, Kalimpusan, Ubalucot, Tambuling. Rit na ko akong kauban na minaw ni Mugaron o sa akong anak nga si Ayan Supatan o sa Gama family. Tanang mga friend, nag-rit si Rulan Supatan sa Kawayan, Imbasogon. Garay ko sa Latawan family, karakanod ko tabato, labi na sa akong asawa nga si Rudilin Latawan. Garay si Brian nga naakaroon sa Buanga, Sibugay. Garay na ko akong uyab diya sa Ipil, Sibugay, si Junil Uduhan. Garay, Jinjin, para maramag bugid nun. Salamat kuya sa pagbasa. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almuranas, huwag magigit po yung muangkun na ng sakit agad kay mauaw ba. Pero kung naaka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton, Who Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almuranas ha, Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Hemo Aid. Pero kung high blood ron ka, saka lagalit ng imong blood pressure, o niya, traidor ba na ang sakit, ayaw kang kumpiyansa, paggamit na yun og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo na Who Wonder Cardio Care kay imno ni mo, normal mo ng circulation dugo sa mong lawas kay ang gikinahanglan ba na ito nga blood pressure 120 over 80 rabaya, niya, napuno na nag-cholesterol imong lawas, di nakaagi ang dugo, mo na mo 130, 140, 150, ay blood na ka. Pag inom mo Who Wonder Cardio Care. O, para mo neutral ng imuhang gibati diha na

Naigsuna na to karon nga kana bang busy ka sa trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas. Ay, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo rin mong kagalingon, no? Ay, pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+, ba? Mga na nga itong vitamin C nga, mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasya at Butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. Na-drops, ana, ka ng Wonder C+, ha? So, atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di ka daling hilantan, di ka daling subawan, di ka daling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Na-i drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na-i 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup. 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Pwede mo request o kanta nga inay, kanta nilin Rosa Rosso. Salamat si Daday Guhiting Ning at taga Barangay Diaz, Anaw, Anaw, Aon, Anaw, Anawaon, Surigao del Sur, Lisuran, pag ito kanya eh.

Request ng kugso nga kailangan kita si Joy Dene from Ulutanga. At Kuya Carlos de Santa Filomena, Santa Filibuna. Pupong Alicer o John Dulana. Gikang Tutong B. Kuya Carlos, timbayami na minaw may kanunay sa imo mga bala. Ikanikang Rebecca Katampatan, Guadalupe, Bugos City. Garay ko sa akong bana, Piling, nagpagaray Carmen Bakaling sa Tanggop. Garay lang ko sa akong mahal nga si Apple Navarro from June Pipito sa Maramag, Bukidnon. Pagkit ko sa akong mga driver sa Sikad, si Mimi Oblimar ni taga San Pedro, initaw dool sa Pitron. Shoutout ko sa akong anak, si Roxanne Ogsaysay, yung Majid family. Nagpa-shoutout, Rosaline Majid, Risa Talanusa. Salamat sa pagbasa. Ita maglangan atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Ilmardo Villena, taga Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, si Bugay. Ato ning hatagan o kinabuhi ang balak, ha? Usa ako kakabos nga mag-uuma nga nangandoy nga makahawas gikan sa kalisdanan. Aban pagkapait ning kinabuhi ko ibabaw sa kalibutan. Mga pagsuway kasakit ang akong naagian, gumikan sa pandemya nga ang akong pag-eskwela na undangan. Kay kinahanglan maning kamot para sa inadlaw nga panginahanglan. Sa taliwala nining malisod kong gidangatan, ako inanay na unta nga nahugno og napukan. Tungod ang mga plano sa kaugmaong gipadulngan, kanunay ang gihabulan sa mabagang dagom sa kalangitan. Sa matagtak na ugutlo sa kakapoy og kalaay nga akong nahiaguman, giampo og gisalig ko na lang kang bathala ang tanan. Nakita ko ang kahayag sa mangitngit kong mga dalan. Nakita ko ang bagong paglaom, ang akong pangandoy sa kinabuhi mapadayon. Ang programa sa Department of Education ang Alternative Learning System. Pag-eskwila ang trabaho, pwede na dunganon. Nagsaway paglangan, wa ko na palabi ang maungi. Apan kining kinabuhing kabos, kanunay lang mag-antos. Sama ako, gisilutan o nagpasan sa mabugat nga krus. Ngun bagayod niini ang pangandoy lisod nga kabuton. Umikan sa nagkamahal nga palalito. Napay gasolina hilabihan ng mahala. Tungod sa nagpadayon karon nga giyera. Pagkalisod na karon sa atong panahon, wa na ako nasayod kung ang akong pag-eskwela angay pabang ipadayon. Ngano nga ang pangandoy na isama man sa balod sa kadagatan. Sa kanunay na ningkamot padung sa laod sa kalampusan. Pan kanunay usab gibabagan sa bagyong unos sa kapalaran. Mao'y muganoy pagbalik sa iyang lapihan. Mauning bagyong uno sa pangandoy ni Ilmardo Villena, Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Ato na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawhan. May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1

0: Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugan ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing tiyabaw. Sukad nga, nakainom siya Bitron, sir. Nalahi yung pangon Bitaw, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Bitron, grabe.
0: Bitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gitukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kiro. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Itiktibol dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, ised panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Nawan ana baka og gana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts,
7: no phytochemicals,
8: ug antioxidant
7: nga gikan sa palaya,
8: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compound
8: nga epektibo
7: atok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
9: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara!

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
3: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.

0: Rick, o basin ka may gala kapanyawan, mas piskay o mas baskog ka ng imong lawas kung ikaw nakamagustin. Busa ang mga igala kapanyawan, pilia ang mas makaangay kanimo. Mao ka na ituyo sa said marketing na ikaw mismo si mong kaugalingon ang mo feel sa kayuhan. Hatod ka na to, mga igala kapanyawan, sa said marketing. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Timan ilang said panyawan herbal capsule plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. Said panyawan little oil. Tang-tang, tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said panyawan. Hangto sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang said marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
2: Tara siya! Nagdagay na nagkubos ni Bibizonia!
3: Sa buhato niya sa atong anak!
2: Hunong dan! Manaong to sa sakinan!

0: Patay niya ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumaga.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita og biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban.

0: Kuminawa.
1: Kuminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Set Panyawang Capsule with Mangosteen.
2: Kumilis na hagbong sa toro niya. Grabe, pagkatos sa siminto. Burod, nilusubo ko ito yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo ko nga. Pirahan dito. Ingin ang doktor si Tiskan sa na. Sir, kay Dubay naman good na. Nagkasukam siya. Iuli na ako malay. Tumara na ako panyawan 3 times a day. Nagduha-duha. Kaluya sa Ginoo. Abang Ginoo na ayugid siya.

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning dulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa SED Marketing ang tigdama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.
1: Dungog pa ka, no? Halo-halo, unta-ta! Ha! Hilas! Ay, hala! Hala! O saan magkarani mo yung kanang gunting, Bernadette?
2: Gunting-guntingon ko ning imo mga sinina! Sama ini!
1: Ay, hala! Hala!

0: Mula ko ka mo si Bibi Zonia, Ma'am Grace?
1: Oh, Bernadette.
0: May mo ba kong uban? Uban na lang ko, Ma'am Grace B. Dugay na ko nga, wala makagawas-gawas.
1: Bernadette, sorry ha. Next time na lang, kay muuban ng good na mo si Lola Bibang.
0: Ako na lang pa uban na, Ma'am. Ibili na lang ang imuhang lola.
1: Dili na mahimo. Sa sunod na lang kakuyod na mo, Bernadette, okay?
0: Ay, kuyugan na lang ko karon, Ma'am. Sige na pa, please.

0: Usah!
1: Mau ka na, Rinaldo. Ako! Ako nga po, han. Ako na lang nagpabili ni Sbay. Kinamugos man to si Bernadette nga mukuyo yun siya sorry nilang Gris.
0: Hilas!
1: Hilas gil ka mabayhana.
0: Sus! Kayang dapatan, hala.
1: Iguli ato. Dapati gid ha, Rinaldo.
0: Sus! Krus ka dapatunig yung kay ko.
1: Prus! Ups! Hala. Tempay! Ngano ako may hanani mo dapat, ha?
0: Sorry. Nada ako sa emosyon. Nada.
1: Sa emosyon.
0: Nada ako sa emosyon.
1: Hindi ay maugid ka da. Ay! Lola, biba!
0: Oh!
1: Si Rinaldo!
0: Usama na yung gidaanin mo alis siya, hala.
2: Doy! Ang ako kito mga sinina para eksisimba!
1: Mausama na!
0: Nindu talaga
1: na. Gikunting-kunting malagi na.
0: Kapil hapon.
2: Doray! Kanugun ba yan eh? Wala na ako sinina para isimba!
1: Ay mo nang gikunting-kunting alis ya?
0: Hindi mo nang parol?
2: Ay, dili ako lola! Ay, kundili si Bernadette!
1: Unsa!

0: Ay, mau deh ni mall. Dah ku asa.
1: Dilek kamu tu oni mau Bernadette nak karo pakai makasud ug mall.
0: Kadang-kadang aku makasud ug mall, ma'am, pero dilek ngan ini kada ku. Nalingaw ko, ma'am.
1: Bernadette, pali aku bantay ni Bibi Zonia ha, kay mamili ko direk jewelry ha.
0: Okay, sige ma'am Grace, ako bahala ni Bibi Zonia.
1: Sige, salamat. Dire ra ko sunahan na sa jewelry na. Ayaw mong piya dihat na napita.
0: Okay, ma'am. Lipaton ko si Ma'am Grace. Daduna ko si Baby Sonia sa layo. Baby Sonia? Baby?
2: What?
0: Ato ta dito na. Dekan kayo mga toys dito.
2: Okay. Let's go, Yaya Bernadette.
0: Sabay mong gusto nga duwaan, ha?
2: Dolls.
0: Okay, sige. Magpalita og daghang dolls.

0: dali.
1: Dali. Ay!
0: Dali.
2: Dali, Alicia.
1: Ay, ilulang.
2: Sige na, sadyaan na to ang tralalagotok.
1: Sige. Ayaw na lamang. Ang taon na lamang.
2: Ano ayaw man? Ano sa ayaw? Dili na mahimo.
0: Ina, istoryahan na to, Alicia. Ala. Ngilingi na kayo na babayahan na da. Ngilingi pas humbang lata. Ala.
2: Ano na yaka ka man mo?
0: Oy! Ay, hilak. Ay, paghilak, Alicia. Sukli na spiranit. Aya pagduko, magpa-out ka lang niya. Kay una ka niya laga ni Napita, hala.
2: Kili ka mo atos niyang kwarto. Ha, di jug ka.
0: Wala.
2: Nasige ako. Ako magkikumprontasin niya.
0: Ah.
2: Anad lang yun yung babayhan, nada.
3: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ng natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak seed marketing.
4: Gigama sa Seed Marketing.
5: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
6: Ako si Imerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko palakaw. Ay, nakatang istorya na ako na ang panyawan makaayo. Iniinom ko panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko talakaw. Muna nga, nagmintin ako sa panyawan.
5: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims. Ang gikahugupan sa tanan, Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo sa Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Laduna ba kay pagtaas imong alta presyon? Kaning high blood pressure, mga higala ka panyawan, delikado kaning matang sa problemang panglawas. Kibalo mo, mga higala ka panyawan, nga pila na kamilyong Pilipino ang nabiktima sa alta presyon. Ang taong na alta presyon, mga higala ka panyawan, delikado kayo, gumikan kay any time of the day, posible nga tamaan ka, mga higala ka panyawan, o kapang panglipong, kapag lisod sa imong paginhawa, ang paglisod sa pagfunction sa imuhang kasing-kasing, hinungdan na hinuon sa stroke, o baka, mga higala ka panyawan, ang hinanali ni mong kamatayon. Karon, mga higala ka panyawan, atong tagaagsulbad ka ng problema sa atong panglawas. Ang high blood pressure, mga higala ka panyawan, katabangan kung kita nakased panyawan herbal capsule. Ilabi na kining green, nga adunay garlic, mga higala ka panyawan. Ang garlic, napamatudaan naman ka na nga maayo kayo nga mulimpyo sa atong mga dugo. Kining atong dugo, magudasahin, mga higala ka panyawan, kung dili na to ni siya at ni Manon, posibleng nga magkahugaw-hugaw kini. Susama gyapon sa oil sa atong mga sakyanan, mga higala ka panyawan, no? Nga kung atong pasagdaan, mangitom. Mosod gyapon kining atong mga dugo. Kung dili nato ni kanunay nga pagalimpyuhan, dili kita mag intake og proper oxygen nga limpyo, o baka dili kita magkaon og insakto mga pagkaon nga makahatag natong sustansya kana na hinuong mga junk foods o mga fast foods ang ato ang tagaag pagtagad, delikado nga mahugaw ang ato ang mga dugo. Pinaagi sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay garlic, katabangan ka nga kapalimpyuhan imong dugo, o usab makalimpyo kini sa imong kasing-kasing, hinungdan nga pagkubos sa imong ginatawag nga high blood pressure. Seed Panyawan Healthline News. Seed Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa Seed Marketing. Ang tig-apon-apon sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Seed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Seed Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ayaw na lamang, good lula. Ayaw na lamang. Ayaw na lamang. Musa mo't kagubot kitong inyo hagbalay.
0: Bitaw.
1: May kukuni, Ma'am Grace. Kaya mga maayo, buya mo na.
0: Ayaw.
2: Na, mahimo.
0: Ito.
2: Makiksolte ko sa demon niya.
0: Ito.
2: Ito na.
0: Saman. Nalimot ko.
2: Nga.
0: Ni Uban Desminadit kay Grace sa bowl. Hala.
2: Limot sa kuda. Kung mo, ni Kuyo, inigabot nila.
0: Inigabot.
2: So, dyan na to. Tralagotok.
7: Oh, ano mas pinadat ko si Bibi Sonia?
1: Wa man din sa kung gipapunduhan nila. Ay naman ni sila, uy. Ako pangitaon na. Lisura ini. Kedaku ining mall. Unya, why cellphone si Bernadette?

0: Duga ayasan nilang nauli ay.
1: Nalingaw si Osbibisun niya, maong duga siyang na mauli.
0: Ah, grabe sang lingaw ah.
1: Oy, imo silpon o, hinubi ba? Hala.
0: Ako daran.

0: Uunsa, oye, pangayagtabang diya sa ilang opisina. Hangyo ah, yung nangamutan ako sa ilang CCTV camera aron masuta ni mo. Hain silang duharon, kay may CCTV camera man ang tindahan. Dako, good na nga mo.
1: Isa ko no?
2: Hilog sa ko. Hilog na ako na ikubuhaton.
1: Sus, isa ko no?
2: Salamat lang. Hilog na ako sa angin ikubuhaton. Malagong na mental block.
3: Excuse me.
4: Ngano, sir?
3: Mahimong wadto ka kauban ng bata sa mo office?
4: Unsa? Kaya naman, sir?
3: Ay, gipangita mo sa inahan na yung bata.
4: Unsa? Animal! Ay, salamat! Salamat ka nakitaan mo sa head gardening mall! Sorry, ma'am. Sorry, kaayo.
5: Noon sa mga Bernadette!
4: Nalingaw mag-udugmahin si Bibi Sonia, ma'am.
6: Mami, nag-play man ko dito.
4: Mauna, ma'am. Nagduwa rami dito, ma'am.
5: Tana mo, mamaulit at ha? Ginerbiyos ko na yung duhada.
7: Gitoyo siguro na Bernadette kada os layos baby Sonia. Ang singon na kuyawan si Degris o babalaki ni Pagayo, ala?
0: Basta lagi. Hala. Karon o, inig-uli nila. Katilaw ng babayanan ako ba? Katilaw, git.
7: Oy, may taxi mihonong sa tutungod, ala? Sila na siguro na si Grace karon.
0: Maayo kayo niya ka na tralala.
6: Lapitan?
0: Lola. Lapo ko, maay ka nabalik ka din, Isbay. Ani, mahal ka niyong babayana.
8: Lola Bibang, ay nakasuko ni Alami.
4: Mulaos ako sa among kwarto ni Alicia, Ma'am Grace, ha?
8: Sige, Bernadette. Baby Sonia, baby, dali na. Manakitos na, dali na.
6: Bye, Lola Bibang.
0: Bye-bye. Gingisihan ko sa kanahanay. Karong taod-taod at tuon ako sa ilang kwarto ang demonya. Mag-istorya ta.
4: Dali.
0: Unsa imo problema?
4: Woman. Basig ikaw. Ikaw ang dunay problema.
0: Sagpaon ta hinaon ka mo imo.
4: Kana kun makahimo ka. Kitara pa yan duha ang iyadin
0: eh. Nga naman day kitara. Wa ko mahadlok nimo day.
4: Labaw pa ko wa mahadlok nimo. Ninyo.
0: Kung naa ang akong apong si Grace, mura kag si kinsang ang hila.
4: Suya lang ka.
0: Ha? Nga naman masuya oroy ko nimo? O say naan nimo nga akong kasuyaan? Kanang pagkatralala ni mong utok, Bernadette.
4: Ang sa'yo mo tuyo?
0: Nganong gigunting-gunting ni mo ang mga sinina ni Alicia. Nga iya man tong isulob kong musimba siya.
4: Oh. Nitugan din sa Alicia ni mo? Nagpalaban?
0: Wa. Naluoy ko niya kay naghilak siya nga nagkupot siya ang mga sinina. Nasulaan ang sad ka sa? No? Ngaong gigunting-gunting ni mo ang sinina ni Alicia. Wa kay batasan.
4: Si Alicia doon na?
0: Doon na! Dili siya parehas ni mo.
4: Ayaw pa da siya ang sulsul ni mo. Hanig siya sa impyerno.
0: Kung siya hanig sa impyerno? Dili ingon ni Ana si Alicia. Mas ikaw pa hinuon ang ngayang sultihan ni Ana nga hanig ka sa impyerno, Bernadette.
4: Huwag mo sulti ninyo si Alicia kung nung sa hinungdan nga nung gigunting-gunting ko ang iyang mga sinina.
0: Kaya nga naman kung nabi?
4: Mauna diha. Una mo masuko na ko. Pangutan a si Alicia nga nung mauti akong gibuhat sa iyang mga sinina.

0: Bernadette lo lebih bang. Oi, si Rinaldo.
1: Duda.
2: Oh.
0: Bakakon ka, Alicia? Kanang imo pa ka bakakon ba? Ako mo imahimong dautan.
3: Hop, hop, hop, hop. Igo, gani ka rin. Dili mag-away, ha? Mag-istorya ra, hala.
0: Kamu man ang ganahan nga mag-away ta.
3: La.
0: Butang-butangan lang ko ninyo. Aron nga mabati ko nga to ka, Ma'am Grace. Pero alkansi mo. Kay dili mo tuon ninyo si Ma'am Grace.
4: Pre, nantawa ra gud ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
5: Aw okay ni siya mare. Mao ni siya bag-og maski pagusog nga sad paniyawan Liraben. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
4: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
5: Basta panakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

0: Mga higala, unsa magkahay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sudulanon. Bigbig timang, nagisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tanak kabarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Luya nam lagi ka bay?
1: High cholesterol mangud ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball? Duwa ra ka daganan ako score? Gihangat ako maayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog nam lagi ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod di sa Sen Panyawan with Garlic bay, tinuod, epektibo yun.
2: Sen Panyawan with Garlic, gigama sa Sen Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services.

0: kasabatan insurance services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang atan insurance services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang atan insurance services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na doon sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store, na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
4: Kasi nga lang na ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa, Monchita?
5: Monching.
4: Monching yung mga Mamunsing ni Tangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinuod?
5: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
4: Kaysa una kapuyon day ka?
5: Oo, kapuyon to.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
5: Okay na. Nilin ako ka po yun. Abtik na akong lawas.
4: Okay na rin mong lawas na ma'am.
5: Okay na.
4: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
5: Monching.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
6: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi.
8: Lactopapi.
9: Lactopapi.
10: Sa Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
12: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
13: 90s, 80s, and now.
14: The home of real music.
15: 98.1.
16: BT Radio.

saya-saya time check 20 minutes past your of 3 o'clock in the afternoon. And you are now tuning in DYPS 98.1 FM here in City of Tuburan. Kumusta, kumusta mo dahil Luzon, Visayas, and Mindanao. Today is Tuesday. Great Tuesday. Pamili mo diha. Bila ko masama niya sa tuang Tuburan Public Market, no? Dire sa tuang Barangay 1 up to 54 barangays here in Tuburan, no? Kumusta again na sa tuang mga suki di paminod ang nag-atang sa itong program karoon ang BT Musikahan, Musika Chikahan. Ayan na inyohang DJ karoon ang DJ ng dali guwapo pero macho ang magsaba-saba sa inyong kahanginan. O ba rin ko kutub dalas 4? Oo niya, sa inyo nga mga mensahe saan tuloy sa itong comment section nakalive tayo sa DYPS BT Radio and also sa kuang official account Ranio Santiago, ha? Oo, shoutout mo na Sinki nga guwapa sana all. Oo, ansa ko na yung feelings, ang feelings ni Israel ang sakit talaga. Oo, unsay feeling, unsay feelings nga ikaw ra day ang seryoso. Kumusta man diyan ang seryoso? Loo yung bibina. Ni Charmaine? Charmaine Martinez, hello. May pagdanaw na ba diyan sa itong program ka rin? And hi, DJ Rans. Hello sa di mo diyan, ma'am. May pagdanaw. Niya pala tag-share diyan mga langga. Haroon, mas malingaw sa DJ Rans. Nga ho, punta akong ko. Oy. Oo, then, also, ang inyo ha, mga song request. Murag, daw tag mga kuan siguro, duha, or... Usa lang siguro. Na may mga song di ha? Kada inyo ay nga mga dedication gani para sa inyo mga uyab. Una mo ipaila di ha? Ala, pwede na itong ipadangat dili sa itong program ka rin. And this is the BT Musikahan, Musika Chikahan na magchika-chika to diling dapita. Katong mga marites di ha? Panggawas na mo.

sana on unta tanan no unta tanan niya wine sinki kay kani best sinki daghan kin gukod ani o sa mga guwapo insin niya. Ang feelings ni Israel ang syaket. Then also hello Israel, good afternoon Leo Hardo to Marasi, gandang hapon Israel, shout out. Shout out ko sa lahat na nakikinig sa program sa DYPSB The Radio 98.1, lalo na sa program nyo at sa mama and papa ko sina Lina and Dinsha Tomarsi at kay Arlinda Tomarsi Lorigas. Then napalagi nakikinig sa program nyo, salamat DJ, mabuhay ang program nyo. Then Evangeline Q, palaming hapon DJ, nagpaminaw ko ng permit diri sa Barangay 2, kusog kaayo among radio sa kundindahan nila gamay, salamat sa pagwasa di Israels, you're welcome. Then also shoutout ni Borges Parilla, ahong amigong gwapo diha sa Barangay 2, Sena Oil. Live with Israels, gwapo. Dili yun ko ka-relate, anak, wala pa ko yung uyam, uyam. Ay, masay na ay ko an niya, nasin na ay dalaga niya. Words, atong irito, di words. Di man tani mag-rito-rito atong program ko na gula to, nang irito si words. Dapat mo na makauyab ni di ha. Kuan, si Sinki na lang. Uy, ma'am, sarami si Buwana. Yung mag-remove imo ha, kuan, ma'am. Sarating mo na, ma'am, ha, may pag-tanaw. Mayong hapon ni Jay Bride Rance watching from Asturias Old Bago Cebu. Shoutout naman dyan sa akong family Arpo, sorry, Apordo. Salamat. Okay, Apordo family. Shoutout daw oy gikan ni Renato anak Nilda. Oh, anak gini siyang Nilda. Shoutout naman boss. And boss Ria, hi Israel, shoutout naman dia, ma'am, boss, or boss mani. Mula mani ko, amigo, amiga dia sa kuano sa Negros, City of Tugas, Barangay Bagonborn. Shoutout ni Marabel dia, wanay laing kuano. Wanay laing Maretes! Grabe sa Maretes. And also shoutout, gukod o giro ko po. Shoutout ni Ma'am Luz Mojado Poro. Hello, may pagtanaw sa Facebook Live. E para mo nagtanaw sa ito ang program karoon, BT Musika, Musika Tsangahan. At kinis din sa lansan sa katong mga bag-up.

kanila mga listeners and mga late viewers. Comment lang mo sa inyo ang gusto ang shoutout di Harold at ang shoutout di Rin. And then yun, Ali Boards Parilla. Pwede na ko nung duha o niyang Uya Boards. Rosana, pabalik maghapon sa tanayin niyong sa kong nga bayan ng mga anak. Bana, dayon mga anak, nga apo. Mga apo, o sa Gipo Family Pabli. From Rosana. Pabli, Barangay Bungoyn, Tabulan, Cebu. And, ay na maraming hapon din sa last watching Maghan Ay Tabulan, Cebu. And also, shoutout ninyo sa Valil Moski, dala raming hapon din sa Rans. May hapon sa Nabadiha, din sa Rans. Hindi ko ko karelate, anak. Oh, paitas na yung mga way uyam. Ikaw niya, Ma'am Diana, nanakay uyam. Well, ilan na sa kuwa, Ma'am. Wala may forever, anang uyab-uyab din siya. Ay. Naoy. Naam gani si Sarami si Buano nagtanaw diha oh. Ana siya, di ko karelate anak kay parehas minag seryoso. Ay naon lima. Angang ato ni Sunggawon. Good morning, nako ni Jay. Good morning ni Madam Diana Lin. Oo, maayong hapon sa tanan diha nga nagpaminaw. Then also shout out ni Boss Ria and also ni Charmin Martinez, may pagtanaw. Then Rosana Pablo request ko song Big Bomb, paborito ni sa ko ang Apo Inday Abi. Kisa singer ani? Big Bomb. Big Bomb. Pero lang kayo dalit para kayo tanayin nyo. Standby mo until 4 o'clock. This is These Runs Live here in DYPSBT Radio 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa singkasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa SED Banyawan Guardi Capsule. SED Banyawan Guardi Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Tatay Loy sa Lechon at Lechon Bali Oga Liampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Pirbe ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamilod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-detex 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-detex 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Vitron. Subok na.
5: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung ikagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo nagkakabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya. Makatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkainam niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya

ma'am. About sa topic ni mo rin siya, feeling na ako kay naasad siya, feeling na ako. Kaso naanas siya yung ka-feeling. Kaya feeling-feeling. Wrong feeling. Alaka. Insama na ma'am, EPM. Gokot ino nga po. Ay, sir, ati mo na, kwain. Then also, shout out again, Ma'am Luz Muhardo Puro. Oo, diya, karoon sa kwain. May hapon, DJ Ryan. Sa shout out, Puro Family, din sa Tangki, San Juan, Tuburan. Sa tanan, taga Tangki. Oo, shout out niyan, tanan, no? Yung shout out ni Ma'am Nieta Rizal, niya karoon sa Tuburan Public Market, sa iyang tindahan. Oo, mayong hapon sa tanan niya, ma'am. Aga sa imong mga customer diya mayong hapon na. Special sa nang taga ma barangay Himama. Mayong hapon na lang. Sika ni kuan ni Neta pang Abanid. Tapos na lang ko kanta rin siya. Hawa na imong request ma'am Diana sa yana. Ano guna o eh? Ingnan bito tiga ako'y mukanta. Ginaka ako'y mukanta ma'am. Shoutout ay ni Angie Maflor, DJ Red Lips, di akalan sa Carmelo Tabarain. Good afternoon, boss. DJ, request ko kanta. Ang sama ng kanta, hi mo, ha? Gwapo kay karon sa anghihan kay kasi imong pulo ron. Paghilom niya. Bugalan ron kayo. Diya na yan, tubaga. Sana yung pangutana diha, neta pang abanid, kung ikaw ray nagseryoso. Bitaw ka mo diha, kung kamo ray nagseryoso, ang sa inyong feelings? Ha? Ang sa inyong ibati niha? Oh, ipakuha na diri, pabuhagay diri sa program karoy na. Ito na yung pagkasahuan. Sharo naman. Then, mapay pag-ingon, biyae, kung imong biyaan, ilisi yung umilisan. Anak ragyo down na, oy. Anak si Neta pangabani dihara. Shout out also ni Ma'am Michelle Ortiga Rico na karoon sa Tapon, Bagasawi. Bagasawi ba? Tapon! Tabuelan, Cebu! Shoutout nga rin niya, ma'am. Shoutout ko ni Sir Armin of Zanyohan Bibi Boy. Nga gwapo. Iwan sa inahan sa mga ginikanan. Salamat kayo, tanan niya, ma'am Michelle. And also, Gian, may hapon sa tanan ni Mama Dizrans. May hapon sa nimuniha, Gian. Nga maghilom na takay, masuko na po na siya. Oo. Masuko, rabat po ko. Aki sa may masuko. Grace Mundi Harping Casa. DJ, daoy, pa-shoutout po na ako akong uyab nga nag-work diha sa Carmelo Tuburan, Cebu. Thank you, Rizrans, watching Ulbuhan Amatugan. Uy, kasi pangain, nasa Carmelo, tayo Carmelo man ko. Kasi pangain si mong uyab. Shoutout na diri, mong pangain si mong uyab. Asa na pa siya nagtrabaho? O say, kuan, yung gikoptan ka ron? Doon sa yung gisnacks ka ron? I-update! Apil akong update, ano? Pastilan! Pag-rauki na lang diha din sa lands, mag-hiram diha, Ma'am Grace! Naglain na magiging panahon! Tamo to tignaong! Asabay! Gusto ka din siya yung mutubag ko sa topic ni mo? Oh, feeling nga. Sa aman na ni Diana Lynn. Mawin niya siya. Ma'am, I miss you so much. Gimingaw ko sa iyo nga mga kuhan din. Taksara ba siya mutanaw? Then, happy naman malubad akong phone DJ. 4 AM pa kanina, nawala. Happy na lang 4 PM. Wala pa siya pa ibalik ang kuryente. Muray gugma magpa. Saan eh? Pag mapulain na, biyaan na, dili na siya mabalik pa. Oo na ninyo. Kusog ka ay mumupilig maling tao. Kailangan inyo pang sination ha. Dapat inyo hasa ng uyabon. O dili niyo sugton o saan. Asura na sugot-sugot eh. Why, my one? Kanina lang i-play, sanay di na lang by Slow Rock Hammer. Sanay di na lang. Pasti lang. Ato na sa yan, mama. Shoutout mo na Diana Lynn. And asa naman to si Boards, oi? Shoutout mo na Boards. Then also my hapon na Ma'am Jian. Maliaban sa polo shirt. Ay, wait na, wait na. Shoutout ni Kuan ni Ma'am

0: Vitron. Subok na.
1: Teresa Mendoza Garcia, Barangay Matke, Cagua at Surga del Sur. Ako nakuha sa Vitron Syrup, naka-try na kayo ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relieve yun, sir. Naghaplas kong sa liniment. Dala-dala ang gid na ko. Unya dili man pag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said Marketing Incorporated.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kuya, kiinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
12: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Kuya,
12: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. 90s, 80s,
14: and now. The home of real music.
15: 98.1 BT Radio.
16: Yes, up in a standard time. 9 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Shout out ni Sir Glenn na pahins na karon sa lang mo yun para kay ito buran si Bo. Shout out na niya, sir. Oh, kasi mo kauban niya, no? Maayong hapon na nasa na. Charlene na tibo-tibo. Hello! Ano pa niya, no? Hi, di siya pala ko basa. Great ko nalang ni Chandi Queenie Jansin. O sa kauban na Jowari tibo-tibo. O asa ako ang Papa Koleng Escolastico Queramain. Narequest ko song kalapastangan para sa tanan. Gika ni Charlene Kugon. Proper salamat di siya. niya wala ka, ma'am. Then, pala, ito sa imuhang pagsabot mo, ma'am, kay alas 4 na kuto, pasensya kayo. Huwag ba na lang puhoy, no? Kaya malayo mo sa nga program, ang ito ang mga students para sila hang kuhan. Ilang drama. And, daoy, shout out na ko ang Huang Uyab na nag-work niya sa Carmelo Tobran, Cebu. Thank you, these runs, watching all...
2: BT Light Rock. BT

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DYPS 98.1 BT Radio, ang inyong istasyon nga naghatag og mga istorya nga makapukaw sa pagbati ug makahatag og inspirasyon. Maayong adlaw mga karadyo, kami ang inyong mga pinalanggang estudyante gikan sa College of Arts and Sciences sa CTU Tuburan Campus. Ako ang inyong higala, Janaris M. Madridinos.
5: Ug ako si Honey Jean Dusdus, nga mouban ninyo karong adlaw sa

0: makalingaw o makapahiluna nga pagbanaw pinaagi sa usa ka radio drama.
1: Karong adlawa, andam na ba mo sa usa ka istorya nga basin makapahinumdum ninyo sa inyong mga what if, pwede unta, o kung mahimo lang.
0: Kay usahay, adunay mga tawo nga moabot sa atong kinabuhi dili para maatua, kun dili para usbunta o tudluan ta og mga leksyon nga atong dadon hangtod sa umaabot.
1: Usa kini ka istorya basins bahin sa gugma, pagtuo, sakripisyo ug mga pagpili nga dili kanunay sayon buhaton.
0: Busa mga higala, lingkod na, paminaw ug andama ang inyong mga kasing-kasing.
1: Kay usahay, dili tanang gugma mahimong hangtod sa katapusan.
0: Ug usahay pod, makaingon na lang nato.
1: Amen na lang taani.
2: Naay mga gugma nga klaro kaayo ang ending. Naay uban wala pa gani nagsugod, kabalo na ka nga dili mudaog. Pero usahay, ang pinakalisod kiniptan mao tong mga gugma nga wala gyud nahimo kamo. Kini ang istorya ni Abigail o Gabriel, ug nganong sa ilang katapusan nagatubang sila sa altar.
3: Hala! Late na jud ko! Gauwan pa jud, eh pagasikad na lang ko. Tabanglo!
4: Agay! Akong lubot! Tabang!
5: Miss, okay ra ka?
4: Mura bagdi! Akong uniform! Patay jud ko ni sa kusi ay!
5: Ano po dari ka ning agi kilid simbahan, miss? Slide man hindi rin dapita.
4: Magbuot! Hello? Ning? Ning?
6: Dek! Bisang maday na ang klasirun. Dungon sa uwan, padung na po uli. Aping ug ahaman sa gibutan sa ginuurun.
2: Maoto ang unang beses nga nagkita sila. Si Abigail, med student, walking disaster, saba ug baba ug sigab, seminarian, buutan, ug gwapo kaayo para mahimong pare.
4: Wait, kapamilyar ko ni mo. Seminaryon ka?
5: Oo.
4: Hala! Father, sorry kaya sumaba ang atit ko.
5: Ay, kabala kami. Seminaryon pa ko.
4: Ay, salamat.
2: Wala nila gi-expect nga magka-close sila. Pero murag na ay sense of humor ang universe.
4: Gab, ampui ko nga makapasar sa biochem.
5: Nagtuon na ka?
4: Wala pa.
5: Ah, so gusto kang miracle, dili blessing. Ngano magsige man sa gagram?
4: I-gifted child ko sa una. Wa ko naanad nga maning kamot.
5: At least, self-aware.
4: Wow! Pero Gab, hibaw ka unsay masadlok.
5: Unsa man?
4: Panang ma-inlove kag seminaryan.
5: Ha, good thing, di mo ko lovable.
4: Kadilusyonal good name mo.
2: Usahay, dili nimo mabantayan nga na-attach na ka sa usa ka tawo. Hangtod nga siya na imong hunaw-naon kada buntag.
5: Kapiyo, luyab naong nimo eh. Gikapoy na ka?
4: Visible ra kaayo?
5: Murag zombie nga naka-eyeliner.
4: Salamat ha.
5: Nga naman dahil gusto ka may mong doktor.
4: Kay growing up, daghan kay kong nakita nga dili ka-afford magpa-check up man lang or isang maagtog doktor.
5: Ah, so gusto ni mo makatabang o mga kinabuhi?
4: Ikaw, nga namang pari?
5: Kay, gusto na kong may mong rason na doon ay mong padayon. Murarapod ang pagtabang sa mga kinabuhi.
2: Ugsama sa tanang friendship nga too comfortable, naagi maunang ma-fall.
4: Uy, bigil! In love na ka niya, no? Dili, uy! Diyos ko, in town. Sige daw, be. Pila ka seminaryan mong gihatdan og lugaw pag nagkasakit? Isa. Exactly! Ay, Ning! Wako kahibaw kung daon ba nina ako o dili. Saan ba nina ako, uy? Tabangi ko! Ning! Kung kahibaw pa lang ko, waon ta ko'y mga toxic nga ex ron.
7: Kung hindi man
3: Gab, honest question. Kung wala kay vocation, unsa ka ata?
5: Abi, ay ko pangunta na ana.
3: Nga no?
5: Kad nabot ka, first time na akong namahadlok mahimong pare. Karang padyag ko nahadlok.
3: Gab, I think I'm in love with you. Please, Gab, sulti po di ha?
5: Kung may tayo magkuyog ta, makalimot ko sa akong calling. Ug unfair kayo na sa imo ha.
1: Human atong gabi una, nilayo si Gab. No more coffee after classes. No more acting.
3: Nga naman dyan!
5: Abi!
3: Nga naman dili ako! Gabi sa tanang pwede! Ginoo pa dyan akong kaatbang!
5: Abi, upiliin di ka. Mura na ako gitry doon akong pagtuo. Pero upiliin na po ang Ginoo. Mura na ako gitry doon akong kasing-kasing.
3: Usa na dyan ako masulti! Duwag ka, Gab!
5: Masayin ako, Abi.
3: Ay, bo ka unsay masakit! Kanang kahibaw

0: sa bride. Uy! Hindi lang itong sa wedding good. Si Father Gabriel?
1: O dito, tumoy sa altar, nakita niya si Gab. Pero dili na isip seminaryo. Kung dili, pare na.
2: Dearly beloved, we are gathered here today.
1: Ang lalaki nga once niya gi-imagine nga mahimong bana niya, mauna karon ang nagkasal niya sa lain.
2: Love is not only a feeling. It is sacrifice. It is patience. And sometimes, it is letting go.
1: Ug samtang nagtan-aw si Gab kang Abigail, wala nay what if sa iyang dughan. Ang naa na lang kalinaw. Kay nakita niya nga okay na si Abigail. Malipayon na. Ug higugma sa hustong tawo ug sa unang higayon, kampante na si Gab sa iyang gipili.
3: Okay ra kalangga?
1: Oh. Pero ang tinuod, murag na ay gilubong nga version sa iyang kaugalingon atong adlawa.
2: You may now kiss the bride.
0: Nana, jud kay anak nga doktor. Guapa ba jud? Swerte kayo kadung, Marco.
1: Dili di ay tananggong ma, kinahanglan magkadayon. Usahay, iguna nga nausab kanila, ug bisan lahi ilang gipili nga dalan, malipayon gihapon sila nga nagkaila sila.
2: I'll pray for your happiness.
4: And I'll pray nga dili ka maupaw, Father.
2: Would you ka nagbago mo? Same as always.
4: Ikaw upod. Mas bagay man day ka sa altar kaysa relasyon.
1: Kini si Abigail o Gabriel, ang duha kataong naghihugmaay, pero lain ang gipili. Ug usahay, amen na lang gyud taani.
5: Mga karadyo, maugkad to ang atong drama nga amen na lang taani. Usa ka istorya nga nagpahinumdum nato nga dili tanan gugma nga tinuod mao ang atong makadayon hangtod sa katapusan. Ako di ay si John Romer D. Ortega.
6: Ug ako si Aster J. Nantero. Tinuod yun na partner. Kay usahay ang gugma dili lang dahil sukdon kung nagkadayon ba mo o wala. Usahay, mas makita nato ang tinuod nga kahulugan sa gugma pinaagi sa sakripisyo o pagdawat.
5: Sa istorya ni Abigail o Gabriel, nakita nato nga adunay mga tao nga muabot sa atong kinabuhi dili para mahimong ato hangtod sa kahangturan, kundili para mahimong parte sa atong pagtubo o pagbag-o, isip.

0: makatawo.
1: Ug bisan pa man og adunay mga what if ug mga pangutana nga wala matubag, usahay ang kinabuhi adunay kaugalingong paagi sa pagbutang sa mga butang sa hustong lugar.
0: Busa karon, maminaw ta sa mga opinyon ug mga huna-huna sa atong mga kauban kabahin ni ining istorya ha. Ania uban nato karon ang atong unang bisita si Miss Lara Jane Hapitan. Maayong adlaw.
2: Maayong adlaw, Sal.
0: Kung mani mo mapaminaw ang drama, unsa ang pinakadakong leksyon nga imong nakuha?
2: Para nako, ang leksyon sa istorya mao nga dili tanan gugma, kinahanglan magkadayon aron mahimong espesyal. Adunay mga tawo nga moabot sa atong kinabuhi aron tudluan ta og leksyon ug tabangan ta nga mahimong maslig-on or like to become the best version of ourselves.
1: Wow, tinuod na partner no. Salamat kaayo Miss Lara. Karon, paminaw nato ang atong ikaduhang bisita si Miss Grace Ann Pontillas.
3: Maayong adlaw sa tanan.
1: Kung ikaw si Gabriel, unsa man ang imong buhaton sa iyang sitwasyon?
3: Isud kid kaayo na ang sitwasyon, pero para nako, piliin nako ang dalan nga makahatag nako og kalinaw o katuyuan sa akong kinabuhi, bisan pa og masakit ang desisyon.
1: Grabe jud kasakit partner no. Salamat sa inyong mga tubag, mga binibini.
4: Mga karadyo, hinumdumi nga dili tanan tawo nga moabot sa atong kinabuhi para magpabilin. Ang uban moabot aron usbunta og tudluan.
5: Kami ang inyong mga pinalanggang estudyante gikan sa College of Arts and Sciences sa CTU Tuburan Campus. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw diri sa DYPS 98.1 BT Radio. Hangtod sa sunod nga higayon.
6: Set Destinies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
7: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong lab chem na ko. Ako si George Elenio, ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
8: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga wala apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
10: Lami ao.

0: Moy problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo, nya digin mo katulog, duna na nay tukma nga solusyon. Ang Vitron tablet, kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kana ramang nyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan ta matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong Booking Boutique.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni

0: Tatay Loy sa Litson Manok, Litson, Bali o Galiampo. Nagkini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Sibong. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na jud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: Opisyal nga pahibalo gikan sa AAA.

0: Pabuenas. 30 winners of 5,000 pesos cash. Minor prizes. 44 winners of 10,000 pesos cash. Major prizes, 5 winners of 20,000 pesos cash. Ug ang atong grand prizes, 8 winners o 8 ka mananaog sa tumataging ting nga 50,000 pesos in cold cash. Palihog ug dala sa inyong resibo nga gibayran aron mapadali ang pag-register atol sa atong agma. Daghang salamat ug kita-kits mga kakooperatiba sa Beko 2.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
2: 98.1
7: DT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umalang ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo ang pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sad sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Muyan!

0: ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball? Duhara ka daganan ako squirt? Gihangat ako mayo?
0: Uy! Delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod, epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
5: pabalik sa mga butika.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
7: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
6: malunggay, paligon sa imong immune system,
7: tubo, natural energy booster,
6: ginger, panguntra sa inflammation,
7: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized everyday,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usab mga langga, welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tanga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule o sa kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients, ha? Pinaka-baskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa tong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kikinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka o gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naakay arthritis, kung naakay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay ng gapuyo apan wala gapoy anak. Tungod kay maboost ang inyong fertility kung kanunay mong mag-inom o original Hagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay, ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney, pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yan ang atay? Kaya mao ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ABS-CBN sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na, ha? Tanawin nyo diha. Na diha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Na diha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original

Hagonoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kay kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kay nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung inom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imong high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali kung kanunay kang gakaon og mga masustansya nga pagkaon, papaspason pagyod ang pag-absorb sa imong lawas og mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din ang luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae bitaw nga na moabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napunis siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyuhang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing.

0: palaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinakalas ka ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. Sa mga Hagunoy man ako. Nangatumid doon sa merkado, nangatumid sa kanang mga butika. Tatawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy na ay makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po ni siya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-sama, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Usapan niyo ipaabot. Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: BTV Radio.
4: You are now tuned.

0: Good afternoon. It's now 5:15 p.m. 5:15 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimanglo, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable

0: afternoon. It's now 5:45 p.m.
1: 5:45 p.m.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Monching mo hangga? Yung mamunsing ni Tangas Gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat. Ito nga sa ma'am. Monching?
4: Monching.
5: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga bitima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children. Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gabang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation, asa dad-on ang mga

0: Mata Alin sa angay nga mga serbisyo, ospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadaola nga pasilidad. Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: And now, back to

0: balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target pang mas palalimin ang ugnayan ng Japan sa kanyang state visit sa susunod na linggo. Security cooperation ng dalawang bansa at pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa buong ASEAN region inaasahang tatalakayin sa nakatakdang state visit. Kasunod ng pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court, kailan nga ba magsisimula ang formal na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte? National Bureau of Investigation, itinuturing na fugitive from justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umalis ng Senado kasunod ng nangyaring tensyon noong nakaraang linggo.
1: He is now considered fugitive from justice.
0: Panukala para imbestigahan ang NGCP kaugnay ng malawakang rotational brownout sa Luzon, Visayas, inihain na sa Kamara. At Filipino singer-songwriter na si Rico Blanco, bibida sa isang romantic comedy film. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region.
2: Sa kanyang pagharap sa Japan,

0: tamang hanay ng media mula Japan, binigyang di ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN.
1: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
0: Kabilang dito ang reciprocal access agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anya'y patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa.
1: This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security. In that Japan is now allowing itself to participate in such exercises, and that is important because that changes the playing field, as it were.
0: Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan na sumusuprastructure development projects ng Pilipinas.
1: We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan.
0: Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng Regional Energy Cooperation, gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ang energy sharing at renewable integration sa rehiyon.
1: I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
0: Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs, kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa.
1: Let's just keep the machine, the economic machine, running and continue to invest in that.
0: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, naniniwala si Pangulong

0: Ferdinand R. Marcos Jr. na ang anumang hindi pagkakaintindihan ng mga bansa ay pwedeng maresolba sa mapayapang paraan. Sinabi ng Pangulo kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Dagdag pa ni President Marcos Jr., hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang sigalot ng mga bansa. Sa panignamanaan niya ng China, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic channels at regular na dialogo ng foreign ministers. Samantala, umasa naman ng Pangulo na magbubunga na positibong resulta ang naging pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo.
1: In the Philippines, we do not have a choice because the Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities around Taiwan, simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Japan and the Philippines' position brings us, as I said, to the same place, and that is to maintain what we need to do is to maintain the peace.
0: Sa iba pang balita, may paliwanag ang ilang senador hinggil sa kanilang paglipat sa minorya. Samantala, pinag-iisipan pa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino ang tatayong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat ni Bernard Fair live. Bernard?
2: Audrey, nilinaw ng isa sa mga miyembro ng minorya na wala umano silang hakbang para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado.
3: Nananatiling kontrolado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mataas sa kapulungan matapos mapanatili ng mayorya ang manipis sa kalamangang 1311 laban sa minorya.
4: But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum.
3: Formal na sumapi sa minority bloc sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador JV Ejercito na nauna nagpahayag na mananatili silang mga independent. Itinuturing ang kanilang paglipat bilang pagpapalakas sa hanin ng oposisyon sa loob ng mataas sa kapulungan.
5: With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institution na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned. I sought for discernment and I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado.
3: Sinabi rin ni Ejercito na nagpasya siyang sumama sa minority bloc sa kabila ng alok sa kanya bilang majority leader.
6: Delikado sila. Delikado.
7: Senator Jinggoy,
6: Senator President of Overdue.
8: Alan,
6: so, sa most powerful, sa second most powerful position. Pero, kaya nga ay thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there.
8: Senate President Cayetano ang nag-offer, sir.
6: Yes.
3: Nilinaw ni Senador Raffy Tulfo na wala umunong aktibo hakbang ang minority bloc para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, binubuo ng 13 senador ang mayorya, habang 11 naman ang kabilang sa minorya.
9: Mas pagkang siguro, magtrabahan na muna kami lahat. Saka namin pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far, so good.
3: Itinalaga ang 7 bagong chairpersons sa ilang posisyon na dating pinamumunuan ng mga senador ng minorya na sina Bam Aquino, Rizon Tiveros at magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo. Itinalaga naman ang mga ito bilang mga vice chairpersons sa kanilang mga dating komite. Pinag-iisipan naman ni Cayetano kung si Senador Pia Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta ang itatalaga bilang chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nangunguna sa imbestigasyon kaugnay ng umunoy flood control anomaly. Hinihintay pa ang mga itatalagang chairpersons sa iba pang mahalagang komite sa Senado.
2: Audrey, tinalaga naman si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian naman ang magsisilbing vice chairman ng komite. Ang Senate Committee on Finance ang nauna sa pagdinig at deliberasyon kaugnay pa rin sa proposed national budget. Audrey?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
10: Inaasahang tatagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kung bakit alamin sa ulat ni Bernard Ferrer.
3: Bagamat nag-convene ang Senado bilang impeachment

0: vice president, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. Okay. So yung actual na trial, malamang niyan, tatama yan, naka-break.
1: Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasan maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant-at-Arms na dalhin ng summons kasamang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosecution sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan ng magkabilang panig na maghain ng pleading at an excess ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, formal ang iniharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal ay sinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalal ng kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutors si House Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte, ang manoy malimpag gamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan.
0: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we'll balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough.
1: Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Inilatag ni Representative Jervil Luistro ang hatian ng prosekusyon sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio Live. Vel?
3: Ayos, naka-full swing na ang preparasyon lalang 11 prosecutor para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Inanunsyo na ng lead prosecutor na si Representative Jervil Luistro ang hatian ng prosecution panel sa Articles of Impeachment para sa paglilitis sa vice-presidente. Kabilang dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pamumunuan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglilitis patungkol sa threat and destabilization. Pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang diskusyon patungkol sa umano'y bribery ng pangalawang pangulo. Habang pamumunuan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usapin sa unexplained wealth ng bise. At uupo rin bilang lead si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Magsisilbi namang House Trial Spokesperson si Nalanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Renico. Inaasahang bubuksan na ang kahon na naglalaman ng income tax return at record sa bank accounts ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, hindi na dapat harangan ang teknikalidad ng proseso.
5: Kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence.
4: May sagot naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga batikos sa kanya na playback umano ng dating senadora ang pagiging prosecutor sa impeachment.
6: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
4: Tiwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na gagawin na

0: Mga senator judges ang kanilang mandato sa impeachment court sa kabila ng political color. Ayon sinilaw ng House prosecutors na mananatiling at least 16 na boto ang dapat makuha para ma-impeach ang vice-presidente. Ito ay sa kabila ng absence si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa lead prosecutor na si Representative Jervil, ay dapat kung nais bumoto ni Senator Bato, present siya sa Senado kapag isinagawa ang botohan at hindi online voting lamang. Balik sa iyo, Ice.
1: Maraming salamat, Bel Custodio.
2: Samantala, health reasons at pagtutok sa kanyang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado. Nilinaw rin niya na walang kinalaman na naging desisyon niya sa pagboto ng yes impeachment at iginiit na desisyon nito ng party list based sa mga o base sa mga inilatag na ebidensya sa mga isinagawang pagdinig. Nilinaw din niya na nagkataon lang na nagkasabay silang mag-resign ni Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Pag-uusapan pa umano ng partido ang papalit sa pwestong iniwan ni Oducado.
3: My family has a long history, so I have asthma, and at the same time, medyo mabilis akong mapagod with the past few months. Since the House already declared a vacancy, it will be transmitted po sa COMELEC, and then COMELEC will examine if there is necessity to proclaim or not. If they proclaim, ipoproclaim nila yung next in line.
1: Nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang pag-ataking ginagawa sa Senado ang ahensya. Paglinaw pa ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Yan ang ulat ni RR Tubise.
4: Tinawag ni NBI Director Melvin Matibag na fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Matibag na may monitoring na sila sa kinaroroonan ni de la Rosa, pero tumanggi siyang sabihin kung nasaan ang senador.
5: Talaga may monitoring kami at hanapin natin. It is a there's a body to Alito Pares. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na merong mandato di arresto yung Alito Pares, we have to monitor him.
4: Nakatakas si De La Rosa sa Senado madaling araw ng May 14 matapos magkaroon ng komosyon at putukan dahil sa pagtatangka umano maipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Pero gate ni Matibag, walang paglusob o pag-atake na ginawa ang NBI sa Senado dahil nasa bahagi ng gusali ng GSIS ang kanyang mga tauhan. Gate pa ni Matibag sa GSIS premises na ganap ang putukan at hindi sa loob ng Senado na batay sa mga video na kanyang napanood.
5: So, doon sa claim na stakes ba yan or sa attack, ganyan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under attack. Ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack.
4: Sinabi rin niya na may pangako ang NBI na hindi sila papasok sa Senado at ito ay kanila umanong tinupad.
5: We are there to promote law and order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises.
4: Dagdag pa niya kung may nagkamali man sa hanay ng NBI, pananagutin ang mga ito. Pero kung nasa tama raw ang kanilang ginawa, hindi niya iiwan ang kanyang mga tauhan.
6: If they are found out that somebody from our ranks committed the mistake, I will not hesitate also to punish them.
4: Nilinaw din ni Matibag na wala silang balak tibagin ang Senado, taliwas sa mensahe sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Wala naman kaming balak tibagin yung Senado eh. It's an institution, it's right in the Constitution, we respect it. Diba? Ang mahirap na if you will put yourself in the center of everything and you feel that you're the center of everything, diba? Hindi naman ganun yan. This is about justice. This is about law and order.
4: Pinasinungalingan din ni Matibag ang komento ng kampo ni De La Rosa na hindi dumaan sa proper channels ang ICC warrant.
7: That is their claim, but the records will reveal that if he will be arrested, we have complete documentation. There's a coordination with PCTC, which is the primary agency that is tasked to coordinate with the Interpol and with the ICC. And the PCTC coordinated with the Department of Justice.
4: Hindi na dinetalya ni Matibag ang susunod na hakbang kaugnay na paghanap kay Bato dahil bahagi umano ito ng internal procedure ng law enforcement. Nilinaw din niya na inaantabayanan nila ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng kaso ni De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tiniyak ng pamahalaan na maaabutan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Isa na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. Yan ang ulat ni Gary Carillo.

0: lunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan.
1: Salamat na nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ano ng mga buntis.
2: Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po.
0: Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masigurong walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ulan sa Luzon, kabilang din dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Samantala sa Bicol Region at sa Visayas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap at napanahon at pulupulong pag-ulan. Dala naman yan ng easterly winds o yung hanging silangan. Apektado rin ito ang Caraga Region at ang Davao Oriental, habang ang intertropical convergence zone o pagsasalubong ng hangin ay nagdudulot ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Occidental. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast bukas. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Katunayan, nasa danger level pa rin ang heat index bukas. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Habang ang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area at sa Mactan, Cebu sa International Airport, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Davao City, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 35 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite, habang posibleng umakit naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan City, San Jose at Rojas City. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na mga lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin, ang mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posible rin magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanood. Abangan, NGCP, itinaas muli sa yellow alert ang Visayas grid.
1: Sa ang rom-com film magde-debut bilang leading man ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall.

0: warning system ng pag-asa. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas pahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas, hindi po na.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka naramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: At your service, Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo ng Department of Health. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Babalik ang ulat bayan. Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
1: Yes, ayos kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihim matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyon ng bala ang nadiskubre at ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda.
2: At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives including the PNP and the Marines and gave the

0: previously reconnoitering.
1: Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ang pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulan si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court.
2: The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
3: Napag-aari.
2: Makita na natin yung video nun.
1: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
4: Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
1: Ayos kanina, formal nang i-turn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. ICE.
3: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
5: Nag-abiso ang Energy Department sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Bagamat tiniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid simula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang dalawang unit ng Termo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon.
7: Unang-una po, inactivate na po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo.
6: Layon din ang DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ang kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV. Sa bagong Pilipinas.
3: Itinanukala sa Kamara na imbestigahan ang National Grid Corporation o NGCP kasunod ng naranasang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand

0: Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock.
1: The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan.
0: Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation.
1: Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po na tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on a tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove this pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo.
0: Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot-kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, pinimbisigan sa Ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong flood control projects sa Distrito Umano ni Congressman Paolo Duterte sa Davao City. May sagot naman dito si Congressman Duterte. Yan ang ulat ni Rod Dagusan.
3: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City. Mula umano ito sa 80 kontrata ng flood control projects noong 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una nang naisumite ito ni Tinio sa Independent Commission for Infrastructure noong 2025 pero wala anyang naging aksyon.
4: Distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangan maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas. Hopefully ngayon ay ma-actionan ito ng ombudsman. Kasama sa sinabit namin, bukod sa sulat, ay meron tayong detalyadong analysis, pagsusuri doon sa mga specific projects. So nakapangalan mismo yung mga kontrata, sino yung mga contractor at iba pa.
3: Top contractor umano sa nasabing mga proyekto ang

0: Niya, bakit hindi nagagaling si Tinio ng reklamo sa mga engineer, contractor, political personalities na naiuugnay sa mga questionableng flood control projects sa buong bansa? Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizo ng isang proyekto kontrabaha sa Valenzuela City na inaasahang bubuksan sa Hunyo. Kung ano yan, silipin sa ulat ni JM Thompson.
2: Bubuksan na ang siyam na pumping station sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontrabaha ngayong darating na tag-ulan. Yan ang siniguro ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station. Tiniyak ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ng mga pagbaha sa lungsod. Lalo't maraming barangay sa Valenzuela City ang pinabaha dahil sa mababang lugar.
3: Critical na critical ito kasi yung baha sa Valenzuela, mostly in the past nang gagaling sa pagpasok ng tubig sa Bulacan River, dito sa Maykawayan River, at hindi na ilalabas yung tubig from the Polo River.
2: Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mangangasiwa sa pagme-maintain at pag-ooperate ng pumping station simula sa Hunyo. Dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha.
4: Gusto namin masigurado kasi na pag dumating yung araw na kailangan maayos, mabilis mag-respond.
2: Ang tubig kasi na mula sa Polo River ang sumasalo sa tuwing mataas ang mga tubig baha sa mga barangay malapit dito. At hihigupin naman ito papunta sa Maykawayan River. Pinasisimula naman ni Secretary Dizon ang pagdedredge sa Maykawayan River dahil mas mataas ang tubig dito kumpara sa Polo River. Samantala, simula Hunyo, Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Dahil generator lamang ang source of power nito, madalas itong nasisira at natetenga.
3: Marami dyan, hindi konektado sa Meralco. Kaya nangyayari, nasusunog, nasisira yung generator. Pag nasira, alam niyo na kung gaano kabilis yung pag-maintain ng DPWH, no? Ang bilis niyan, no? Minsan taon ang binibigyan niyan.
2: Hindi naman napigilan ng kalihim na ikumpara ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa ibang probinsya sa lungsod ng Valenzuela dahil halos kaparehas anya ito ng sitwasyon.
3: Kasi nga, tama yung pagkagawa. And sabi ko nga, pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi, nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito, hindi eh. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh.
2: Dagdag pa ng kalihim, kahit hindi tag-ulan, binubuksan ng Valenzuela ang mga pumping stations para mag-maintain ng level ng tubig sa ilog.
5: Dito sa Wawang Pulo Pumping Station, nagdagdag ng dalawang pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station dito sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong darating na Hunyo, bago ang tag-ulan. JM Thompson, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit no na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend dahil sa ginagawa umanong substandard na mga bakal. Kabilang sa tinutukoy ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang mga establishmentong naging kliyente ng naturang pagawaan para mabigyan sila ng babala sa panganib na kanilang kinaharap.
7: Initially, dun sa mga pag-uusap is talagang may problema na na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. Ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
6: Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na karamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid, kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon. Lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang paggawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense.
8: Wala kaming intelligence capabilities, so we rely on help from the different agencies that are more that have more expertise in these matters. We do have annual inspections, pero what we see are the basic operations.
6: Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kababayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng paggawaan ng bakal na nakapangalan sa PhilSanjia Corporation at pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng umanoy drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluwensya ni Yang sa nakaraang administrasyon.
9: We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So, titingnan namin yon with all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time, he is a special envoy of the former president to the Republic of China. So, we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan.
6: Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinekundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino, habang may ilan na sangkot sa pang-espiya.
10: Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern.
11: We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue.
6: Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Nilinaw ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na hindi makikialam ang komisyon sa Sopin ng posibleng pagpapaliban ng barangay elections. At ni Garcia, nasa Kongreso ito at Executive Department. Pabigyan niya kung gagamitin ang pondo ng halalan para sa iba pang programa, maaari umano itong maging unconstitutional dahil hindi na pwedeng ilipat ang budget na inilaan na sa isang constitutional office. Samantala, muling hinimok ni Garcia ang ating mga kababayan na bumoto at gamitin ang balota para sa inaasam na pagbabago. As of May 16, umabot na sa mahigit 5.1 million aplikasyon para sa voter registration ang naproseso ng COMELEC. Patuloy din ang paghahanda ng poll body para sa BSKE sa November, kabilang na ang pagpapatupad ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Sumasalamin sa pagkatao ni Pangulong Francisco.

0: ang sigalot sa teritoryong pinag-aagawan, nauwi sa malagim na putukan at madugong sagupaan. Pero ang dekada ng tensyon ng dalawang bansa, matutuldukan na.
1: This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide

0: good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues.
1: Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit kung saan tumatay ang chair at host ang Pilipinas, matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Nagsilbing mediator at peacemaker ang presidente sa pagpupulong na nauwi sa pagkakasundo ng Cambodia at Thailand na iwasan ang paggawa ng mga aksyon na magpapalala sa tensyon, pagsulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan.
0: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
1: Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul si Pangulong Marcos na nagsilbing tagapamagitan sa dalawang leader.
2: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable.
3: It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace.
1: Ayon sa isang political expert, malagang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang nagsilbing peacemaker sa dalawang bansa, kundi naging instrumento rin sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Refleksyon ane ito sa pamumuno ng Pangulo bilang chair ng ASEAN at salamin sa pagkakaisa na isinusulong ng rehiyon.
4: Very big yung naging participation that dito ng ating Pangulo. I think this potential regional problem or conflict between Thailand and Cambodia could actually be very well mitigated by the presence of the president acting as a mediator. It gives a good impression that the president is really after for peaceful resolution of conflicts. And at the same time, this also sends a strong message to our other ASEAN brothers, especially in the ASEAN, that we are fully committed to resolving conflicts in the most amicable way.
1: Tingin pa ni Dr. Froilan Kalilong, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, hindi lamang naipamalas ng presidente ang kanyang kakayahan bilang isang leader. Naipakita rin ito ang kahandaan ng Pilipinas na humarap sa mga problema na maaring makapag-engganyo ng mga investor na mamuhunan at palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas.
4: It gives the other member states the impression of you demanding and wanting stability. Regional alliances may actually be forged because of this. You also are giving the impression that ang gusto natin ay yung continuity ng mga economic programs and economic reforms. Mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no? Na maglatag halimbawa ng mga investment mechanisms sa ibang bansa, knowing fully well that the image of the country is good, or at the very least the reputation of the president is actually well accepted. It creates avenues by which trust and cooperation is actually gonna be built, and this is very important for securing investments in the long run.
1: Hindi nalingid ang naging epekto ng krisis dulot ng sagupaan ng mga bansa. Sumasalamin ito sa katotohanan na may mga hangganan man ang ating mga teritoryo. Ang problema ng isa o dalawang estado, maaring maramdaman hindi lamang ng iilan, kundi ng buong mundo.
4: I think what the president is showing here is that he understands how diplomacy works. He knows where to align himself in line with forging meaningful international relations, especially with like-minded countries. And I think this is very, very good.
1: Kaya ngayong nagbabago na ang panahon, importante ang pagkakaroon ng isang leader na kalmado sa harap ng gulo, tahimik na umaaksyon, pinipili ang kapayapaan at kaunlaran tungo sa magandang kinabukasan.
4: when you try to diffuse the tension, you focus on other more productive avenues like investments, cooperation, technology transfer, people mobility. In short, what the president is trying to tell us here is that we need to avert conflict because averting conflict is a necessary way for us to be able to achieve development. Mm-hmm. And if we want to progress as a country and as a region, then we should be focused on these things and not the other way around.
1: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Bibida ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa isang rom-com film na Project Baby bilang leading man na ipapalabas sa sinehan sa Hunyo. Samantala, babalik na ang aktres at komedyanteng si Rufa Mae Quinto kasama ang unika iha nito sa kanilang tirahan sa San Francisco, California. Narito ang ulat.
6: Uuwi na ang aktres-comedian na si Rufa Mae Quinto sa kanilang tahanan sa San Francisco, California, habang naghahanda siyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa May 28. Ang taong ito ay may mas malalim na kahulugan dahil ito ang kanyang unang kaarawan bilang isang widow matapos pumanaw ang kanyang asawang si Trevor Magallanes noong July 2025. Kasama ni Rufa Mae ang kanilang anak na si Athena. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng actress-comedian ang throwback photo mula sa kanyang birthday celebration sa Hawaii 2 years ago kung saan kasama niya sina Trevor at Athena. Nagpayag naman ang paghanga ang kanyang mga fans sa kanyang lakas habang marami pa rin ang nagbibigay ng mensahe ng pakikiramay habang hinaharap niya ang mahalagang yugto ng kanyang buhay nang wala ang kanyang asawa. Ikinasal sina Rufa Mae at Trevor noong 2016 at bumuo ng buhay na nakasentro sa kanilang anak na si Athena. Huling nakita sa big screen bilang parte ng 2025 Metro Manila Film Festival ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa action thriller na Manila's Finest kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang pulis. Inamin naman ngayon ni Rico na hindi niya inaasahan na ang kanyang susunod na proyekto ay malayo sa mga karaniwan niyang ginagampanan. Ngayong taon, nag-debut si Rico bilang leading man sa direksyon ni Eric Quizon sa romantic comedy na Project Baby. Kasama niya rito bilang lead actress si Sue Ramirez. Sinabi ng aktor na mas kinabahan siya sa pelikulang ito kaysa sa kanyang mga concert. Bagamat mas kilala siya bilang singer, songwriter at producer, inalala ni Rico na isa't kalahating dekada na rin siyang umaarte sa showbiz. Kasama rin sa Project Baby sina Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuth, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Salinas at Alice Dixon. Ipapalabas ang pelikulang Project Baby sa mga sinehan sa Hunyo nationwide. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Hanggang bukas, ako po si Audrey Goriceta ng inyong Pambansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
10: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: now 7:45 p.m.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag-sugar og acid?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, Kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: And now, back to...

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanahan, mga ka-Keep 5 diya sa Siki War. Yes, nagkakaing salamat taas to mga ka-Keep 5 diya sa pagdawat sa programa niya sa Amigos Coffee kaysa nag-assist na koron niya. Nagkakaing kayong salamat o mayong gabi sa tanahan. Mga Suki Loves, nato niya nga naminaw mayong gabi o dihapod sa Baybantayan, Kabanggalan. Ara manda sa Bantayan, Kabanggalan, si Tatay Naldo. Ano na Tatay Naldo, live tada subong or gina-hook up mo kung ay mangkot lang ko ha? Wow! Yeah, sa sapod sa mga naminaw diya na pita karon sa kuana diya sa Tuburan. Yes, diya sapod sa tong mga busing diya, no? Boss na to, si Boss Sir Manggubat, no? Boss or atong station manager diya sa Tuburan, Sir Manggubat, mayang gahap. Mayang hapon, mayang gabi ini mo, boss. Yes, sa tanan-tanan nga na ni hapon. Mayang pagpanihapon sa mga na ni hapon. Sa mga wala pa'y kaon, sama na ko, Kuya Rolly nga, medyo nagdaguok ng tiyan, pero di pa taka kaon, kinapatay trabaho pa lang ga. Unay gingon nga, antos-antos lang. And naingon nila, Kuya Naldo, or mga ka-Keep 5, maantos lang kagutom. Naghan kayo pasakay, kinabuhi ba, maragwa, nagbayan. Sige lang, wad. Alara ba na? Ana naman dyan na mga palangga, no? Kinangla natay gamay nga medyo kuen. Kinang ito, sige pa.
1: Amay!
0: Unsa sige pa. Tumbi pa nga kong ingron. Gano'n nga palangga, no? Nagtuwa sila, nag-unsa na, nagtuno pa dahil.

0: Ma, madawat na ko diha sa imuhang radyo kung mag-apply ko diha o kuhan ka ng announcer. Ah, sige, paminawa lang ninyo ang tingog nga angay dili paminawan. Ang tingog na nagdala sa tingog sa kagabihuan. Kini ang tingog karuan. Ah, sige na, malikyan na ko kami ko sa coffee bake, basig maputbol niya ko sa kong trabaho, musamot niya kong kapubrihon palangga. Go!
1: Hello?
2: Yes,
1: hello.
2: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
1: Sharon Catalan, sir.
2: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
1: Yes, ako dali sa Lamintak North, eh. Madalian.
2: Okay, Lamintak North.

0: Sino yung daddy mo, ma'am?
1: 20 city, sir. 20 city.
0: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong, well, ma'am, sa atong kalawasan?
1: Before, sir, una, ni atake gyud, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October. October okay. To, din ako kabarog niya, nagka-edema.
0: Kung sa ikaw sa mga nung din nakakabarog?
1: Nagka-edema ko, nang hukong mga ko ang palapalapa, kadong sa akong tuhod ng hukong.
0: Kung saan siya, hindi mama mo ako yung idea da?
1: Edema is kanang manghukong sir, kanang mutangbok siya.
0: Ah, bali, oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
1: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, nako history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuwa nga, nako'y acute kidney.
0: Ayan, kay,
1: muto ang cause.
0: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
1: Oo, sir. Oo.
0: Dayon,
1: muto
0: dayon.
1: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
0: Mm-hmm.
1: Ni-try ko na ni-inom. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Awas ba mo? Ang ako sa ni-palpit kita akong dughan.
0: Okay.
1: Akong kabuhi. Umarabi sa mo. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay. Nga naman niya akong giinom ako.
0: Okay. Hindi
1: ko na ni... Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauyo na ni Kapi, o sa nagkasing Kapi ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayin lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituro lang po, kung mo to, habang nagpadayin ko, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di igunta na po ang kuan ng iyang reaction. Ako ang major disease na kidney. Nasabay ka ng ulcer, gastritis, pumatanakot na kuma.
0: Ulcer.
1: Oo, ulcer niya.
0: Nasabay kay all ma'am.
1: Yeah. Oo, okay. Trending kay karoon ang kuma. Nasagunan na niya sa nang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
0: Irregular ang menstruation.
1: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
0: So, na normal na siya?
1: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
0: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sigag inom og Amigos 15-in-1, ma'am.
1: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo,
0: okay.
1: Ako kasi nakatabang. Gihimagini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga nagkagsakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga sa idaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, problem ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad. Nagkakitugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa kayo migraine. Migraine.
0: Tapos migraine, ma'am. Insumya, unsad ka.
1: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ko before, nga nung hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom na ko.
0: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
1: Oo. Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni balik na ko sa point.
0: Ayan, balik na sa point.
1: Minyo, balik na akong point.
0: Minyo, tama, minyo.
1: Hindi, sir.
0: Ay! Makapapa na tana, time.
1: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni mom sa mga listener na to karon, ma'am?
1: Mm-mm. Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya eh, bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kay ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
0: Ah, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kita yung mong names one again, ma'am. Si Ma'am Sharon.

0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: Ito yung pangalan niya ni mo, kuya?
3: Si Remigio.
2: Kano pizza or mok, sir?
3: Isa ko sa Liloan.
2: Kisa yung ipainom ni mo si mong amigos ko pa yung mga sawa?
3: Oo. Nauli ano ba yung doon? Ang yung indicator kaya kantitipin. Wala, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
3: 300 kapil, 380.
2: So karo, 114 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabe yan. No? Pero imo misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
3: Katulo, eh, amo ka rin itabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
3: Kuando, mga... Kaya si mana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
2: Tulo na ka si mana niyang inom.
3: Oo, tulo ka si mana, oo.
2: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na na
3: siya. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
2: Sa kasulti niyo, okay yung amigos kopi?
3: Ah, okay kayo, may, ang amigos kopi.
2: Pila na to katuig?
3: Dugay na, mga, hindi na siro mga lima katuig.
2: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Niya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos. Tulo ka karton.
3: Labat kayo sa kape ni mo nga, sektibo kayo.
2: Ah, sige. Kita niya tinari mo, sir, ha? Taga Urbukwan.
4: Kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nene. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
5: Arthritis, Kuya Rolling?
4: Yes. Nya...
5: Ay, by the way, sa Kuya Rolling, kalimat ko Kuya Rolling. Pilang edad ni mo, Kuya Rolling, Marayan?
4: 57 na, ako edad karon.
5: So, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
4: Yes, oh, Asturias, sige, sige. Cebu.
5: Asturias, Cebu. Padayon, Kuya Rolling?
4: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na yun. Hantod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem. Sir Angel, then, kanabi ito, magbarog ko, kanang dugay, mamanhod akong mga tiilan, duha.
5: Wow.
4: Ikaw pa, paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.

0: Yes, Unya Lastnik. Bisan o gabiin na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: So balik ko kaya sa Yaroli Marayang, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapayan.
0: Oo, oh, nyagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Paso pa kaya Yaroli Marayang, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
0: Yes, bahala dili sa kunson, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo kaya Roli Marayang sa mga pamihas ni mo, pangigaroon, segmentize, no, segmentize. Okay, John, yes. Dito na kami, John, kami.
0: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan tamo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang Amigos Coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: O yeah, Kuya Roli Marayan, ha, si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nagkaanak po siya, wow, probe ng tested na nako, Kuya Roli Marayan.
0: Yes, tinuod yun. Dili ni Hambog, dili ni ingon user ko. Kundi li, tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so daghan kay salamat sa Yaroli Marayan, ha?
0: Yes, daghan kay salamat.
2: Sa Ormoc tanan. City, yeah. Sa Barangay Salvation. So, kuha na itong testimonya ko sa kaginang nga user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Hi, ma'am. Kisagay ito yung pangalan, ma'am?
3: Grace, sir.
2: Amelie daw, ma'am?
3: Gracias for short. Huntilia.
2: Grace Huntilia.
3: Yes, sir. Sa Barangay Salvation.
2: Ormoc City, ma'am.
3: Ormoc City.
2: Okay. Usa ka sa mga user sa Amigos Coffee, ma'am, no?
3: Yes, sir.
2: Tapos na yung pagkuhan, ma'am. Sa mga kasinatian mo paggamit mo sa Amigos Coffee, ma'am.
3: Ang ako, gidato, sir. Ang ako, pag-ihi-ihi.
2: Gusto na gamay, matingong, ma'am?
3: Ang ako, pag-ihi-ihi, sir. Kay sa una,

0: kung magbiyahe ko kadaghan jud ko ana mohunong-hunong kay sigigihi nya sa usa ka gabi sad siguro kung mo ako ihapon tagdo mga 12 gyud ko mo bangon sir.
1: So, sa sige pang
0: gabi, yes sir.
1: Ya pag-inom nimo gamigos coffee ma'am.
0: Pag-inom na ako sa amigo sinahinay nga ning kuha na siya ni Iban ba ang pagsigigihi. Ah. Nya dili na po sakit kay sa una kung kahidlo na gyud kay ko sakit yung kay sa pantog pero karon dili na magwanta-gwanta na siya kung kahidlo.
1: Wala ni problem ma'am.
0: Wala kay bago lang ko sir nagpakuan sa ihi.
1: Ihi ra gyud imo.
0: Oh, wala. Buros clear.
1: So, karon okay na ma'am.
0: Okay na sir.
1: Normal na yung pag-ihi.
0: Normal na siya sir.
1: Ah, okay. So, wanay lain ma'am, maora na ma'am.
0: Maora na siya sir.
1: Kamusta ma'am, may mong bana, kusog na mo sa kay.
0: Kusog mangihi sir.
1: Kusog sir mangihi. Pero dihan mo mangihi ma'am na. Yes guys, so mga tong testimony ni Gracia Ontilia mga guys. Diri sa Salvas.
2: Ting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuboran, din siya magkapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning adtong amigo sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting, usa ka diabetikong tawo no nga nag-antos na sa iyang sakit sud na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigo's coffee natabangan gyud taon siya. So sir, mayong adlaw.
3: Mayong adlaw sir.
2: Kumusta? Unsa may epekto sa atong amigos coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang amigos coffee sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga uy, katamis ba ni? Dili ni mayo kay di man mayan ako ang tamis pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. Mm-hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana naibuhon ko, kaya nga akong sugar is ang level sa kong sugar is kuan man 360 usay mo 400 gani. Mm-hmm. Pero within 1 week pag inom na ko sa kuan amigos coffee before ko ininom sa amigos coffee akong sugar is 362. Mm-hmm. Nasya ko sa resulta kay after a week na mamikit sa ng sugar pag testing na mo ang akong sugar naku kag down. Mm-hmm. In 178 na lang. Mm-hmm. So nasya bi kay look kakuan ba niya ni niya kanang maugyapon to sige kung inom niya kumpiyansa sa ako kaya dikaon kong mayo bitas-tas o balik pero kung mo sige kung inom ang akong sugar is nang down yun
1: down
3: yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani nag test me atong miaging adlaw is kuan na lang kanang 160. Mm-hmm. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o sa'y imong ika-auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, try lang. Nya pagkaman, pagpa-check sa mo, alam may bawaan ninyo kung nabay, epekto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong epekto. So, mauna ron nga ako, usan ako ka kanang nang misuporta sa amigos kape o lagtang pagsulti amigos user sa inyo ko ron. Okay.
2: Sige, salamat kayo. Yan ang rabati mga teksuran si Sir Binting Aliego ang usas mga nakabenepisyo sa atong amigos sa 15-in-1 Skirk Herbal Coffee Mix.
4: Yes, nagandang salamat mga palangga, no? Usas sa mga natabangan sa atong amigos coffee, no? So, ubay-ubay na mga kakifime. Goals, ang natabangan sa itong amigos coffee diha sa Sikihor. May daghan niya mga palangga nga natabangan sa itong amigos coffee mga palangga. No? Ato ining anhinaon ning taga Sikihor nga si Bus Dudong. Asa naman to? Ah? May kalinggot mga muna yung nakanindot palangga sa itong amigos coffee. Unya karon giabangan na sa itong amigos capsule. Di kita sa galaw sa amigos panalo ka araw-araw. Yes, maman siguro ni Betray at
5: buas samal. Mm. Sure. Buas kulas. Mm. Nakatry mo kag amigos coffee?
6: Ah, syempre. Grabe ang kakuha ni. Kining epektibo kayo.
5: Yung anong epektibo man? Sa
6: kumantag atong kanang ako taso sugar yun. Taas ko sugar
5: ba? Ah, umabit ako nung nakachat yan ako na sa una, no?
6: Oo. Tingkol ko ni mo. De, yun na nisulay ko ni amigos coffee. Muna yung gimintinan ako kada kuan, kada every morning o every evening karon bago pa kong nahuman o

0: yung inom mo Gamigos Coffee.
1: Okay. So, yeah, na, tapos tayo mo siya, Garambe.
0: Nakabantay ko sa una, kining pagpangihin ako, wala siya, kining, wala ko ginaginom mo Gamigos Coffee sa una. Pagkaroon na ginaginom na ako, medyo inigpangihin ako, naibaho ba? Murag narinis ang ihang kuhan? Oo. Oh?
1: Anya?
0: Anya, sa una nga, wala po ga inumo kami Gus Coffee. Magpalaban ko ko, kuhan kini nga, kini power-power ba sa kuhan?
1: Ayun na ito. Ayun na ito. Ayun na ito. Power-power.
0: So, ah, sige. Ngayon, sa una to. Pero kini nga, naka-ami Gus Coffee na ko. Oh. Wala na. Ni normal siya.
1: Ya, ang baho si Mungihi. Naunsa naman to?
0: Kining nawala na sa kadugay mga 3 months kung gayon mo Amigos Coffee.
1: Pero dugay ay makatala sa kumbos ko das. Dugay na to nimo nga gi kada pangihin nimo nga naibaho.
0: Kanang nga nagsugod og inom mo Amigos Coffee.
1: Ah, nga
0: 3 months yan naibaho.
1: Ah, di mo siya naibaho.
0: Na-release oh.
1: Okay.
0: Pero wala na. Unya normal lang akong kaning mamukaw nagkadlawon ba?
1: Ah, sa una dahil nga pa ka naging namo kami gusto.
0: Hindi ba mukaw ka laon eh?
1: Tulog yun, tulog.
0: Tulog eh.
1: Mga gingo nila nga nagdungan na katao, pero una siya namatay.
0: Una siya namatay.
1: Okay! Si Manoy ni Mata.
0: Wala yung
1: bali. Tapos siguro ito po sa imo ang kuhan. Pila may sugar ni mo?
0: Sintos to itong niyagi.
1: Yan na ron.
0: Karoon na, niubos agad siya ni 120 anak.
1: Okay, okay na na. At least okay na siya. Di ba pwede nga less kahit ang sugar. Kaya magluya mapalagi.
0: Well, nakabantay ko sa una nga, dili mamukha gadlaon karon

0: Budista, no?
1: Mm-hmm.
0: Kini nga, try mo tuhuin ninyo ni Amigos Coffee kay grabe ni kay Pito. Especially katong mga lalaki. Ha?
1: Yes.
0: Nga...
1: Magabi, di ka katug.

0: after man ka mag-dinner o human magag panihapon mag-inom wag mag-use coffee, kamusta imong pagkatog?
1: Puting lang niya agayo. Ang labi kayo, pag matani mo ka ng, di ka stress ba? Pag matani mo, relax kayo yung pagmata.
0: So katogra ka na yun?
1: Oo. Kanang ubang nga, kining ubang kape nga, di sila katog, kanina mag-us coffee. Tuhuin ninyo na mga kamislak, no? Kaya, kaning kapihan eh, diligyan nga, di ka katog, katog yung ka.
0: Proven attested yun?
1: Oo, siyempre.
0: Proven attested yun na? Okay, ikaw
1: mag-in. Subo na, nakailat ano? Dihan ako naka, kining nga, kuna-una ba? Nga, biktibo man yung imong kwan, hindi nga
0: produkto. Nakaila tapos ko last, pero pagkita nakita, no?
1: Wala pa. Wala pa. Wala pa yun, wala pa yun.
0: Si Milda, sa ringga rin mo makita.
1: Oo, oh, si Renz, man siguro to?
0: Si Renz, si Kuya Renz. Oh, wapo to sila ako, kaya hindi na kong naong.
1: Wow, so, hindi nga, panayon, hanggang yung imong amigos coffee nga kwan, hindi nga produkto, kaya dagang kayo nga, atong akong amigo nga kwan pod gining na isurahan ako pulis siya din na isurahan pangalan isulay pod siya kay sa una nga magpalpitit siya uminom siya og kwan
0: kape
1: so niundang siya mga 3 years siya ni undang kining amigos coffee kining niundang og painom og kape pag abot niya dire ayaw siyang gitulusan og kining kape nga kining amigos niangay man siya so karon mga kape na siya.
0: Yes, so nibalik
1: na. Pagpitit man siya, nibalik ang iyang katong iyang daily routine yung
0: mga pisa. Dihani mo ma-prove, Buskulas, nga nga itong amigos coffee, less siya o kuan, wala siya ay, less siya o caffeine.
1: Oo, kay, ito siya, sensitive guys, ito siya kay, hiling siya yung pamilya na naman siya, kining, history sa mga heart attack na. Kaya, munang mahadlok siya, minum mo, kape. So, akong gi-introduce niya, pag-asay niya, sigihor, nagsugo na siya ito. Minti na, amigos.
0: Okay, sa dagang kayo talamat, Boss Colas, ha? Atong station manager diya sa Sikihor, Radyo
1: Visita. Thank you so much, Pado.
0: May gabiin niyo niya dito.
2: Yes, dagang salamat, Boss Colas. Ano ang atong station manager diya, no? Sa Key 5 FM, sa Sikihor. No, sa nagpamatuod sa kaepektibo sa itong amigos copy, mga palangga. So, sa pagpapabot, ha? Kung ato nang pamatud-an kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Coffee, of course, arita sa atong pinakabag-o nga products palangga, ang atong Amigos Capsule. Ato pong sutaon ang mga nakagamit sa atong Amigos Capsule. Kung probin ba ba po nila? Makaproba sila nga epektibo basa ng atong Amigos Capsule? Sige, ono na to ning mga tigpaminawan or tigamitan sa itong Amigos Capsule. Ono na to ni si Nanay Ket Celeste, no? Kaya ni kay si Nanay Ket, usap po ni si mga user, no? Alang sa mga nanay nga naminaw.
3: Stress? Gusto ka?
2: Ay, hindi ni stress man, stress. Sige, ari sa ta sa stress.
3: Mas healthy, mas fresh, ug mas energized kada adlaw. Sulay ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, gipuno kini sa powerful natural ingredients. Sama sa glutathione para mas glowing ug healthy skin. Collagen para mas ligon ug youthful ang panit. Vitamin C, pampalakas sa immune system. Ampalaya, tabang sa blood sugar control. L-carnitine para sa fat burning ug energy boost. Spirulina, superfood para sa overall wellness. Guyabano ug mangosteen, rich in antioxidants. Green tea, detox ug metabolism support. Psyllium husk para sa maayong digestion. Ginseng pampalakas sa stamina. Ug barley, natural fiber ug nutrients. Busa kung gusto kag kusog, healthy body ug glowing confidence. Amigos Capsule na! Amigos Capsule! Palit na! Ug himuha ang healthy lifestyle. Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer, tibuok Visayas. Palit na!
4: Hello, mayong hapon!
0: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
4: Kit Celeste, sir.
0: Kit Celeste, or a.k.a. Kuan, Nanay Kit.
4: Yes, sir.
0: Ay, nai, gitawagan di ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit ang Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon.
4: Pero lagsik gihapon ang ako ang pamati sa akong lawas. Murag wala ko'y kakapoy.

0: ba?
1: So dili ka makapil og kapoy nanaykat, basta duha ka kapsula sa nimo ano, duha ka kapsul per day imong ginainom.
0: Yes sir.
1: Sa di pa ka mukaon.
0: Yes sir.
1: Wow.
0: Usab sad na sir nga nakapagamay sa ako ah.
1: Wala, ngano man ing dako-dako day ka sa una.
0: Dako kay ko sa una sir, ay mura kog baboy.
1: Mura kag baboy. So karon unsa namang ka? Mura na lang kag baktin. Unsa ba?
0: Oh, mura na kog baktin. Ay ano? Naka-lose jud ko sir og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose atong Amicus capsule. Mga pila pa ka yes, na pila pa ka kaadlaw na ginom og Amicus capsule, Ma'am Ket?
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bag-o pa man kayo niya itong Amicus capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amicus capsule. And then, nangutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok og Amicus capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok og Amicus capsule.
0: Hmm.
1: Yeah, ang
0: yeah, gihapon nga experience sir kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili pa siya kapuyon, pero na ilang pagutana ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
0: Ay kumat tigyapon sir ay bisag mag senior.
1: Ha?
0: Kumbati gihapon bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati makapagilok pa sa Tatay Alok?
0: Oh, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
0: Oh, sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round?
0: Ah, grabe, oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kay?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo kuno gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
0: Duha ka ra. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga lagi nimo gamit kus capsule?
0: Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw kay dili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo palo-up pa sa doog. Duha ka round ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
0: Dili sir. Uy, masamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamo duha gyud mo Amicus capsule ingon si Carlo?
0: Yes sir, kami jun duha sir.

0: tested atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahay.
0: No, ma?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir.
0: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na ipangutan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko no ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man na? Mubalik magka-prisko?
1: Mubalik yun siya, sir. Oy, wala na siya baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir.
0: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana, Jod.
0: Ay. So, nagkakang salamat mo, Ma'am Ket, sa listiha. Taga-asa ka nita, Ma'am Ket?
1: Taga-Barangay Lang of Asturias.
0: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no? Wow, grabe. So, nagkakang salamat, Nay Ket.
1: Sige, sir. Thank you.
2: Yes, daghang salamat Nanay Kat. O saka nanay nagpamatuod sa ka epektibo sa Amigos Capsule mga palangga, no? So, mo na diyan mga nanay, ang mga nanay diha nga tanaw ninyo murag wa naman ni kumbati manoy eh. Sige, mag Amigos Capsule ta eh. Ha? Mag Amigos Capsule ta. Balik ko yan al dote. Into to Naldo. Toto Naldo, di into mine. Ari, Toto Naldo. Ari.
3: Aming adlaw, sir. Doon nakita. Taka, sir, nga bago lang nagalins kay Imam Bilay Makoryo daw, nagbakal itong bakal mo. Anong bakal mo to, sir? Daw Amigos Capsule to, sir?
4: Ay, Amigos Capsule, Kuya Nalds. Kay Permi lang ko katumar ng Amigos Coffee, ite, nakabati ko sa imo da ang permi mo ginalive da nga may bago naman nga Amigos Capsule, tingin tilawang ko naman eh.
3: Dugay na inom-inom mo sa sir?
4: Isap lang kasi mana, kay bago ko lang kabay na, pro.
3: Kamusta ang epekto sir, ha? May nabat na gagawin man nga mayo?
4: Ay, mayo rin siya na, pwede siya nalay tuhod ko yan, lo-lo ko lakat ko daan niya, pang iya ibabo yan. Ito mayo, hindi ko yan.
3: Maying igot sa mga baboy, sir.
4: Mayo gidya kay...
3: Kumusta pagtulog mo, sir? Kumusta ang imo pagtulog?
4: Ati, mayo gidya ang tulog kay... Last year, di pala nga, namin natulog.
3: Di ko mong... Kung mayong tulog mo, sir, siyempre, kondisyon ni Mulawas. Di kung kondisyon ni Mulawas, sir, alam na na, no?
4: Alam na na, kung di ka katulog, kung ano na obra mo, eh.
3: Kung mo, sir, aga pa, bugtaw na, sir, aga pa, bugtaw.
4: Aga pa. Aga pa, yaga pa nga pinana, ya, Amigos ko, pete, isubong. Kaya ko naga po customer ko kasi hugat di pangiyay ko baboy. Tilawang ko naman yun, Amigos Capsule naman kaya bisa ni kaya kalambot. Hindi ko naman initubi mo. Kumara ka na layo niya. Di nami ya.
3: Ah, kung itong bagay, kung gadali ka no? Muna, no? Mas nami Amigos Capsule kaya kung gadali ka sugat ka sa customer mo.
4: Oo, oh, ang gadali.
3: Kumara ka na rin.
4: Oo.
3: Pero kasi sige ka magyapon inom sa Amigos Coffee.
4: Oo, oh, oh. Kaya tumako na mo.
3: Ay, di sige.
4: Nakita mo ay ko isang nabatya ko. 66 na ko, bro. Pasik ko kaya.
3: Ilan na edad mo gula, sir? 66 na? Dito dabot ka man sa alos palibot ng kabarangayan?
4: Oo, oh, eh, kaya adlaw-adlaw. Sige lakad.
3: Ay.
4: Eh, may umapat eh. Hindi ko sa dlan motor. Ginapasaan lang ng adlaw-adlaw ang harvest.
3: O tigda mo mapalangga siya produkto ninyo mga utan kaya katanong sa mga preska ang utan no taga barangay bantayan na siya puro ka 5 lagi siya na siya ka veterinarian kaya nagapambulong sa mga karabaw kaga baka laulaw pa aga pag inasugat sa inyo customer di muna galing ka nagtumar siya sa Amigos ka kapsul tungod kung kisa hindi na kainit sa tubig tumar na yan sir.
4: Tumar na lang kita sigay mo
3: Kuna mo, kuna. Pero kung may time kaya, sir, Amigos sa Kope, ang ina, alam mo. Pero kung daw ko dali, kaga, aman ang Amigos Capsule na lang na
4: tumaro. Okay na, bro. Baltihan ko kasi mo, live-live ka, may bago mo. Kilawa ko naman na, amun naman na.
3: Ay, pero, anong nabatagan mo, sir, maayog yung mga epekto eh, sir?
4: O, duway, tingin na ka po, ay. Duwal na ka pa ka ni Atrasar Kaon, duwala lang ginagutom, ah.
3: Sa edad mo nga 66, sir, medyo ka pamalo pa?
4: Sus, pa-pap-sik pa.
3: Sir, meron legal sa nga Purok 5, Barangay Bantayan. Ay, nakita ko sa bago mga pala.

tarang sa ako. Eh. Hindi ako makaintindi nga nung di sila kasarang sa ako, Kuya Injaw. Kagsation nga may nagustuhan ko nga babae diri sa amon nga lugar. Tuman gid siya kagwapa, Kuya Injaw. Kag daw mayara gid ko na feel nga kung magkita ay kami. Ambot hindi ko ma-explain, Kuya Injaw, nga ambot ko nga agid. Demo to, Kuya Injaw, pag abot di sang Amigos Capsule, nag-inom ko bala sang Amigos Capsule. Taguha lang gali, mga Kuya Injaw, sa pangalan nga Mescat or si Cathy, Kuya Injaw, ang ako nagustuhan. Isa man siya ka-DJ diri sa radyo sa Sikihuar nga amuna subong ang K5. Ambot kung unsa na unsa jud, Kuya Injaw, nga kung hindi ko makakita ni Kate, daw kakati-katigit ko, Kuya Injaw. Amo to nag-inom ko sang Amigos Capsule, kami nga duwa, kag amo to, Kuya Injaw, eh. Amo na yung mga sunod nga pangita po. Tatay Naldo, natigurang ka naman, Tatay Naldo, ha? Ano? Ano hambal mo, Kate? Tigurang? Hindi pa ko tigurang, ya? Tanawa bala. Tanawa, Kate. Ha? Ano nang sa may paa mo, Tatay Naldo? Tatlo kabilog ang imong atil, Naldo. Tatay Naldo, pag sure ka bala, pila kabilog til mo? Clear. Clear na clear. Buhang ako til, Kati. Clear sad nga ang kanang isang amubo. Tanawa, Kati. Tanawa, Kati. Naldo! Naldo! Ay, hindi ko makatuwa na, Naldo. Ah! Hinay-hinaya lang bala ka. Ah!

0: Naldo, mapildi ka gina magpapili ka sa kagawad kay ang kadakaw na ako sa ngimo nga batuta. Hindi ka pag ani kagawad, may batuta ka na, Naldo. Aray, Naldo, ha? Batuta man sa barangay Tanod, gindala mo, Naldo, ma. Naldo.
1: Kate. Pao, grabe. Grabe man bala. Daw, ang ako nga batuta, kate, daw ginbaton. Gidawat mo. Wow! Kadanlog sang imo nga sapa. Ano man imo ginusar, kate?
0: Naldo.
2: Unta na yan.
3: Yes, amigos, kapsula and amigos, copy mga palangga. Kaning duha na to ka-produkto nga gi-endorse niyo mga palangga mapalit sa tanang butika pharmacy nga duol sa inyo na po yan. So, sa paigipabot sa mga wala pa naka-try sa atong products, adto na sa pinaka-duol nga butika o pharmacy diya sa inyo na pit palangga para maka-try na mong amigos, coffee and amigos, kapsul. Amigos, coffee and amigos, kapsul mapalit sa mga suking butika tindahin.
4: Ina ko. Giubog ko pagkadungog na ko si Butingo ko ay.
5: Wabang kong ko ilon, nagkaragyan si Pagkutabok. Nag-iisot pa dyan kong kabok. Oy, di ko kita eskasada.
4: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
5: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit. Kana radyad akong digamit. Wa na dyan ko'y tambal gitong marka na radyong amigos.
4: O saan na katuig ka na gamit o amigos coffee?
5: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadod ko, wala dyan ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawas.
4: O niya, kamusta man itong mga, etagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana?
5: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong goiter, gamay na kayo.
4: Pilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
5: 400.
4: Ya, karo, normal na?
5: Normal na, kanong 103 na.
4: 103?
5: Oo, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong atong Sabado.
4: Sabado, ato lang, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
5: Oo, oh, ato pizza dos.
4: Oo? Ya, unsa may experience ni mo, bitagay mig... Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Bi, kay 1 year naman doon ka nag-inom.
5: Kuhaan ka lang.
4: May daw yung mga isagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
5: Hilongos Liti.
4: Hilongos Liti. Katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no niya.
5: Oo, oh, katong di na ko kabakot. Nagkurog-kurog ng pil, di na ko katindog.
4: Okay.
5: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
4: Okay.
5: Nga yeah. Ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-gool ko ato, kay abe na ko, paon na ko, Ginoo ato, kay wat na. Nga, surrender na ko, nga. Nagpasalamat yung ko sa, kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
4: August 24, 2024.
5: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kasi...
4: Hello.
5: Sige. Kaya bang katit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
4: Anak kayo ti ay, abrapil.
5: Oo, ka na bang, sige pangingi, sige pangingi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno, ugnuka, bitong gagmay nga, inigkaot, magdugo, dayon, nga. Kana labing binukanuka, kung gagmay ba? Katul.
4: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
5: Naulian na sa amigos.
4: Pila edad ni mo?
5: 56.
4: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
5: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, atod karon okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-gulgul akong tiil, hili na mag-kurug-kurug akong tiil, kanang pwede na lamang kung kakuraosas, o nga, kadi mong kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatumal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurug-kurug.

0: tao. Pwede na ko diyan sa ubana, mamasahiro na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan, na-appel po, na
0: wapo. Oo, mawag yun, pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wag yun na lagluwa, wala na. Wala na yun ka nang, sa katong pagbagyong tino, diregi, ihubak o gayo. Amigos, amigos ra may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nasagdanto.
0: Wala na, naulian na, dahil, at kung pagbagyong tino, ito karagang sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan, hindi ko magpakawa, og amigos, isan, og, hindi may makapalit, og kinarton, mupalit man dyan akong paris, og kanang, kada adlaw, tulo, pakasunod, niya, og nami kwarta, palit, og duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit ang sasisasi, no?
0: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag garon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Niyato ko galit ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni, Uan, Kirnahed.
1: Mahib, o.
0: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kayo ako pa yun. Sige, magpapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh. Siyempre, Uan na ba? Dako ko eh, kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako naman lang galing makatrabaho rin. Walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko eh, mahimo kay galubog, ragog ko sa banig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes, mura, magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, ito naging simana.
0: Oo, nagpa-sugar po atong, di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya mahadlok mang

0: Ang ay kay makakuan man gud ko maka kanang makakuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo itik kay dili di pa magamit kay aral ding niwanga kay iwan kay ko sa una nga mura manggud og kanang way kuan ba kuon na akong bana at nadlok na dali ko basig basig mitag lain ang bana.
1: Pero karon.
0: Ya, grabe.
1: Nga naman.
0: Kadagabiin kamang.
1: Wala pa yung dandi mo? Wala pa yung dandi mo?
0: 56 niya. Pero, mura na. Mura o kung kagakong lawat. Panahon ni, mura na 30 ka, 20. Masakot naman. Masakot naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka?
0: Isungog bitaw pa niya! Isungog pa niya dahil na! Kuya, lang tutoy ka ng ang amigos mo dyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos dyan nakaluwas na ho. Munang dilig dyan. Undangan, istak sa kumpares kay kanaligingyaan ko pirme. Kay mama
1: sa hero. Lagi, daghan yeah. Kayong salamat kay one year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee. Okay ra?
0: Ay, thank you kayo.
1: Pakapinan pag ina to. Oh, pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay pinakanindog na nagawat ng pulas kuhan.
1: Pakapinan sa natong kuhan. Pakapinan sa natong 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, yun?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura. Tangpanan bitaw sa kanang wana di paglaom bitaw. Pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka, din mura bag ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ako nawa naman ako paglaong sa una kaya luwat man ko sa Amigos man ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay nga nagay kay salamat na kayo parang kahilak ko sa gunimo eh
0: ang nga kayo na ko ano kayo lalipay manggugo tayo
1: lalipay dyan kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ing na niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya...
0: Nagdita, sige, bitaw, may pangita diri, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butika, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, mahutda, tuluray inyo. Sige. Tuluray na palit
1: yan. Ati sa kayo ba'y pangano mo? Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
2: Ayan, sanggang kayo, salamat, no? Amigos Coffee or Amigos Pranax, no? Matod pa nanay Bibian sa mga tao nga way paglaom. Dangpanan na nga tong Amigos Palangga. Ayan, salamat sa mga testimonya, mga palangga, sa mga ka-K5 niya sa Sikihuar, on sa panyang ipaabot, Beteridio sa Tuburan, Tatay Naldo, on sa pagihuat-huat alang sa tanan. Yes, di na ito. Maglangan pa lang gano'n. Kay kumukulo na. Kumukulo na yung chan ko. Gusto nang kumain. Teka, salamat ha. Amigos Coffee Plants. Amigos Capsule. Try at mga palangga. So, pa naka-try. Katong na yung mga balatian. Diha nga gihambin. Doon na yung gibug aton sa inyong panglawas. Try lang. Walay mawala kumusulay. Teka, salamat. Ugma yung gabi sa tanan.

0: our reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Yung mamunching, nintangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa mo na kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawahay na rin mong lawas, day, ma'am.
3: Tawahay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: kapuyon.
1: Kaysa mo na kapuyon dahi ka?
0: Oo, oh, kapuyon to.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
0: Monching.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 93.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang singalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching, Monching yung mga Mamunsing, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
5: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD. NNC, CPD, o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
6: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ihersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
5: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay magamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaganon sa inyong mga anak.
6: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
5: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
7: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung gido ka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking Boutique.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly Ogre Liampo. Lagi na may butang sa Emendos Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alakini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Bugas-bugas ug katul-katul
6: i DTX 500 na.
5: DTX 500
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butik sa Yungga.
7: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Original Hagkuray Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pirapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
4: Start your day on a fantastic note.

0: Gusto ka ba ugletson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat, but Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.

0: Pagpadlaw na itong pagkinom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Start your day on a fantastic note.

0: ka na, pamina mo bayo. Nindog ka ning tingog, ako na. Pati gani, yoyo na.
1: Dapat niya, oy. Mangigala, ayaw mo kasuha ni Max kay Bukmuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kaya na siya.

0: Hoy, pre, unsa ko nang natigiras mga hapon? Pataka ka man, ya.
1: Kanya, yung nalita, kasunod-sunod lang kunin mo.
0: Sunod-sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon patos piso pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, irakinun na to.
0: Irakinun na to, ang madali, ha?
1: O, sige, arumalag ni.
0: O, sige.
1: Okay.

0: O sige ko. Patak-taka magagdako, dako.
1: Imo ra litrat ya.
2: Imo litrat patak-taka magagdako, dako.
1: Imo na
2: dako dai.
0: Ah, dako.

0: 89.1 Radio.
1: 바로 sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpang renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang nga dusab nga magpa-ISP new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908 1452 6550 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingong usab ang G&D Sari-Sari Store dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immunity

0: energy going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: Malunggay paligon sa imong immune system,
3: Tubo natural energy booster,
2: Ginger pangontra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: List for life.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold, celebrity artista.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. V-tron, subuk na.
1: Doon sa yan doon sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa V-tron.
0: V-tron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, usa ka maayong adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban na nilapod kining atong tulumanon karon nga maghatag og dugang impormasyon ug maghatag og dugang kahibalo kaninyo aron na kining mong lawas igsuon atong matabang nga makalikay kita sa mga balatian. Kini nga itong tulumanon mga igalang isuon, pinaluyuhan kini sa SED Marketing ang tighimog, tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa itong mga kalawasan. Pinagi sa panyawan nga tanom nga napamatudaan nga daghag mga benepisyo sa atong mga kalawasan. Ang atong mga kaisunan nga napay mga

ginapanghambin diha ng mga problema. Ang pag regularly take sa ato ang mga panyawan products, labi na kining atong said panyawan plus nga naay mangustin, kining atong said panyawan with garlic, apil panini kining atong said panyawa or said kogon herbal capsule, nindot kaayo nga batasanon kay kini sila mga isuon, nindot kaayo kini og mga epekto sa atong kalawasan. Bueno mga igalang isuon ang atoag haplas dili po nato hikalimtan ang atong said liniment oil at naginusarang liniment ngagikan sa said marketing nga tinuod gayud nga daghag benepisyo sa atong kalawasan from pagtangtang sa mga panuhot, mga hangin-hangin, mga panakit sa atong kiliran, no, padulong sa pagpanakit sa atong mga kaunuran, pagtabang sa mga kaisunang adunay arthritis o rheumatism o daghanan pa. Ang said liniment oil ang kaniadto nga nailhan isip said panyawan liniment, karon said liniment na mapalit na karon sa mga butika, aduna ganay gahom nga makatabang sa pagtangtang sa mga balatian. Ginama ka na sa Seed Pharma o usab distributed ka na sa said marketing. Bueno, karong adlawa igsuon ang atong paghisgutan kining mga aches and pains, no, kaning atong lawas igsuon kung kita kanunay kitang nagaliho, kanunay kitang adunay mga ginapang buhat, posible igsuon nga naatay masinati nga mga pagpanakit sa atong mga kalawasan, kaning mga aches and pains, no, mga pagpanakit nga sagad na itong makuha. Pananglitan, kita nagkanunay kitag lihok sama panalita sa mga daily chores na ito. Apan na ay mga panahon giyon nga ubos ang atong resistensya, and then paghuman maigo kita o sulabihang pagtrabaho, no, magluya kaning atong lawas o maigo ning atong mga kaunuran o nang adunay mga pagpanakit. Aron maluwas ang atong lawas para sa mga ginatawag na itong mga aches and pains, ang paghapla sa said liniment oil, dako kayo og ikatabang. Aduna mong kini siya init-init o kanibitang halang-halang effect. Inig-haplas ni mo, ma-feel ni mo nga mas makatabang kini siya sa pagtangtang dayon sa mga pagpanakit. Labi na ka ng mga athletics, no? Kaning mga athletes, no? Kaning atong mga kaigsunan nga may na-involve kaayo sa mga sports. Sama sa basketball, volleyball, soccer, o guban pang mga klase sa mga rigorous nga mga ginatawag na itong sports. Nindot kayo ang paghapla sa said liniment oil on or before, no, sa pag-apil ni Mugdula. Kung ikaw pananglitan na medyo feeling nimo kapoy ang lawas, no, dunay mga pagpanakit, no, haplasi dayon ka na sa said liniment oil. Kay kaning said liniment oil manggod, naan siya factor, no, nga inigabot sa imong panit, manulod kini sa imuhang kaunuran ug mabati dayon nimo ang kainit ug usab mabati pud nimo ang hinanaling pag-ayo niini. Unay nakalahi manggod sa tuang mga kaning produktong herbal sa said marketing. Kaning atong mga produkto manggod igsuon, clinically proven, safe, effective, ug usab aduna gyoy mga testimony, no, sa pagmatuod sa kaayuhan yun niini. Muna kung ikaw igalang igsuon, gusto nimong matabangan ka sa imong mga balatian, timani kanunay nga aduna kitay mga produktong herbal nga haom alang sa imong mga balatian. Alang sa katong mga adunay problema sa aches and pains, ang said liniment oil, ang haplas nga siguradong epektibo nga ginama sa Seed Pharma o usab distributed sa said marketing, mapalit na ka na karon sa mga butika. Makita alang ang haplas nga adunay pagtuman sa kaayuhan, ang said liniment oil.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Interior Secretary John Vic Remulla, nilinaw na walang naganap na pag-atake sa Senado.

0: President Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara sa gitna ng paglilitis.
1: Headlines.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility driver.
1: Headlines.
0: Pag-asa, nagbabala na posibleng makaranas ng malalakas na bagyong bansa mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Giniit ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo at 13. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na base sa mga ebidensya at investigasyon, walang palatandaan ang anumang paglusob o assault sa Senado noong araw ng insidente.
3: Gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw ng masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
0: Si Interior Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ng kalihim na walang makatauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa loob ng Senado. Anya, nananatili lamang ang mga ito sa katapos.

0: Gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon pa kay Remulla, humingi ng tulong si GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI upang mapalakas ang seguridad sa kanilang gusali matapos marawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng prayer vigil sa Senado. Dagdag pa ng opisyal, nais lamang ng GSIS na maprotektahan ang mahalagang kagamitan at mamahaling koleksyon sa loob ng kanilang gusali sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Resulta ng paunang investigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, tinurn over na sa Department of Justice. Masusing pagsisiyasat sa insidente, pinangako naman ni Secretary Bida. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Opisyal ng isinumita ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13 bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan? Walang naganap na pag-atake sa Senado. Walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantina ng GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage. Habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril, ito ay sila Osaa General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, Osaa Jamil Ledesma at Osaa Charlie Dumla Montilla.
3: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that are have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganunpaman, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginigit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas, sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
3: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the, kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirmahan ng Philippine National Police o PNP na nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamapanayil noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacanang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melesio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
3: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla and going to the vehicle na Fortuner.
0: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartartes Jr.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound. Matapos ang insidente, inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling nakasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamaril. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage, ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas nais ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation.

0: kayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganito mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
1: Investigation, hindi dapat ang Senado rin mag-investigahan. Of course, NBI dapat rin mag-investigahan para pantayan. And ang importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's Ombudsman, nabasa ko Ombudsman is already investigating. Importante, independent, para fair rin sila.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
4: This is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
3: Si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, para naman

0: Mamamayang Liberal Partylist Representative Laila de Lima, hindi anya ito usapin ng politika o personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay Impeachment Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings, kundi pati sa pagsusulong ng accountability sa bansa. Umaasa naman si Defensor na magtutulungan ang lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Nanawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye at edsante ni Melanie Valdez-Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Magpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanyang opinion, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinagawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naaayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
3: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang. Nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lubhang mapanganim sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibideca Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Sa simula pa lamang ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinalakay na pinagsaling na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito paroon. Punta lang sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat mapanagot sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na dulot ito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Larito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Kahit na matatapos na ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila, ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng jeepney at UV Express ang nakasama sa fuel discount subsidy program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga POV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, otomatikong mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible ang nilang magdulot ito ng malawakang pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa.

0: Radio.
1: Radio.
2: Pinaalala din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakitang China Coast Guard vessel na CCG 4305

0: nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala rin binigay na legal na dahilan sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China, hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
2: Kinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Yang Yang Hyong 33 sa vicinity ng Pagasa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state.
0: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng pahintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
2: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement. Dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So, without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
0: Spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Korte Suprema, tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Nagpasya ang Korte Suprema na may tinuring na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagpapatupad ng worker rotation scheme nang walang pahintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbang ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa tinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa ang trabaho, kaya ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon na sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng iba pang mga law enforcement agency ng bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulot na kilo-kilong droga ang kanilang nasabat mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga, Marikina City, Mati City sa Davao Oriental at Paranaque City. Bukod dito, may mga nakumpiska rin silang marihuana sa naging operasyon naman sa Cordillera Administrative Region o CAR.
4: Sa Zamboanga City, which was PNP initiated, na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Paranaque din ho, 1 kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho dun. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin dun ho sa Cordillera.
0: Si PDEA spokesperson Joseph Kalulot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
6: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
5: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack.

0: pinagdadaanan na supply ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Muling na naig ang mga student-athletes sa Espanyol Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin ng overall champion, ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumopo ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV.

0: safety, pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Daritong report ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Jong!
6: Upikit kumulang 1.7 na milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre 2 taon kasalukuyan. Ang Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng COMELEC CAR, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779. Kasunod ang Abra na may 100,788, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,114 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila palampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Glenda.
7: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inihandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Leia Gray Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan upang tuluyang maalis ang mga makahabang pila at maraming requirements sa mga transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Anya, ito ay alinsunod sa pagtataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit sa 41 million pesos na cash aid ipapamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mildred.
8: Tinatay ang 41.15 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa Region 1 sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at BFAR. Sa isang Memorandum of Agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at BFAR na layuning magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa Advice of Sub-Allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni na DARFO1 Regional Executive Director Fidel Libaw at BFAR-RFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City, narito ang report ni Mayra Revilla.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mayra.
9: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlin Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisher folks sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa

0: solo parent sa Puerto Princesa City. Tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Goody.
2: Ibinalita ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mga nasa 30,000 miyembro ng vulnerableng sektor ng syudad sa susunod na taon mula sa pondo ng pamahalaang palunsod. Ani ay papanukalan niyang madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents, kaya posibleng sa 2027 na ito maisakatuparan. Ipinayapa ni Mayor Bayron na layo nitong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mapangunahing pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Ani ay baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat naman ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamahalaang palunsod ng Puerto Princesa na magiging 6,000 piso na sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa

0: Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Maghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Commission on Senior Citizens Region 8, pinagding ang pakikipag-ugnayan sa land bank para sa digital banking solutions. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
6: Radyo Pilipinas, report.
5: Well,
7: nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa pamumuno ni Regional Director Antonio Dalauta sa Land Bank of the Philippines noong Mayo 7 ng taong kasalukuyan. Layo ng pagpupulong na talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa digitalization o paggamit ng digital na pamamaraan sa pamamahagi ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act. Dumalo rin sa nasabing diskusyon si VP Brendalyn Villavicencio mula sa Eastern Visayas Branches Group kasama ang mga department manager na sila si AVP Christopher Marco at Maria Cristina Esplanada. Nakatuon ang pag-uusap sa pag-aaral ng mga opsyon sa bank transfer bilang isang mas maginhawa, ligtas at madaling paraan para sa mga tatanggap kapalit ng tradisyonal na pisikal na pamamahagi ng pondong cash. Layunin ang inisyatibong ito na itaas ang kalidad, siguridad at bilis ng paghahatid ng mga cash gift para sa mga senior citizens sa rehiyon sa pamamagitan ng mga solusyon sa digital banking. Bukod dito, inaasahan din itong mapapatatag ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: DTI Region 6, binabantayan ang presyo at supply ng mga school items sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: JP.
8: Patuloy na binabantayan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 6 ang presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling monitoring na ahensya sa 35 retail outlets sa yun na nanatiling sapat ang supply at tama ang presyo ng mga pangunahing gamit sa paaralan. Kabilang sa mga binabantayan ng DTI ang notebooks, pad paper, mga panulat, crayons, eraser at sharpeners. Ayon pa sa ahensya, nananatiling marami ang stock sa mga lokal na tindahan dahil sa regular na replenishment mula sa mga supplier. Wala rin umanong nakitang sinyales ng hoarding o pagmamanipula ng presyo. Tiniyak naman ang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa sobra o hindi makatarong ang pagtaas ng presyo at upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga school items ngayong nalalapit ang balik-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DPWH Davao maglalagay ng Bailey Bridge matapos gumuho ang tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Sheila.
9: Agad na isinailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao ang tulay sa Purukto, Barangay Kalyawa, lungsod ng Davao na gumuho matapos masira dahil sa baha bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon kay Dean Ortiz, ang tagapagsalita ng DPWH 11, i-deploy na ang Equipment Management Division upang mag-install ng Bailey Bridge Bridge na magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper.

0: Asa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na't malaking tulong ito sa mga motorista upang mapabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan ngang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa SULU sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, SULU. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Fatma.
3: Makatatanggap ang Schools Division of SLU ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang inilaan para sa SULU upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan.

0: ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holosulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya inihutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Sir President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatag para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Pambayan. Boses kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po, mga kaibigan, sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, Duke Kipas Company, hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Ha? Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento. 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
1: Ang magatid sa atin this morning, mga kaibigan, si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Rogent!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na isa. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa May West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa May MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa May P2 Axon. Hanggang dito na lang din po yan

0: may Santol, pagbaba po ng Santolang flyover. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arna East Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 Southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julia Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista sa may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga banggagawa sa ni-raid na steel plant niyan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 272 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalaki ng mga otoridad dahil sa umunoy hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood program. Kasabay nito ay nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Department of Health para naman sa psychosocial intervention para matulungan itong mga manggagawa na makayanan ng trauma, takot at stress na idinulot ng raid operation at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Matatanda ang sinalakay noong May 15 ng mga otoridad ang Philippine Sanjia Steel Corp dahil sa umunoy paglabag sa labor standards, immigration laws at presensya ng hazardous materials. Una na nga rin kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo pa sa radiation contamination ang naturang steel plant. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Marian Bastasa. Update po yan, direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan pong napapanood syempre ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sabayan din napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ang food security, lalo na po sa bigas. Baka kausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
3: Hi, good morning Alan, at good morning sa mga taga-subaybay natin.
2: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson sir, please.
3: Oh yes, so on itong last month, no, we started mga bandang April kalagitna, no. Aggressively we are procuring palay, no, sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs, no. Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay, at in fact etong as of today, no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
2: Opo. Okay. Sa kasalukuyan, binabanggit niyo, Administrator Lacson, na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po, magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
3: Ganito kasi yun, Alan, no? Opo. Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano,
2: yes,
3: yung kalakaran.
2: Opo.
3: Ang pinakamataas nating presyo nasa sa 30 pesos kada kilo ng tuyo at malinis.
2: Mm-hmm.
3: At ang pinakamababa natin na presyo sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So, napakagandang presyo niyan, no?
2: Mm-hmm.
3: Siguro, if you are going to ask for the average, siguro okay, nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
2: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin sir, ano ha?
3: Yes, mga ganon tayo, nationwide na yan.
2: Opo. Kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So, napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ang ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan, Admin Lacson, sir.
3: Oh, tama po kayo. Tumpang po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng 20 bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
2: Opo.
3: Eh talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa 20 bigas. Sa amin po sa NFA,
2: opo,
3: yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no. Lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan. Hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
2: Per kilo.
3: Iba pa po ang subsidiya, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanilang subsidiya.
2: Magkano po umabot, sir?
3: Ang mga 13 ang subsidiya ng FTI, ng
2: food
3: DA,
2: terminal. Uh-huh.
3: Kami naman, on the other hand, kami mga 8 to 10 pesos. Ang 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
2: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, ika nga, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
3: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw, 9 na araw, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan. Ang ibig po lang sabihin, kung kumpara natin noong panahon ng pandemya, year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos. No po? So ang punto ko lang, marami po yung 9 days pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay para sa ngayon kung ano man po yung lumalabas na stocks patungo sa 20 bigas, napapalitan po natin agad.
2: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
3: Well, as a national, sa bilang pambansang estratehiya ng departamento rin, syempre titignan po natin yung kabuang supply.
2: Opo.
3: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA. Mm-hmm. Kailangan din po tingnan ang kabuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po, ay bababa ang production, which yun po ang tinitignan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
2: Opo.
3: At sa taas ng fertilizer, crudo,
2: yes.
3: Bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan, ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyunan yan. So, that's why dun po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas. Mm-hmm. Hindi po masamang mag-importa kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nagpo-position o nag-aayos o nag-iistratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
2: Opo. At nabanggit nyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino. Sir?
3: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit, tapos bigla pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At correct ko lang po ng kaunti.
2: Opo.
3: At least 20% reduction. Yun po ang tinataya ng departamento, ano? At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
2: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan sufficient ang supply ng bigas. Kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
3: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng 20 bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses, marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
2: opo,
3: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan. Mm-hmm. Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating

0: parts na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
1: Oh, tama. Tama yung tinuran mo, talagang pinaghahandaan yan, no? Ang ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po yan ng mga trapal. Kahit po mga naka-warehouse yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks para kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung meron man mabalsa, konti lamang. Pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ang mga paleta kung saan yung mga mabababang, sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
0: Opo.
1: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stocks para pasukin man ng tubig, kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan, katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela. Pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan. Nakapaleta po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So, yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
0: Okay. Admin? Ang kausap po natin, mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
1: Okay, hello.
0: Ayan, okay na po. Yes, sir, go ahead, please.
1: Okay, yun po. Yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather-ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali yung mga ilangan ng ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
0: Ayan, okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
1: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 27 minutes po, mga kaibigan.

0: 10 AM. Good morning kay Teresa Jonella. Sabi niya, morning po. Good morning din, Teresa Dionella. Yan. Thank you, ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para may iwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
3: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
6: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
3: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
5: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
3: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
5: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
3: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ang Presidential Broadcast Service,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. Philippine Standard Time, 32 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung

0: colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 7:38 AM.
4: 35 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lawrence.
6: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment ito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namor ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerardine Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection or technical discussions, site inspections at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you. Thank you so much, Lawrence Tanhoko. Yan po update mula naman sa Philippine Coast Guard.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 73

0: 8 AM. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines. Makikibalitaw tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert dahil sa depende ho sa supply ng enerhiya, ika nga, ano ho? Iyan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The institution in sports broadcast, yan. Ganon din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz and of course sa FM sa 104.3 The Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang, makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
1: Magandang umaga sa inyo, Alan.
0: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCP, ma'am?
1: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply, no? So right now for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, okay, sa Visayas po makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumer sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
1: Yes, that's correct po.
0: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara dun sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
1: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
0: Opo.
1: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
0: opo,
1: o di kaya naman po may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system.
0: Opo.
1: Maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin vulnerable po ang grid pero hindi pa po imminent o hindi pa ho sigurado na magkakaroon ng power interruption.
0: Ayun. Okay. At nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, Ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang dahilan kaya nagkukulang tayo ng supply ng enerhiya o ng kuryente, halimbawa base sa reports na nakakarating po halimbawa sa inyo sa NGCP, what are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
1: Well, linawin ko lang, no, na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente. Maaring transmission system yan sa pamamahala ng NGCP o di kaya yung power plants, no?
0: Opo.
1: Pero kung titingnan natin ang datos, 96-97% ng lahat ng red alert na nangyari sa nakaraang 10 taon, generation related.
0: Mm-hmm.
1: Yung maliit na bahagya lang yan ang may contribution ang transmission. So, ang kadalasan ho talagang dahilan kung bakit nagkaka-red alert, meron hong bigla ang tumirik na power plants.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ho niyan, wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. At malaki ho yan ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
0: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, so far, yellow sa Visayas from 6 to 7pm mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ng ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
1: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP,
0: Opo.
1: O di kaya bigla ang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung wala hong, kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan kayang suplayan nasa yellow. Sa ngayon, kung walang magaganap na biglang pagsirit, ikaan yun ang pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
1: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
0: Mm-hmm.
1: Only po pag yan...

0: So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan eh, aba eh, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin eh, oh, eh, tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun eh, makakadagdag sa matinding power consumption yan, di ba, ma'am?
1: Tama po yan, no? Right now, basta lahat ho, tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pagsabay-sabay ho tayo lahat, no? May epekto rin po yan, no? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
0: Opo.
1: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
0: Mm-hmm.
1: Pero yan po, yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho, ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls, meron ho silang sariling generator. So, pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no? Imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood, mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
1: So ngayong ano po no, ngayong tag-init, kesyo naman po magka-red alert tayo or yellow alert, mainam ho talaga na kumbaga mag-practice ho tayo ng tipid tips o yung masinop na paggamit ng kuryente. Bukod ho sa makakatulong yan sa pangkabuo ang supply ng kuryente sa bansa, makakatulong rin ho yan

0: i-information and the reminders mula sa National Grid Corporation of the Philippines, ma'am.
1: Magandang umaga at salamat din po sa inyo.
0: Thank you. Good morning, ma'am. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 15 minutes makalipas po ang 7 AM. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung anong magiging lagay ng panahon sa maghapong ito at kung ano ang expected range ng heat index sa ilang mga mainit na lugar sa ating bansa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center. At gaya po ng reminder ng Department of Health, ulitin natin, pagka mainit, pagtag-init o kaya mataas ang heat index o damang init sa inyong lugar, kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Tubig pong iinumin. Huwag tumapat sa direktang sikat ng araw pag mainit na. Yung tipong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Abay, huwag naman. O kaya yung ating mga direktang nagtatrabaho na nasa ilalim ng sunlight, direct sunlight. Eh nagkakaroon din sila ng tinatawag na heat break. Kasama dyan yung mga traffic enforcers. Halimbawa, ano? O mga kaibigan, narito na ang update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid po sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
11: Good morning din po, Sir Alan, sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, medyo nabawasan ang mga pag-ulan sa area ng Mindanao at Easterlies na po yung nakaka-apekto for Southern Luzon and Visayas. For the whole country po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bandang tanghali and early afternoon, mainit at malinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while 42 to 45 degrees Celsius naman for most areas span ng Luzon at Visayas. Generally, between extreme caution to danger level pa rin tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. At huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, tumataas na po yung possibility ng mga biglaang pag-ulan natin, mostly mga isolated na pag-ulan po ito, but possible pa din po yung short duration or short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And again, so kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. So ngayon, wala pa po tayong min-monitor na bagyo LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Grace Castaneda. Magandang umaga po.
0: Thank you, Grace Castaneda, Director.

0: Mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po nating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Arnel Villamor. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Point one, BT Radio.